na makainom ito ta sa atuang kahintang karon nga ang ayan gini nga kuan ba 2028 eleksyon na magpili tag leader ka ng tarong kanabang dunay commitment ka to tao dili ka ng leader kung mika kay nasa kwarta nasa ikabuga makapalit siya sa atong boto dito tas iya ayaw mo bito na natay gitawag niya sa atong balaod sa atong Bill of Rights bitaw Richfield natay katungod mo istorya natay katungod mo pili and even the constitution itself niingon nga naa kay right to choose or your freedom of choose must be exercised and not be curtailed. Meaning, imong ehersisyo dili kay pugnan just because nasa kwarta. Unya ikaw wala. Ba't iserbing ka kumpara atong dunay kwarta? Unya, imong padaogon kay dagan silang kwarta. Yes, tinud. Galisod ang kwarta, kakinalang tao kwarta, but in a matter of public service, do not sacrifice your secret vote just because ana nga price. Rapido! Ayaw sakripisyo. Kaya di po na makahatag o kayuhan sa umaabot ng mga kapanahunan.

0: Alas 8 na antak na sa iyong kabuntago sa pagpanaguban ni Gala Igso sa temporaryo na sa tama na milit. Kaming sa iyong buntag sa Adlaw Lunes. Ay napupos na po ang tabil sa itong pagpanaguban ni Atong Tulumanon. Nagbuntag niya kang Jam Grande. Umabot barangay Kagawa des barangay San Isidro. Damulog Bukidnon. Uban ni Kuya J. Gatmin. Nangalaw sab sa kinatibukang puwersa ng Sibya. Nangalaw sa mong station na owner. Oga President. Light FM Philippines. Vice President for Visayas and Mindanao sa Katigbak Broadcasting Enterprise Inc. Engineer Wolfie Muniba Orio. Nangalan po sa amo ang Chief Operating Officer sa Light FM Philippines, Ma'am Rosemary Amit Bulpa Orio. Katugbang ko din Pikas Lawak, Kapitan Richfield Donski Basarte. Inyong alagad sa kahanginan, Ray Balagot Kabaraban, temporaryong manamilit o muingon. Nga ang paglikay sa pagbutyag sa kamatuoran, magpabilin gig ka na nga na kong krimen na tong katawhan. Dalay ko ng Diyos o mayong buntag na tong tanan.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala akoy laeg iinom kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Love, diri na ko.
4: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
5: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsaon na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o cuyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
6: Love, sabay tagligo, ha?
4: Sige, love. Oh,
5: yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado, Terra, choose the Max. Mapalit sa mga butika.
7: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
8: Oh no!
7: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Here in the Music Station 96.1 Infinite Radio, Panabo City, Buksan Mo by Justin Calusin. At ang oras mga gala, alas 8:13 na. Ayun, welcome sa itong programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaoban niyo yung DJ, si DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahala gulagugma, basta na ay korta. Ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio, o madungan dito sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning, ganito na. Adlaw nga Lunes mga gala, it's already October 5, 2026. Ayan, so kamusta to ang mga tigpaminaw? Ayan, so naabay klase karon kay atong Friday mga gala kay nag-celebrate ta og Teachers Day. Ayan, sa so, atong mga teachers karon kay naka-celebrate sila last week. Ayan, pero karon mo na siguro ang katong Teachers Day mga gala. So naiuban na kay ilan ako na teachers na dapat daw karon daw ang kwan daw ang sana ang way klase. Pero sound taman, klase man yun sa public. Ayan, so good morning sa itong mga teachers karon. Ayan, so happy Teachers Day. Ayan, ayan sa itong mga estudyante karon. Ayan, so mo nang ayaw mong pagpagwa na paglabad-labad ang ulo sa inyo ha, mga maestra. Kaya daghan kayo mo. Ayan, so good morning sa itong mga ating pamilya diha sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kanina tanan. And good morning sa itong mga ating pamilya diha sa itong transmitter side diri sa Davao de Oro. Ayan, sa Mawab. Ayan, so good morning kanina tanan. And sa mga asa madungog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, so sa mga gusto mong ma-text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so drita kang texter 6140. Ayan, so hi DJ. Ayan, so good morning sa mo ha, texter. Ayan, so lami kayo, kanon ba, sugatong tag hi DJ. Ayan, so good morning sa mo ha, texter. And good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa itong mga drivers karon, mga sweet lover na po'y uban ng mugot-mugot. Kaya grabe ka, mahal sa gasolina. Ayan, so kamusta man. And ito ang mga conductor and sa mga PUJ and mga atong nagapaabot o sakyanan diha sa terminal. Ayan, so good morning kayo tanan. And good morning sa itong mga kawanan diha sa Kibawi, Bukidnon, kang kalimot ko sa ngalan eh. Ayan, kang Donski and Sir Ray. Ayan, so good morning kayo diha. And good morning sa itong mga tig paminaw sa kapalingkihan mga higala. Ayan, so mga nagabaligya diha o baboy, manok, gulay. Ayan, so kamusta ito ang presyo sa merkado? Ayan, so ito ang i-research ana kung saan ay price ito ang mga kwan. Kaya lami kayo magluto karon. Kaya Lunes na Lunes. Ayan, so bago raman ang sweldo ito ang mga kwan na ito diha ron. Alipi ng salapi. Pariyara po ni Papa Kels. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. And diha sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. And so good morning kayo tanan. And sa ito ang mga tigpaminaw diha sa sa Panabo City. Ayan, so good morning kanyang tanan. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa diri sa Kwan, sa Tagum City. Ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so unsa may pasukan? Pasukan sa iyo sa buntag. Ang oras mga gala, alas 8:16 na o kaninga oras sa hatod kaninyo sa Vital C.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan, so available to ang Vital C sa mga paboritong butikan niyo mga higala. And available sad dere sa atong istasyon itong Vital C mga higala. Labi nagkaroon mga higala. Hirid, usog na kayo o mag-ulan. Ayan, uso na kayo mga trangkaso mga higala. Sipon, ubo, o nagkahina ato ang immune system. Busa, gamit na mga Vital C mga higala. Kaya gentle kinisantian. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyo ang daily wellness. Ayan, sa busa gamit ang mga Vital C. Ayan, so may nangutana sa kong available ba sa Tagum area. Ayan, so available ato ang Vital C. Ayan, so available ito ang Vital C diha sa Tagum City. Ayan, so pwede mo mag-visit diha sa ito ang mga mga butika, mga gala. And sa ito ang mga tigpaminaw diri sa Panabo City, mga gala. Ayan, so good morning kanyo tanan. And pwede diha itong mamalit diha sa mga pharmacy diha sa Argiles na tayo Vital C diha, mga gala. And some parts sa, I don't think so sa Bukidnon na area. Ayan, so murag na siguro Vital C diha. And sa Davao City, mga gala, ayan, sa so almost tanang butika sa Davao City, ayan, sa so available ato ang Vital C. And sa to ang mga nangita og sabon, ayan, ato ang Kutis Mistisa, ayan, sa so available siya dito sa station. And diha sa Kibawi, Bukidnon, ayan, sa so mga gustong hamis ang pamanit, gamit mo og Vital C. Ayan, so pwede sa to ang Kutis Mistisa di ay, ayan, nakalimot ko. Ato ang Kutis Mistisa, mga gala, natay carrot, papaya soap, and glutathione, ayan, sa mga uneven skin diha para ni Papa Kebs. Mga oily skin parehan ni Papa Kebs gihapon. Ayun, so gamit na mo og Kutis Mistisa. Og ato ang pahumot na case sa fragrances. Ayun, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo og case sa fragrances. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao City. Diha sa Karwasyan ni si Koy. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Ayan, good
0: morning. Good morning kang Ate Villang. And sa itong mga tigpaminaw diha sa Buhangin na area. Ayan, so good morning din. And kang Kuya Bong. Ayan, so good morning si mga Kuya Bong. Diha sa Tibong ko, Kuya Bong, no? Or sa Ilang. Ayan, so good morning kanyo diha. And good morning sa mga Giromo family sa Tibong ko. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning!
0: Ayun, os mo na ko sa gusto mo text. Text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, sa drita sa uban na text. DJ, shoutout ko sa kong friends na si Arnel. Ayan, so good morning si mo Arnel.
1: Good morning!
0: Asa mo ni si Arnel. Ayan, so good morning si mo Arnel. And good morning sa itong mga tigmino diha sa OHA Travelers Inn. Ayan, so kayong bossing diha. Boss, unsay, pilay, priceless diha, boss.
3: Ayan!
0: And diha sa itong mga tigpaminaw diha sa Bake Shop. Ayan, so good morning kay Nito Tanan.
1: Good morning!
0: Kay Madam. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa dari sa Lechonan. Ayan, so good morning Tanan. And diha sa Ebania Street. Ayan, diha sa nagabaligya o pintura. Ayan, so good morning kay ninyong Tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Sa ito ang topic na Lunes. Ayan, Lunes na yung may gala, no? So, bantong rinay luya ang tanang tao.
3: Ayan!
0: Basta Lunes, luya kayong mga tao.
3: Ayan!
0: Ayan, so sige rin na, okay rin na. Oye, happy trap po ang Biyernes. Dali na po ng Biyernes po. Kaya, swindo na po.
3: Ayan!
0: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so ang topic for today kay kung everyday mo nag-chat pero walay label. Ayan. Naba kay right na magselos?
3: Ayan!
0: Ayan, sa ito ang topic for today ha. Kung adlo-adlo mo nag-chat pero walay label. Naba kay right magselos or wala?
3: Ayan!
0: Ayan, sa mga gusto mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Ayan, so kung adlo-adlo mo mag-chat pero walay label, naba mo'y right na magselos? Ayan, so sana all.
3: Ayan!
0: Adlaw-adlaw.
3: Ayan!
0: Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-12175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw. Diha sa akong mga igsuon diha sa Davao City. Ayan, kang Kuya Janjan and kang LM. Ayan, so good morning kayo tanan. And check na to kung makauli mi sa Digos. Ay nami atinan na lubong. Ayan, so magpaabot sa ta kung busy ni kong mga kaigsuunan.
3: Ayan!
0: Busy kayo nagpadato.
3: Ayan!
0: And good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Kang ayan, kang Teresa Matina, ayan, kang Lukagbo, mga Lukagbo family, and kang engineer, ayan, good morning sa mga engineer, and kang Ma'am Rose, o kang Tana, and kang Christine, ayan, so good morning kayo diha. Ayan, sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen, ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so kamusta ang weather diha? Diha po sa Bukidnon, ayan, so kamusta ang weather diha? Diba, bugnaw, so ganahan ko anang Bukidnon ba kay naslay ka tong punuan na color yellow ata to?
3: Ayaw!
0: Ganaan ko mag-add to diha kay color yellow ilang punuan. So, kung magdala ta diri sa Panabo murag di guro mabuhi kay pangbugnaw ra to. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha and diha sa mga kapalingkihan diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning ito lang. Ayan, so, diyo song nako, Baby I Love You. Ayan, kasi nagkanta niyong Baby I Love You. Ayan, I love you too. Ayan, so pagbalik na itong mga ingala, ito ang isgutan na ito ang topic for today na kung everyday mo gachat pero walay label. Na ba mo'y right na magselos? Ayan, sa pagbalik na ito, may gala. Ato aning pangbasahon ni nga kung unsa ba, naigo ba ning uban? Or ambot lang? Or igo siguro na. Para na mga ito ang mga tigpamina karon usahay maigo, usahay dili. Ayan, sa pagkatag sa kaga, unang awit, gikan kang Maria Deborah. Title na Parabang. Ayan, ito ang pamusik ito mga igala kay pampachilak sa ta. Para dili ta mo sabay sa kwan, kalagot sa ulo kay Lunes na sad. Ayan, sa nato yung kwan na ito ang mga empleyado diha na dugay na kamata, na late kay Lunes. Siyempre, rush hour man, so mag-isod og sakay. Ayan, sa Drena's Top Radio Hits sa Morning Edition, kapag yung DJ Papa Kevs. I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Morning, Pastor. Kung matrob ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba yung sambig yung mga Pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa si 51 na Pastor.
4: Okay, time, maayong agad na sa imo.
3: Bigimak, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
4: Yes.
3: Mubak akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigyo makyo, Pastor.
4: Mao ba?
3: Anto, Pastor, isa ka, buti na, kung palit dito sa kwan, si Butikap.
4: Okay.
3: Anto, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
3: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong grasyar na Ginoo.
4: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat kayo.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Jesse Vitamins.
7: Lagong sa pag-anoy. Talubi is hindi. Ako kasi natiyan sa Long Lading Brothers kanang kuan Jesse kay pag tumal na kuan na okay na kaya kong pamati dili na ko magsig kulba-kulba ba din kani ang akong putit sa kalipod na uli na po din makalaban akong dagan makaliflihok na ko di gani pong power din ko kay kapsul ako po nang isabay dahil ang akong bana sa dihanga na admit siya Ruspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, si mana na. Kasi mag si katulog, darang ko sa hospital din. Igawas naman lang siya, kay ilunggi ako si katulog. Tulog na mo dari. Kaya nang herbal akong gamiton, kanang probayo, objasi, kay ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman si mukaon din. Kaya si Ginoo, ulian naman yun siya po. Morning, di ko agbasi sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya, kaya tarwang na po siya balik. Di mo na ilanggi ba siya, nangutanan sila, kung saray akong itambal din. Pero tumar niya ng herbali. Una ako siya lang ito gana, di mo ito hilalag. Nakakuhan din niya na si Umbana ba, kaya maglakaw gani, mura naman gani, o ka nang pupling-pupling na hapit ba. Kaya si Ginoo, kaya katong ulap ko gagamit na nagoy. Sige, di diyo lang ko bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Agoy, sipuang ubo, basta matalisika lang ikaw gamay kong panit, tawa na. Di mo ito nga. Nagamit ko, Jesse, power 10 ko ba yung kapsul? Pero sa Ginoo, nang uyon mong itag may anak yun.
8: Power 10 Pro Bio Capsule na.
6: Jesse Vitamins.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday. Tingal ako nga, nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. So, ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha. Ingon siya nga, hala, anong mana siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Itong coffee, itong Mega Coffee, effective din siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, gaana kay akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
9: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
12: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Dogs Tugan. Dogs Tugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
13: Oh no!
12: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Stop the wedding. Ayan, kita may stop sa wedding. Ito ka rin sa Migala, alas 8.45 na. Pagkating oras, hatod ka niyo sa Vital C. Ito nga Vital C, Migala ka, gentle kini sa tuntiyana. Made from veggie capsule o nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. Busa, gamit na mo o Vital C. Na available siya sa mga almost tanang butika kung asa mo karon. O kining programa sa dahil ka ninyo sa Vegemax Capsule. Ayun, so available to ang Vegemax Direton Station sa Panabo City, Maygala. And ato ang aroma oil. And ato ang kape. Ayan. So good morning ka nga, Pastor Dan. All the way from Bukidnon. Ayan. So madungan ninyo si Pastor Dan matag alas 4 sa Kadlawon hangtod alas 6 sa Buntag. Ayun. Maunang sa mga nangita o Vegemax Capsule. Ayan, so available siya dress sa atong station, Mahigala. So pwede mo mo dress studio dari Mahigala sa atong station para magpalit o Vegemax Capsule. O ito ang mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so available ito ang mga produkto ni Nong Lading dari sa atong station, Mahigala. Ayan, if ever na nahutdan mo diya sa mga paboritong butika, ayan, so available siya dari sa ato ang istasyon. Gadri kay pun mga paminaw stop radio hit sa morning edition ko pa yung DJ si DJ Papa Cubs ang nagsasabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Ayan. At ang oras migala alas 8:46 na. And good morning sa mga tigpaminaw karon diha sa kuang mga tropa diha sa Davao City. Ayan kang Braga, ayan kang Rex Braga. Ayan, good morning sa inyo diha. And sa tuang mga tigpaminaw diri sa Tagum City diri sa DFA, ayan kang Sir Dieter. Ayan. So good morning kay tanan. And good morning kang Sir Ritz. Ayan, kang DJ Ritz. Ayan, so sana all nice og tingog. Buyag. Ayan, so madunggan ninyo dyan sa Kibawi Bukidnon si DJ Ritz. Matag alas 5 sa hapon hangtod alas 7. Ayan, so manang madunggan ninyo na. So Dris Station sa Panabo City si Tekla. Ayan, so pareha silang duhang na time slot. Ayan. And good morning sa itong mga tigpaminaw. There is Sulup Davao del Sur. Ayan, so good morning yan sa kong mama diha. And good morning kayo tanan. And good morning sa itong mga tigpaminaw there is Barangay Grido. And there is sa Santo Tomas kang Ma'am Rogema. Ayan, so tama ata ito ma'am, no? Ma'am Rogema. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlawng Lunes. Ayan, so kung everyday mo nag-chat, biskang walay label, ayan, nababay right magselos. Ayan, so manan, nabay right magselos or wala lang. Ayan, sa so magusto mo habulog text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, so ano si Kwan, si Ritz na ngay ko kwarta be, wala biya ko'y gugma. Ayan, pareha ta, way kwarta. Ayan, manay, kwan siguro ta, manaygon siguro ta, kaya hapit naman ng Christmas. Kito yung una tong kwan, dito ta manaygon siguro sa mga dato, siguro sa subdivision. Ayan, so dito sa to ang mga nag-text sa to ang topic for today, kung adlaw-adlaw mo ga-chat pero walay label. Na ba may right mag-selos? Ayan, gikan kang text 3543. Good morning si Muha, Papa Kebs. Wala man kay right magselos pero naman pud koy feelings, Papa Kebs. So tama jud mahigala na. Wala ay right pero na ay feelings. Ano adlaw-adlaw mo ga chat? Isod biya kay na maka move on. Ayan, sa so tuwang topic for today. Topic for today, ayan, kung everyday mo nag-chat pero walay label, na ba mo'y right na magselos? Ayan, so gikan kang texter 9703. For me lang, Papa Kebs, no? Friendship, we're just friends, Papa Kebs. Never mind of what he's doing because he has to write what is good for her or him. Ayan, mo nang English sa to ang text. Ayan, so mo nang friends lang jud. Ayan, nang mabot na sa point na magselos. Kay mulahi ang templa sa inyo hang paghigala ay. Ayan, so kung everyday mo ga-chat, okay lang. Pero kung mabot na sa selos, lahi na pud na. Ayan, so dirita kang texter 0344. Ayan, wala, uy, wala may kami, Papa Kebs. Susama rin na sa kachat ako gabi. Ayan! Say, I knew you well.
0908. Asya nagya po na DJ RK, bisan wala walay label naman siya pagbati nga nakahibalo ka na masakitan. Aw, sala na ni mo nga no ni Inter. Si Emmy Lynn ni Papa Kebs ng Santo Tomas. Ayan, so good morning sa mga Ma'am Emmy Lynn. And good morning sa iyong mga kaubanan diha sa inyo hang balay. Ayan, so man ang modyon ng basa gulay label basta na ay feeling. Wala na ginaay na mo pag-chat adlaw-adlaw. Ayan, so dito sa tuang ban pa nag-text. Ayan, so ito na yung isa ako nalagbasa ni kay para automatic. Ayan, so dito ang texter 6793. Wala na papakibs. Okay, wala pa mo siya mo reply. Igo ramusin sa ako. Ano, musin ra na sa imo. Basta siguro, sige ra ka o kanang kwan siguro, kanang send o kanang mga reels. Kung sa ingon pa sa uban na mahinang lila lang. Ayan, sa ingon pa ni Rich na walay karapatan na, walay gani karapatan bisan uyab na. Ayan, so. Kanang abot na sa kung magkamo na, bisa po kaayo nun, di ka magselos. Ayaw! Kanang abot na sa kung magkamo na, bisa po

Ayan sa tumangan ng ito, oga, ato ang kutis mistisa mga igala. So, available siya dali sa station. And diha sa Kibawi, Bukidnon. Ato ang kutis mistisa. And sa ito ang mga nangita, oga, case fragrances, ato ang pahumot. Ayan, so available siya dali sa ito ang station sa... station and dira sa Kibawi. Ato ang case fragrances sa mga gustong humot. Stay humot! Gamit na mo og case fragrances. Ayan, gigan kang 6140. DJ, ako alang kay Love Your Family. Ayan. O nang alag selos kasi muhang kachat daw. Basta Love Your Family. Ayan. Hindi pa ni basta-basta itong texter pod. Ayan! Ayan, sa delete sa uban pa nag-text. Ayan, sa good morning sa mga DJ. Greet lang nako si Auntie Jin Lee o si Auntie Marilu na naminaw dito sa San Vicente. Like and good morning sa kang Ma'am Jen Lee and kang Ma'am Marilu. Ayan. So, syempre, di na pag walang kamo, walang magselos. Ayan! Ayan, so dirita sa uban pang text. Ayan, si dirita sa last na nag-text. Ayan na. Good morning sa mga papakebs. Bisag unsa og bali-bali papakebs, wala jud kay karapatan period. Ayan! Wala ginaba. So, mo nang gilingan. Eh, pag selos-selos di. Ayan! Chat raman mo. Pag naman kay uban god mga higala, kanang, siguro maka-feel og kanang... mutual na understanding sa chat manggon kay syempre adlaw chat buntag utto gabi biskang mukaon magchat-chat gihapon di ba lahi na naaron mga igala kung siguro kung naa sa like kailangan gusto pod niya ang na-feel lang nila kay murag okay lang friends lang pero imo lahi na nimo pagsabot so wa mo na kasinabot. Ayan, Papa Kebs, kung everyday mo mag-chat pero walay label, naba mo napakay right magselos. Ayan, so, sa in the first place, mga igala, so, unsay purpose nga nun nag-everyday og chat. Ayan! Listen mo kayo na mga igala na everyday ka chat. So, walay, dili meaningful ang mga chat ba? Ayan! So, naba kayo right mo magselos? Ano, dili siguro, mga igala. Ayan, so, kung chat siguro ng mag- topic na mo siguro o ka ng mga gugma unsa imong ideal na uyab di ba diyan na siguro may gala magsugod ang mutual understanding diyan na magsugod na magselos pero kung magchat-chat lang gud na namugoy magchat taga adlaw magnilibakay lang ay ko igna wala di ba ayan so adlaw-adlaw lang nilibakay chat-chat nilibakay di ba so man nga mapoy inana pod. So, nagdepende na siguro na sa context sa inyong chat kung about sa love life, about sa life, or about sa inyong ka-office ba ninyo diha na grabe ka, kwanjod, sa tawag na, Julieta. Ayan, sa nagdepende na. So, wala na, nakirite magselos pa Kebs, ano, wala, oy. So, na ko'y ka-chat na adlo-adlo, wala, oy. Wala, kanya-kanya magbuhay. Okay, manggod, ako ang kachat dere kay puros GC sa mga Aerox, sa mga motor. Na sharing ideas. Pero lain, bukay magselos ko kay wala ko kitagaag ideas about sa motor. Wala mga higala, kung naamoy kachat diha, kung about sa unsabay nyo ha, mag-start mo og ka ng courtship. So, wala, siguro, na kay feelings, pero wala kay karapatan. Wala nga, lisod mangug kaayo kung hangtod sa chatra mo kay uso na naron. Sa chat na lang manguyab. Wala na sa personal. Na pareha dati sa unang panahon na personal, Joe, dili na nga wapay chat, wapay ka ng murag mag-react-react, wapay mag-share the post. Parang mo na nga, kung tunay ka na lalaki, dapat ikuan dyan ninyo, atuon dyan ninyo. Ayan. Ayan, so more tong topic na to may gala. Ayan, so salamat sa to ang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so thank you, Kistanan. And sa mga nangita, oga Vital C, available siya dito sa station may gala and sa mga paboritong butika ninyo. And sa to ang mga uban pang mga programa, dre. Ayan, so ato ang madunggang bago si Sir Ray sa Rapido, I think, at ito sa hanga title. Ayan. And dito sa Infinite, napoy lahi na program dito. And unya, may gala, manungan ninyo ang radio drama ni Nong Lading and sa Infinite Rock with DJ Tekla. And adias kibawi kang DJ Ritz. Ayan. And salamat isa lang sa itong mga kaubanan dito sa station and behalf of SJT.

IT dito sa Surigao, kang Attorney Ulysses Salabaw. Ayon sa thank you kay Attorney. And sa toang mga tigpaminaw dito sa Panabo City, Davao Region, kang Engineer Wolfie and kang Ma'am Rose. Ayon, thank you kay Sinitanan. And sa mga kaubanan dito na katingog sa radio, Papa News Anchor, News Reporter, and mga DJ. Ayon, so ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station, kay gigutom na si Papa Ken. Makita na lang, mangita sa oksod an-ani. Ayan, so salamat isanan. So, ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station, kailin yung DJ Matagbuntag. Si DJ Papa Krebs ang nagsasabing bahalagulay. Gumawas na, ay kwarta. Ayan, so maglasak, maghatag sa kuglas na awit. Entitled, Ayokong Maging Kaibigan. Bye-bye. God bless. And happy Monday to everyone. Mwah.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
3: Dito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa boys?

0: at Agalanta, yes, Iga na Roselena.
1: Pastor, kanang, tinidyo ko pa mina ni pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako yung napong pastor, nga maigyo ang gimak, pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, pastor nga. Nindot niya siya, pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gijimak.
0: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
2: Pastor, pastor, kaya naprob na ko nga maayog yun ang gijimak. Namaligya ko, pastor, din sa lantay, pastor.
0: Ay, gainom may.
2: Gainom ko kada buntag.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat,
2: pastor,
0: Iga.
2: Ay, matabang yun ang gijimak, pastor.
0: Okay.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Morning, pastor. Kumatrob na tawag sa mga pastor katong testimony ko ba in sa Bigimar, pastor.
5: Pailela sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
4: Ram na tagong barangay kanugutan. At kung hinat, pastor, sa CBCO na pastor.
5: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
4: Bigimak, pastor, ako kahit naman sa akong kinabuhi. Kagid mo po, nakasugat ko problema, pastor.
5: Yes.
4: Umbaga kong ito, pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimak yung pastor.
5: Maoba.
4: Tanto, pastor, isa ka, buti lang, may palit dito sa Juan, si Butikap.
5: Okay.
4: Tanto, nubuto siya, pastor.
5: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
4: Oh, nubuto, pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang ang itlog. Nubuto, pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Ginoo.
5: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
4: God bless you, pastor.
5: Okay, salamat kayo.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purong Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom.
6: When it's cold outside, or thunder when it rains.
7: Love, diri na ko.
8: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
9: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
7: Love, sabay tagligo, ha?
8: Sige, love.
9: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. To the max. Mapalit sa mga butika.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: Yeah, yeah. We were high and we were so bad. O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinuha. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mukater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904. Og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought-after romance hits.
1: Masakit nun ba o ganun na yung luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingion jud ka sa kahumot.
2: Then, probayo capsule panglawas mo nga sigurado.
3: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
3: Ningot jud siya. Tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat jud kay ng nading kay. Yala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magliluk-liuk ko, wala na, dili ko luya tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya ang nasa ko tanang umagad ning nading nya dugan diri sa binhawag lang tansya inko inom dali ra kay kanya wian ningot jud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak is sing magali agay ako gipaino og power sing gaplasa na kog nading ningot jud siya ning laging gamiton muna magambo dito sa Ginoo ning laging nga kanang imong mga tambal mga product ni medyo na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na ko diri na ina kuya pandiri nga ana nagguruguro gitugnaw ako gitainom inaang kuya ako diha dayon ning labing wala na gid siya rekuro wala na siya kana na ang nagitakigan ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lug isa ka pad pagpalit
2: power 10 probayo capsule panglawas mo nga sigurado.
0: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
2: Kaya Irinias Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong pata.
1: Okay, tapos?
2: Nag-ubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
2: Duha ka adlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
5: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
5: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
6: TerraMax Herbal Capsule.
7: TerraMax Herbal Capsule.
5: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
8: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

order kung sa ang inyong sakit o isend sa 0599-07920 or 0975-136-7220. Ania na yun si Dr. Geoffrey Lagit. Ania na si Dr. Geoffrey Lagit.

Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na tog nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaning ato ang gitawag o tiyan. Gitawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag, gitawag na to pinanggag 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag og boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Daddy's little girl. Nagikag left.

matud pa pinanggailhanan nga doon na kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, o niya sa imong gitawag o kidney, na kidney disorder. Then, usa ka nas mga ilhanan mga pinanga nga doon ay pelvic inflammatory disease. O musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinanga. O katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinanga ang mga ilhanan, ha? Then, ang ikaduha, kana bang palibot sa imong kusod? Kusod nga area, ha? Inya mudaga na siya pinanga paingon sa right, paubo sa right lower quadrant mga pinanga. Sa Bisaya pa, paingos bugan. Hikas pusod, paingos bugan na sa tuong nga bayan sa tuang tiyan mga pinanga. Basta unang ilhanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinanga ang nagyapaki sa iyang appendix. Na siya ay appendicitis. Or mga tao mga pinanga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng piyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinanga, di nagay mahikap eh, sakit ang dugon. Kana pinanga, ilhana na siya nga, o giatake na siya pinanga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung gaglobe, ay pure gata, ay numa. Kung naaka din hay virgin coco oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinanga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinanga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodaw na'y magsakit mga pinanga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna pinanga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinanga. Unya babae nga doon na sila gitawag na to left ovarian cyst. O pinanga ha, paingon na siya bugan. O pinanga ang musakit. Magpitik-pitik. Unya katupong dunay mga regional kanang enteritis mga pinanga. Unya katong dunay mga uterine fibroid or polyp mga pinanga. Sa ilang matris o sa ilang itawag o kulod. Magsakit ng sawala nga ubos na bahin. Mao daw na siya pinanga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na punta sa right side. Right side mga pinanga, muna ilhan nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis, katubang mga tao di magudhing nga libang. Unya sunod pinanga, dun na sila ay, dun na mga pinanga ay, sa right lower abdomen pamanta mga pinanga. No? Unya katupod ko no nga dunay gitawag na to og mga polyps maogyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direkta na pud musugod sa left side mga pinanga. No? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong naga heartburn. Nag-heartburn mga pinanga, naglisod o ginawa, sigit panugtab, ha? Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome, no? Tingaka nga sigit kalibang, no? Unya mga pinanga, katong mga taong dunay peptic ulcer. Muna pinanga ha, right upper abdomen. Okay. Naog ta pinanga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa, ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon ato na punta sa right upper abdomen. Pag mauna'y magsakit mga pinanga, ha? Kanang, yeah, good. Ang right upper abdomen,

0: Sabi mo, may itong mga ribs, gusukan dapit tinanga. Kasagara na pag right nga area, sa gallbladder na o sa liver. Nga area mga pinanga ha. Labinag na ihalo butod-butod kana mga pinanga. Fatty liver, gallbladder stone, or doon na siya pinanggay liver problem. Labinag medyo maggahi na mga pinanga. Either liver cirrhosis bapod siya, mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga, bisa nasa naman ito, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitag na ito indimok triuses mga pinangga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po'y gitawag na itong internal injury. Labinag na disgrasya ka kanag ito. Ang napaod ni mo pinangga, kanaan na yung imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinangga. Uy, bantay taha, kaya basig doon ay internal injury. Niyag napasagdan niyo pinangga, naada na himo day siya inflammation. Paghubag pinangga, pagbukol. Kasagaran po sa mga tao mga pinangga na doon na sila indigestion. Maupo daw na ibatikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinangga, no? Nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress kami mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit ang inyong tiyan mga pinangga. Magsakit ang inyong gitawag ang tiyan. Okay, so, muna mga pinangga at isgutan karon about aning atuang gitawag o abdominal pain mga pinangga ha, sa nagkalilahi yung area sa tuntiyan. Eh, sa ato, nung Bisaya, basta mo inulakag, aga sakit akong tiyan. So, wala mga pinanggay identification. Sa tuo ba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So, at least karon, naanamoy na sama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay, mga pinangga ni Atay, nagmalampuson mga pinangga, no? So, sir, sa ito'y pangalan ni mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Liseral Subdivision.
0: Asa to?
2: Liseral Subdivision.
0: Liseral Subdivision Panabo City. So permirong ani ni sir gasungkod gini siya. Gasungkod mi aging Miyerkules. Nya karon unsang pizza ron? 26. So katong mga ani siya mga 21. Diri ni siya sa Panabo Clinic ha. Unya after 1 week sir pagsaka diri di sungkod man gini si sir. Sige sir, ano sama sir, mabuhian na imong sungkod?
2: Isa lang kasungkod, pagsaka, isa lang kasungkod.
0: Pagsaka, nag-isa kasungkod, pero diri sa taas?
2: Wala na sungkod.
0: Wala na, sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir, nga di nagyong ka makasungkod. Nasa sir, kay dako daw, nasakit pa ni kay 1 week pamanggod. Wow, pero libalik na iyang mga kalsyum potasyum. O nga to ang matanggal ng uric, kanya mabalik tong cartilage. So mo na si sir, dancer naman ni si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: One week
0: po ka na hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wa mo saka pa.
2: Wala man. Mungkin na
0: makikiyan ito. Ah, di mas maayo.
2: Cholesterol na po taas.
0: Cholesterol taas. Nya, prostate ni mo, fatty liver. Amo ni magtunga si sir. Unang i-advise na ko si sir nga o kita man siya mga guwapahon, dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan yun. No? O, muna mga pinangga. So, mamana nga naagit ay alternative ba, perminte. O niya, sir, sa isa kasi man na, kumusta? Although dili pa ni mo tanan na kumplito ang bawal, no? Pero daghan na kagibiyaan. Nga pag-cleansing si Giglibang. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka. Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mao ni mga pinangga, no? So, pasalamatan pagay na to ang Diyos. Kung sa may mo'y kaingon, sir, sa herbal, kay i-compare ni mo sa umang pagpanambal ni mo.
2: Herbal, suway lang kita sa ilahang di bawal bitaw? Kung di na ito sa bulan, bulan ito sa ilang advice,
0: oh, nakita yun ni sir. No, siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-experimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawas sana, sir?
2: No? Oh,
0: mo nang sinog, di gini mo sugot kay magdugang mag-yurik.
2: Gusto na ito, namayo ta.
0: Oh, mo managing on, sir, pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so mo ni mga pinangga, unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakiton po sir nga wa pa kabalo dire.
2: Ay, katong mga

0: Tabi-tabi na po.
1: Ah, dito ka sa radyo di Baktas di ay. Mayo kay... Mayo kay na isto. Kisa may nakatabi ni Mod, no? Ah, katoy mo mga kaubang na gidaladri eh. Mayroon nakabinta ha po ng Marites po di ay, no? Makatabang po ng mga Marites di ay. So, muna mga pinangga nga... kamu mismo, sulayan ninyo, then... Sabay yun nga, mumintin na mo mga bawal. Para dili mabalik ang sakit. Mao gina mga pinanga. Mo na isikrito sa dali nga. Kaya gani, 1 week pa sir, no? So nakita na nimo ang imong kaayuhan. So padayon sir ha, God bless you. Maing pagpaminaw, pag-view sa tanan. Sir, ang sa tuituri pangala?
0: Alex Kinikito.
1: Alex Kinikito. Okay, so maing pagpaminaw, salamat sa Diyos.
2: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
1: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa masa. No, sa hatod kaninyo pinangga sa Duklagit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo, Dr. Lagit, ha? Ang ato na po karong isgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong piyan o atong piyan. Unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, niya mga pinangga, kasagaran nang magbutod, dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga, o dunay appendicitis. Manang ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto di mong piyan yan. Sakit na ganihitapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang regula nga lagi ha. O niya, katoko nung dunay mga obstructions. Dunay gitawag na to pinangga obstructions sa ilang kidney. Nag-traffic zone ha. So nagagang graba na, may balas, may bato. O niya, katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga nga dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney nga kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga tao nga dunay sila'y fatty liver magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease. Common po nang mag-gluted pinangga magbutod. Munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot na si Urunin, yan na naman na heart disease. O niya, mga pinangga, katong doon ay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. Pagkakay, tut, siblit, pinangga. Okay? Nag-ilbiim, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Kasi, yan naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, normal po daw niya na ibutod mga pinangga o niya. Katong mga tao nga overeating, mga ni pinangga, sige na lagpukab. Okay, sobra ang kabusog. O ang mga tao nga dunay mga peptic ulcer, magbutod po din na o dunay tumor. So, mo daw ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so mga pinangga, ay mong kumpiyansa pag mauna na'y mahitabo sa inyong piyak. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang urat sa kanya. Muna pinangga, ha? Okay. So, i-text na lang kayo. Nag-programa pa mas dok lagi. Okay, so, mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butang nag-init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito si mong hawak o sa imong kliyan. Back to back, ha? Hawak og piyan mga pinangga, labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka butangi jug ini. Okay, ana lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul og dahon eh, nalob. Minus mana. Kadali ra na mubugno na dayon. So buhaton nimo ana mga pinangga dayon pag mauna ni magbutod, i-check pod ha. Kay pasigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom kag palibang mga pinangga. Okay? Unya kung doon ay heart failure mga pinanggag heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak ng tugtian, karon upper na ta. Dughan.

0: Og likod ihat kompres. Unya mga pinanga mag-inom jugag milaga nga 77 herbal tea. Butangan ginimong nagluya og dulaw mga pinanga. Ana ang pamaagihan niya inom kay kabaso kada nindot tong imong butangan atong 16-in-1 ato nga mais nga kape. Kay mo palibang to pinanga unya kusog man tumutanggal og acid labi na tong may mga 50 ulcer. Unya ang naantoy activated medicinal charcoal mga pinanga nga grabe kay ni charcoal pinanga mo tunaw og inflammation na may tumor, may cancer. Nga kusog man imo palibang mga pinanga mo cleanse gining uling oi. Kabantay mo pinanga nga tanan na tong water dispenser bato man naguling ang sulod kay lahi ng mga precious stones or selected stones ang precious o diamond na onya pinanga na agad siya uling kay mo na sila tigsala mga pinanga tigsala na sila nga pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispenser. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinanga ha para matabangan dayon. Naapunta dito yung Super Wonder Tonic. Sa clinic ha, mura nag-snowbird ang lami. Mahalang kung paitang is. O niya, naapunta yung kusubas kong superfood. Muram itong salabat kong lami. Murang pag makainom ka pinanga, habwa ang utot, hangin pinanga, iutot to niya, bugaan imong pamati. Pero huwag naapagay magsigig balik-balik, mo na niya iyang mga indication. Dili lang kay gases. Ha, muna ha, basta hat-compress good everyone on. Onya mga pinanga mo na maghiling na kakaon pinanga kamote. Oatmeal with soya nga kamote kay gitawag man ang kamote na musical root crops mga pinanga or musical food. Kinindot mo na pinanga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kay na may kanta sa gingon last karaan tonight ang di makautot patay. Inya sumpayan sonan nga sapi ang doktor. Ala, sige mga pinanga, hinaut nga namoy nakatunan. O kung saan po nyo pagkasiman ng inyong mga bloating. Muna mag-to mo clinic, magpamasin mo. Kay makita mo na ay fatty liver, na ay gallstone dito. Ha? So hala mga pinanga, feel free. Kay giyoper na nga, libre. Pero dito mga pinanga sa sentro. Sa una, 2-5 ang bayad na. Ambot ka ron kay dugay na magkawakad ito mga pinanga. Ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins o minerals ma-detect niya pinanga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
1: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinanga niya po yung lahi na sunod nga the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Mga pinanga, basta timanigod kanunay nga ang pinulungan nga naging do not entertain the problem but let the problem entertain you. Muna pinanggay ay importante kayo ha. So nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinangga duna siya gitawag na tog celery. Celery mga pinangga ha. Ano minduta ra bagay kay kaning pulo maghari mga pinangga tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya. So niya mga pinangga sublion na to ang mga benepisyo mauni ang magcombine. Basta ang sikreto pinangga ini-blend ang nindot ani katubuna kay katong blender na pang smoothie. Tubig sa butong ang isa bawo. Tanang pinangga, maglulay ka, maglapwa ka, kung saan mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Perting nindot na pinangga, niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga pinangga ha, kay low sodium man siya. Content, i-reduce po niya ang detail na to blood pressure. Mga mga pinanga din dako ikatabang para sa digestion. Kaya mo man yung mga pinanga una-una makapastress maguna to. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga pinanga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba nga panahon unta nga imong dugo dito sa utok mo tabang ang nahitabo mga pinanga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. Kung kani tabang man siya digest, ang sekreto magod basta stress ka pinanga. Ayaw kaon. Kumukaon bang ka pinanga light meal. Mo na pinanga ang sekreto ha. Then morning ang butong mo tabang para sa digestion then matod pa mga pinanga. Ang uban pag magka-stress kalibangaon man. No, nya daghan pinanga mga pahak ang ilang gitawag og mga buhok ulo. O magpahak-pahak ba kada tuod man sa stress nya. Manggawas ang mga skin disease. O na yung mga rashes, allergies. O kana epekto na sa gitaw, stress.
2: Pero mga pinangga, kung din ni, matupa ang butong makatabang mangguni, mag-reduce sa chances sa diarrhea. Kitaas mo kayo sa potassium content. Nga karon, huwag mo din haluag apple. Nakanindot sa apple mga pinangga, kay improve niya ang imong digestive organ. Okay na, mong gudsya kitag na ito, bromelain. Okay, mo na makatabang pinangga, para man ipang katubitaw mo, hindi ka matunawan, pinangga, ni agyot, bromelain, mga pinangga, katabang. Mo na i-fight to aka ng bio, mo na enzyme na naaspin niya. O niya, mato pa pinangga, makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinangga. Mo na epekto sa bromelain, then maipa-strengthen po niya imong mga ngipon o imong gums. Kaya na iba na, na stress mo tinawa na tanawa na ilang nipon nga nga lubag ng pinangga. Ani akit as kay vitamin C din i-maintain niya nga strong o healthy ang imong bones. Mao ni mga pinanggay kayo handa din i-keep niya nga nindot ang imong skin. Healthy skin ang uga nang nindot ang imong skin glowing. Tungod na sa manganis mga pinangga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, itahan niyong pananaw. Ang guwapa mo pangit. Muna mga pinangga, no? Then matod pa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka, di kakatulog mo taas imong presyura. Mamaya, bunta man pinanggang pinyag potasyon. Then matod pa pinangga, i-combat niya ang itawag na itong high blood pressure. No, tungod pinangga sa low sodium. Mauni mga pinangga niya nakanindot kay grabe i-enhance niya pinangga ang brain function. Ang itawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinangga. Mauni na niya nakanindot mga pinangga kay inansi ang utok na. Utok po dito resultaan ng mga pinangga. Mami nakanindot ane, kaya naaman na sila itawag o aprobisyak effect. Nga mato pa pinangga, ang itawag na to o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta na nga na ay sakit sa utok, kanigid inyong i-combine mga pinangga. Ano? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay itawag na to tumor. O sa imong brain, tunawon na niya. Nya any inflammation pinangga sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis. No? Apil paging asma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No? Kaya naagit siya gitawag na ito butulin o polyacetylenes mga pinangga. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O tungod kaya naaman siya pinangga, gitawag na ito kanang halide mga pinangga. Then matod pa makapalower yung diaponis blood pressure ng halide ha. Then tabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa stroke, sa itag na itong stress hormone. Tungod kaya naapamang di siya i-coma rin. Then dakong ikatabang pinangga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Tinood di pa pinangga pag naakay grabing sakit labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan ang nanggitawag na ito, mga pinangga masses. Sunod sa mas, mga pinangga, wana tumor than cancer. Nanay apelido, inig, kuhanin mo mga pinangga, inig biopsy. No, nanay mga adeno. Adenomyosis, carcinoma, no, adeno mga pinangga. Basta nanay mga adeno. Ni aday mga pinangga, naikomarins nga mo ay makatabang dahil siya. Then i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya butulin. Tinobitin sa mga pwede ma-stress ganda ng pag-findings cancer imong sakit. Ano ba mga sakit na wa ni mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Grabing stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dapo. Kanya, paspas ang iyang kalat mga pinangga. So i-enhance po niya pinangga ang relaxation. Kanya, mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang itawag na ito, high blood pressure. Kaya naman siya ang piginin. So, muna mga pinangga, ha? One glass every 1 hour ang sekretos pag inom nini. Labi na pinangga na nakay Alzheimer's. Muna mga pinangga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia na sakit mga pinangga. Kana, anton mo, resulta na pinanggag anemia. No, naana po ka pinanggay, itawag na po glukemia. Okay. So mga pinangga, banat pag-inuman nga juices, dili lang pag-juice, kung dili pinangga, mukaon po ka mga fresh fruit o fresh salad ini. Kaon na nimo itong butong, pwede mo itong butong i-apil ni mong smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala sige. Para sa itawag na po mga good benefits, para iwas mo pinangga sa mga artificial juices, unsa pang mga soft drinks, mga pinangga. Ala, sige, kauna na pinangga, presko, o mga fresh. Paminam ang mga pangit, yeah. Feeling pangit. Oh, way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay, gitawag na to beauty enhancers, mga pinangga. Basta sikrito ganun yung pinangga. Pag pangit gani mo pinangga, ayaw mo tapaduwa pa. Dito mo mga lakso o mga dagway, mga pisla o mga ilong, kay kano may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawag o taba gani ka chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim. Dito kas mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di mo ka ma-stress. Morong may sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bride. Kaya makita imong kabugo dito kas mga bugok pod mo ipon para ikaw mo'y bright. Diba? Ano ba na mga pinangga ang gitawag na to? Sikrito. So niya pinangga ang mga beauty enhancer na to. Una-una makatabang daw ang lemon pinangga, tomato o watermelon. Moni na kanindot yung pinangga ha. Kaya ang watermelon di ay na magiging siya pinangga gitawag na to natural glutathione. Kanya pag mga yellow color gani mga pinanga, nindot kay taas siya collagen. Moro man yung pagwapa sa mga babae. Uban kasi yung palitan ng mga bra ng mga push-up bra. Ay, banatik ino, huwag na ikulajira, mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy. Aro nindot mo tanaw, kay munindot mo magtanaw na yung bra. Aro yung mahubuan mo bra. Na, labi ng banyo niyo, dili safety, malili-li-li. Makaingon na sila, initagawas ni mo dito, anana, na kung fake. Oh, na ang fake. Oh, no. So, mga pinangga na kanindot, ha? Kaya ang watermelon pinangga, una, maka queen siya of thirst pinangga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa eh. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre? Asa man ka nakabaloan na pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
4: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
6: Serbisyo Publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
7: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
5: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
8: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang gibati ha. Usa pa lang ka kasimana, no? Oh, so usa kasimana. Nay, Ah, dres bunawan da bao day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadi ay?
9: Pangkonektado kita.
0: Ah, wala, pero unsa man toy gibati nimo? Hangat og hupong. So muna nakita niya mga pinanggag ito siyang uric o creatinine niyang iyang hangat naaman ni siya galuston muna mo hangat pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing kung saan na may nabati ni mo na improvement ang imong hangat
9: hindi
0: na okay na awa pa magod kagawas yung galuston pero katong ginapainom na to no super wonder tonic mga kani mga pinangga mo ni yang ginainom no nga ang iyang hangat pinangga ni arang-arang unya naghimo og gyud siya cleansing pinangga so natay 77 herbal tea og katong iyang colon cleansing tea nindot imong kalibang ani oh grabing kalibang niya mga pinangga unya matod pa sa imong bana kaganiha pa daw sa kabantay nga ni Kuyos day imong mo pa'y pagkabantay niya ni Kuyos na dahil mong hupong sa TL. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wara maglisod?
9: Wala man yun. Okay na makarap.
0: Basta mga gustong maayo, naagyo na'y pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sa bang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka na kay Balog Doc Lagit Clinic? Katulong mayroon po ninyo. Tabian ng mga silingan. So, may ngala na to?
9: Si
0: Jacqueline Bastanyes, mayong pagyuni mo. So na at least na ayo na siya, glory to God. So mo to'y nakatabi ni mo, mo to'y nakaaridyo kag Panabo Clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakiton?
9: Magpadayon lang ta, mga ipang...
0: Katuwa pa kabalo?
9: So wala pa na kanibalo, Muan lang, kay para makahit na kwan gyud. Manon lang din ang bawal para mga ayaw.
0: Nya ay kalimot pinangga, kay kadadlaw, libre man atong check-up sa clinic, no? Nya, ba't nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para anamoy kompleto nga program. So mga pinangga, nay, unsa to'y utrong pangalan ni mo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so muna mga pinangga, dagang salamat sa inyong pag-view, sa pagpaminaw sa mga testimony.
10: Bawal magkasakit!
11: Bawal magkasakit!
10: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so, bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Oo.

0: kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa. Okay? So mga pinanggahinumdumi ang unang hinungdan mangod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pagisgot kanig taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ah, tanan ha. O nga animal product mga pinangga. So gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet. Nutrogen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imo bo nga himuon ninyo? So kwan siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naa manggod mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw din. Karon unsa unyong papababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Katara paghimog pakbit. Unya mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata magyon. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga ato mga pagkaumras diabetison, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot ni taas imong sugar. Labi nagmuupat mo 5. Samot na niya, ilan na ni muna pag taas na kay blood sugar, ka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahang jarjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjarjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahat na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
1: Love yourself. Love yourself.
2: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
3: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
2: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
4: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong ban na, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiang ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kumbulaan nun pa, may mga nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulaan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila, manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ang sama na to, mare, sakit ta po'y magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya, mga pinawabtings kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastilan ang iya din kumpari kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahan 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo din itong iyang mare. Nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Kaingon lagi iyang kumari nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Perting sakita din ang imo. gigabaan mga pangka, ha? Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ansan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection no, naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon diri sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko dok ihumulog ini tubig oy paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas itry nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello, Doc. Unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyang, kanauntang iyang, iyan lang ilibang ang plema. Magbuot, mampuga. Diba? 1 year old. Mga pinanggaan yan. Uban magana na kuruuton gud yan tilaog pinangga. Aron iluwa agyos bata. Kaya na may batang di ka ba lumuluwa. Puro lang tulon ang nahibawaan. Pinangga, pwede rin magkasigigin mo apple juice, pero namos bukid na may klabo, pugon ni mo prisko ng klabo, pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, dinalisa. Napaon na hutan giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init. Init nga butilya ang dugan ug ang likod, okay? Wa naman tay igong oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
5: Dok, isa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
6: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni

0: lagi klinik mga pinaga. Kunya, kada Merkulis, personal nga naa si Dr. Lagit. O abri lang mga pinaga ang atong panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nagsabadog Domingo. Pero ang tanang mga klinik, abri na Domingo hangtod Biyernes mga pinaga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Kung tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ang mga pinanga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinanga, nagpahibalo ka ninyo na ang atong clinic sa Tagum City, nabalihin mga pinanga. Oh, kung gikan ka pinanga o CDS na bunturan or superhighway mga pinanga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na sa clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinanga at bang sa clinic. Unya, balik inyong tanaw paingon dito superhighway mga pinanga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mog tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to, GT. Ikatulo mga pinanga, may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building, oh, kakayurin building na mga pinanga. Okay, room number 6, ang katapad na to mga pinanga, naa siya'y Wow e-bike. Ah, pero kung gikan mo mga pinanga, Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petro, naa'y kurbadahon. Oh, kanang Petron nga sulod sa dool na o palingki mga pinanga, ha? Oh, gitawag nagkurbadahon, dayon talisay. At bang anak mga pinanga, makita nimo ang Wow e-bike. Oh, monay tapad sa Duklagit Herbal Clinic mga pinanga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, okay mo kalimot, og doon na mo'y og manawag mo, di mo makatood mga pinanga, no? Tawagi mga pinanga ang 0-5-9-07-9-20. Naamin, naka-flash mo ni mga pinanga, 0-5-9-07-9-20. So, ay mo kalipat ha, kay katurubang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod paduol sa palingke, ang tawag ani pinanga at bangsa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at bang anak pinanga na ana ang Duklagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinanga na i-bike o niya sa pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka-good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So, ayaw kalimot, no? Come one and come all.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Duklagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo?

0: Oh, punta na!
1: Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay Angdok Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mayong udto sa tanan. Mayong udto.
4: The love's a game, a game.
3: Udto ang partner.

si Papa Kib sa Williams o sa akong partner nga nag-message to nga na daw si mga importante po nga gilakaw. Ha? Munang uban-uban lang takaroon. Akong partner nga mao si Kuya Mario Salada sa programang Marka sa Kabarangayan din sa 96.1 Infinite Radio DXOD Panabo City uban sa Light FM 90.9. Muna siya mga kabida. Oga mayong pagpanood to sa ato ang amahan din sa sudad sa Panabo nga mao si Kuya Mayor Jose Ju Rilampagos. Kuya matawag gihapon Kuya Mayor tungod kay member maguni siya sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles kung agila. Ana siya mga kabida. Bisan na suspended siya og duha ka bulan apan padayon gihapon ang iyang pagserbisyo ngadto sa mga katawhan diri sa siyudad sa Panabo og lakip na sa kinatibukang probinsya sa Davao del Norte. Kaya nagplano kini nga mapalapdan ang iyahang dako nga pagserbisyo ngadto sa mga katawhan, mga kabida. Manang sa 2028 pohon mo lansad ni siya magpapili pagka gobernador sa probinsya Davao del Norte kay last term naman si Kuya Gob Edwin Hubaheb. Manang dako pod ang plano ni Mayor Jur Lampagos nga magpapili tungod kay last term po siya isip amahan din niya sa siyudad sa Panabo. Mana siya mga kabidang bisan na suspended siya pero padayon gihapon ang iyang pag-serbisyo ngadto sa mga katawhan sa siyudad sa Panabo o lakip na sa mga kasikbit ng mga siyudad o munisipyo diin may kuyanap na ang iyang pangalan karon sa tibok probinsya sa Davao del Norte nga magpapili siya pagka gobernador karong umaabot nga 2028 presidential o national election mga kabida presidential ug local. Mao na ang iyang tumong og tinguha aron na kinahanglan pod nga makatabang siya ngadto sa mga katawhan mga kabida. Ha? Muna siya mga kabida. Oga, may pagpanood to po sa acting mayor karon sa siyudad sa Panabo nga mao si Vice Mayor Kuya Engineer Franklin Hintilis. O sa acting ang number one nga City Councilor siyudad sa Panabo nga mao ay acting BC Mayor nga mao si JM Rilampagos. Mga kabida, mao na siya mga kabida ang naglingkod karon nga acting. Mao na siya mga kabida. Oga sa mga konsehal sa siyudad sa Panabo may nga pagpanood to. Adias si City Councilor Luloy Sumampong. Mayong pagpanood to dek kuya. O sa tanan na itong mga kunsihal din ha. Abdias at Ibuna. Umamil na siya. Daghan pa ni din ha. Ha? Na siya Janet Tanong. Ha? Mabulok. Ang ato ang lugay na po na itong amiga ni. Ha? Mana siya mga kabida. Og katong nilabay nga simana diin gisaulog mga kabida tong adlaw nga Biyernes. Pizza dos sa bulan sa Oktubre gisaulog mga kabida ang

Teacher's Day, labihang bibuha, mga kabida. Kaya halos tanan nag-celebrate yun to siya. Kani, diri sa lungsod sa Carmen, perting lipayas mga magtutudlo tanan, ha? High school to elementary, giusara ni Kuya Mayor Leonie Bahagi. Manang uban dito, ng mga edad-edara na nang gijacket yun tungod kay hilabihang bugnawa sa aircon sa bagong wow nga gym diya sa lungsod sa Carmen ning probinsya sa Davao del Norte. Makaingong kagwaw kay inigsulod ni mo perteng bugnawa mo sugat sa imuha ang kabugnaw sa aircon, mga kabida. Manang bago lang po ning naablihan na blessings and ribbon cutting. Ato na ning naisgutan na last week, mga kabida. Muna siya nga nilipay itong mga maestra dito. Bibo kayo, nag-live-live pa sila. Muna ang lungsod sa Carmen, mga kabida. Uga, atong makita po dito sa probinsya sa Davao de Oro, na ubos sa pag dumala ni Governor Raul Mabanglo. Ilabiha pong bibuha, mga kabida, tungod kay kada district, kada lungsod na ay representante dito para sa contest. Dili man init ang contest kay dito man sa blitzer, sa gym. Imong makita dito, mga kabida, grabe. Kabibo. Ang gipahitabo nga pagsaulog sa Teacher's Day, mga kabida, mo nang naay mga kontes, dunay midaog. Naapoy, wa mo daog, pero nakadawat gyapon og mga consolation na prizes gikan sa probinsya. O nang gitutukan po to dito. Napo dia ang congressman sa unang distrito sa probinsya sa Davao de Oro, nga mo si Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. O diha sa segundo distrito, mga kabida, sa probinsya sa Davao de Oro, grabe pong suporta ni Congressman Jonel Jong Sinisa. Unang congrats sa tanang mga maestra nga may partisipar sa gipahigayon nga Teacher's Day. Muna siya, mga kabida, nga halos tanan to. Tibok nasod man to. Dili lang diri sa tua sa Mindanao. Tanan gihapon to, mga kabida. Muna siya, mga kabida, nga ang mga magtutudlo nalipay pod. Nabisi kay pag-ingog na i-contest, grabing practice. Lagi ito yung mga koryo. Nanguha ito sila mga koryo para mudaog lang. Mga kabida, ang maong mga district sa DepEd. Oga, diapod sa syudad sa Tago, mga kabida, nabibog hapon. Niyato nga adlaw nga Birnes ang Teacher's Day. Pitsa 2 bulan lagi sa Oktubre 2026. Mana siya, mga kabida. Oga, happy birthday sa tanang nga nag-birthday karong adlaw. Oga, belated happy birthday sa kong inahan kagahapon, October 4. Belated happy birthday, ma. Atong inahan nga nag-edad na og 83, still kicking and alive gihapon, mga kabida. Na siya nga bisan na ginagmay, tapok-tapok gihapon, at least malipay ang inahan kay na ang mga anak, uban sa mga apo. Wala nga belated na ang Mila Pahota, Mila America Pahota. Mauna siya, mga kabida,
magbalik ta sa siyudad sa Tagum. Grabe pod ang lihok diin. Nangusog pod karon. Gitutukan pod sa mayor ang atong umaabot nga kalagkalag ha? October, November 1 na kalagkalag, November 1 o November 2. Munang gitutukan ro sa mayor para ang katong dunay mga cemeteryo sa tibok sudad sa Panabo, Tagum. Manang ginahinaya nagpalimpyo mga kabida kay hapit na moabot ang kalagkalag kung All Souls Day na. Kung sana ron October 5 na pagka November 1 o November 2 kalagkalag na na siya mga kabida. Manang karon na busy bro, di pareha sa una mga kabida nga ang cemeteryo lisod kayo na. Lisod agian kay naga patong-patong ang mga pansyon apan karon plastado na. Iplastar na yun na sa matag LGO. Ang cemeteryo dili kay mutong-tong to pikas pansyon mo, ambak ta dito pikas. Muna si mga kabida nga ang sulod sa Tagum magito'y unang nagpausab sa public cemetery para mapanindot po. Gani, gianhaan pa na diha ni Corina Chances sa una ang public cemetery diha sa Barangay La Pilipina ning sudad sa Tagum. Dito yung gilive yun kay nahimo yun itong mas nindot. Gilahi na ang mga bukog mga kabida sa maong cemeteryo ha, katong mga bukog gilahi na alphabet gyapon dili lisod pangitaon pag moadto ka didto basta nalay record makalot tong mga karaan mga bukog mo na makita nimo mga kabida ang plastado nga public cemetery das Barangay La Pilipina ning sudad sa Tagum. Manang mayor oy saludo gid minimo ha. Oga grabe ang proyekto puron diha sa sudad sa Tagum pinaagi sa pagsuporta ni Congressman De Carlo Uyuoy ha og sa iyahang igsuon nga usa sa city councilor diha sa sudad sa Tagum nga mao si Sierra Uy ha. Muna siya mga kabida, munang di basta-basta. Okay, salamat sa paglantaw kang Bro Jewel. Piho. Matod pa niya uban ni Digilove. Salamat. Muna siya mga kabida nga di basta-basta. Ang direksyon sa sudad sa Panabo i-plaster po ni Kuya Mayor Joe Rilampagos ang public nga cemetery mga kabida. Mao na siya nga naa dito. Hapsay na po kung manha mo sa public cemetery dia sa sudad sa Panabo, hapsay na gyud na kay kipahiluna na gyud katong mga bukog o katong bagong mga nangamatay. Naa po dito'y private semi-private mga kabida nga katong mga arang-arang dito gito maglubong pero ga tama lang dito gito sa mga hunos-hunos mga kabida ha. O ga napay gipabot ni Bro Jewel ha. Ang kurman galoy mayong udto shout out nako si Doc Sambatan sila sa Rich Life International. Naminaw og ni tan-aw siya karon sa imuhang programa. May pagpanuto da kang Doc Sambatan sila. Ha? Dire gi nagtan-aw pod siya Bro Jewel na. Maingudto da Doc. Si Doc Sambatan sila may pagpanuto. Salamat Doc ha. O kang Sir Obodin Nor, magserye ko ani kay retired policeman eh.
atong amigo dia lungsod sa Asunción. Mao na siya mga kabida. O kang James Ampong, shout out bro from Manurigao, Caraga. Oy, salamat sa paglantaw ha. Diha sa Manurigao na Caraga kagani ha, nag kuyog mi ni Mr. Kick og ni Anjing sikad na. Oh, napay dugang ni Sir Obudinor. Keep safe everyone, mga idol kabida, ha. Salamat, salamat. Oga karon ba tong birthday ni Ate Mayor Attorney Chari Dayaday, murag namot gipos. Anang nakalimot pog ko, mga kabida, og happy birthday day ka sa ato ang mayor nga babae da sa lungsod sa Asunción. First time nga babae nga nahimong mayor da sa lungsod sa Asunción ng probinsya sa Davao del Norte. Good health, long life, og God bless. Una siya mga kabida sa mga nag-birthday karon. Og happy anniversary sa naga anniversary mga kabida. Mao na siya mga kabida, di basta-basta. Una siya mga kabida og padayon lang yun ta. Kay init kayo, mukalit lag ulan, mao nang di mawala nang ubo og sipon. Sa atong paglakaw-lakaw magdala gyud tag payong. Kay usahay mukalit lag ulan ini kahapon. Manang balik ta mga kabida sa mga simenteryo kay hapit ng kalagkalag, ha. Kipang hinluan na ang uban mo advance sa manaog. Pagka October 31 ana daghan na nay mo adto simenteryo kay may sila nga og pitsa 1 og pitsa 2 stat grabing tao mo nang mo advance na sila. Og adto ang uban pod pagkaliwas na arenas pitsa 3 pod. Kay mingaw na gyud nga kamo na lay magkautikaw ana adto sa cemeteryo. Mao na si mga kabida nga ang mga LGU karon lagyong gi tan-aw kay hapit nang kalagkalag gipanghinluan na para maplastara na pod sa mga mamaligay og kandidla bulak. Mao gyud na siya mga kasagaran mga kabida. Mga kabida, atong ihatag dito sa pikas lawak para sa dugang pahinumdom mga kabida.

0: susapdo. Nabalaka ko ba kay suon ng polin. Akong gigamit ang product ni Nung Lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasang sa utro. Salamat kasi ginonga. Ang iyang na, nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi ginoo. Usab ni Nung Lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
1: Power 10 Probio Capsule
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza.
5: And it seems like it goes on like this forever.
6: Itong magpabiling

0: long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kind of feeling ready ka all the time. King's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
2: Kanina pa sir nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gym kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
1: Oo.
2: Oo nya tapos pastor karon nintindi ko ana med gym kay ako bitaw dalungan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako pastor sa lanayan ako sa gym pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas sa sagiya.
2: Mugawas, mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung kapastor niya. Ako dahil ko anong hiluan sa putong ban, pastor. Oo, pastor. Oo, namin hindi ko pastor ano yung bendima. So, salamat yung pastor sa alas.
3: Balik ta, mga kabida. Napay gipahabol rin si Bro Jewel Piho. Matod pa niya, shout out po na ko ang mga katapan ni Doc Sam. Sila si Jen Danica o Jocelyn Danica. Ang mga guwapa diha. Berger Ruda. Naminaw sila ni Mo Dries sa office sa Rich Life International. Salamat bro sa pag- ha? Lantaw. Og salamat po diha. Labi na kang duksam. Ayaw nga pagpanito marag naniudtogin mo diha ba? Wala siya mga kabida. Ha? Kagahapon diri po ko sa panabo kay paniudtog gihapon. Wala siya mga kabida. Og sa ato ang mga IP karon ha. Bag-ulan to atong pizza uno pero dito sila sa Cotabato ang atong indigenous ha? Ika-29 indigenous people ha? IP man ang EPRA commemorations ang probinsya sa Cotabato ang pagpanid to dia sa tanan na ay nag-post nini ato ang kuya ato ang IP nga naa diha sa probinsya sa Davao de Oro ha si Kuya Albert Camana ha? Albert Perlas Camana ato ang dato din ha dato yun eh lemang kag Perlas ha si Kuya Dato Albert Perlas Camana mo na siya mga kabida nga nagtapok-tapok po sila dito sa Cotabato kay IP man hindi ay karon ha happy sa tuwang mga indigenous people daghan po dito ang siyempre ang host probinsya dito na dito si Mendoza governor ha? Mauna siya mga kabida og diha sa lungsod sa Laak. Grabe gat guwapong serbisyo diha sa lungsod sa Laak. Mga kabida diha kang Mayor Honeyboy Libuangan. Bago lang nag-open na pud sila dito, murag ilahang girehab tong dalan na road to may tong dalan nga ilahang katong mga gagmayng dalan ilahang gipadako. Giskripan gi abunuhan mga kabida

Manang diya sa laak karon agresibo gyud kay mayor ha kay batan-on pa. Ang gwapong serbisyo ni Mayor Honeyboy Libuangan. Wala siya, congrats kay dia Mayor, diya sa Barangay Santo Niño. Diin maayo na po ang pag-agi ngadto sa mga ilahang produkto gikan dito sa bukid, padulong dito sa ubos. Mauna siya mga kabida. Kinhang lang yun nga mo trabaho mo ni Mayor. Nga maski gabi mo trabaho yun. Basta paspas o gwapong serbisyo dihanas lungsod sa laak mga kabida. May pagpanood to din ha. Labi na kang Vice Mayor Aing Libuangan. O sa tanong mga konsyel dia, akong kuya dia, ato ang ABC President, tawagon ako kuya kaya usa ka membro sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles mga kabida. Ato ang ABC dia, si Kapitan Bimboy Gotwal. May pagpanunto dia, kuya, o sa tanong mga konsyel dia, may magpaniod to. Mauna siya mga kabida nga di basta-basta. Oga, ang ato ang mga kabaranggayan karon grabe. Yung trabaho yun. Makita ni mo, mga kabida, nga halos, mangunay, naadito sa mga area o naigrabiling dito nga purok, naabo dito ang kapitan. Diyas sa barangay Diyas Tagum, ha? Barangay Bisayan Village. Grabe pong trabaho dia. Akong igso dia mga kabida. Nga mao si Dr. Dondon Rivera. Mao nang ang Bisayan Village ron, grabe. Dako po ninyo barangay. Naapod ang barangay Apukon. Naadiha. There is barangay Mangkilam. Nagugud-gukod rin sila. Sa kadako, sa kadaghan sa mga population, tungod kay grabe ang paghimo din ha. Katong mga bagong mga housing, mga kabida mo na mudaghan gini mo population, tungod sa mga ipanghimo da nga mga naay low-cost housing, naay mga kanto mga housing unsa pa ni mga pangalan dina, ha? Katong uban, diha ang kining kuan mga kabida, naay Bria diha, ha? Na dinha mga kabida, ubay-ubay na dihang mo na makapadaghan sa tao mga kabida pag nakay housing. E daghang way mo puyo din ha. Baraga na din sa barangay New Visayas karon na i-construct din ha. Marag Dika Homes. Ha? Diha kaagi sa kung sabi din nga purok din ha. Basta kay diha sa may Jusil. Ha? Diha sa may Jusil Village. Diha mo agi padulong dito sa bagong himo nga Dika Homes. Manang mabibo na po na diha mga kabida. Tungod kay daghan na may muagi din ha. Pero wala pa na ko makita mga kabida. Ang doon na ba na mulapos pa itong dalan din ha mga kabida. Ay salamat sa pag viewing akong kumpare nga guwapo si Pastor Rinaldo Sison na. Mayo nga pagpaniod do ya. Pagpaniod to. Pero kung managkaon kay nagtanaw-tanaw ni cellphone. Mao na siya mga kabida. Di basta-basta. May pagpaniod to sa tanan, ha? Ako kay mara nagtimo-timo nagubiyabas ito ganiha kay para di na puta mapasaran sa kaon. Mga na siya mga kabida, di basta-basta.

0: katong mga subdivision, mga kabida, kinhang lang gyud katong mga maghimo, mga kontraktor, mga dapat mo himo mong subdivision, inyo pong i-plaster, naamoy drainage, naamoy suga, naamoy tubig, mo man ay importante. O maghimo kag subdivision, mga kabida. Kay ug imo lang ang pasilidad na kadaghan sa mga low-cost housing nga dugay na mga kabida, tan-aon nimo, na? Di na nako hinganlan. Pero ang kanal wa ka kahibalo og asa ang outlet, na? Dili sa Madrid napundo ang tubig. Nganong naaprubahan man eh sa Labinadas planning, sa syudad o sa lungsod. Kamong mga city engineer o municipal engineer, tan-aon ninyo ang plano sa usa ka housing nga wa gyud klaro. Ambot lang diya sa may bagong gipanghimo nga housing, dapat tan-aon gyud eh ang plastada. Kay katong mga low-cost housing, luoy yung kayo, makita nimo ang mga kanal, magbaw pa yun, kanang ubos lang. Nya, dili ma-drain ang tubig, mga kabida. Kay uwa, kay labinag dito sa unahan, na ay balay dito. Nga, gibutangan lang gamay kayong imbornal, nga gisiminto, kung sa pagdagas tubig ana ron. Og napuno na tong maong culvert nga gamay, di yun na siya madrain. Daghan kayong housing niya na. Kaywa magod, ang giyunahon na magod mga kabida sa mga kontraktor nga, basta magkakwarta tani. Bahala na di sila di ang namuyo din ha, sila na yung mukan. Dapat ang mutanaw ni ini para maplastar ang drainage, ang suga o ang tubig. Okay, dugay na kayo ha, pero wapay tubig. Sa to pa, ganong naprubahan man ni nga mga housing, mga kabida nga dili man din ni kumplito. Manang dipod ganahan, mamayad tong namuyo. Pag himan-himan pa, awa na, nga foreclose na. Wala ka mong mga residente na muyo niya ng mga housing nga way klaro. Yung ireklamo na dito sa Purok, sa barangay, o dito ba sa munisipyo o sa city. Para ilahan ng ma-inspeksyon. Okay. Karo lang o na diha sa kuan. Kanang dinhi sa may asa man na sa Cop Santo Niño. Ibanez, di asa may Ibanez, padulong kag GI kining gaisano mo. Na ay dalan din ha mga kabidang di man ato maklaro og naba na imbornal og na manggali imbornal gamay nya napuno naglapok pulo nagbalas. Di na sa madrain ang tubig to padulong sa siminto nga dalan. Manang makaguba sa siminto mga kabida. Baho pa yung kain tubig kay gikan matos mga panimalay. Nadya si Ibanez o. Wan na gitanaw dia sa Purok chairman. Chairman tanaw daw na imong Purok diha na kay moagi dihang mga pedikaber, mga sakyanan. Makita may good nimo. Kaya niawas yun ng tubig diya sa kanal, padulong dito sa kasada. Muna siya mga kabida. Kanyang taga barangay, barangay Santo Niño, di ko kakuan o sako panis barangay Santo Niño. Dapat kuan na ni kapitan. Pero ang mo report, mangod anak mga kabida, ang kanang Purok chairman. Maragwa mo trabaho ng Purok chairman diya. Para nag-siguro-siguro dula, nag-scatter. Mauna siya mga kabida. abi na kog nang lihok ng punang taga barangay ila yun ang tan-awon po dapat aron ang tubig dili na matustunga sa dalan maglakaw-lakaw ka diha saan ni mo mangita pagagagianan kay tubig perting hugawa kay gikan sa kanal gikan sa mga balay niya diha tugpa. Ato niya ng picturean, makaagita na atong picturean na. Atong ipos ba nga. As, unsa man nga purok din. Ha? Kung dili, mga tana ta dito niya sa mga tao. Doon lang na address to ah. Mato mga tanon nga, ganong, unsa man nga tubig nga na, anam ni sdalan eh. Basi, mubalhin na sdalan ng tubig mga kabida. Dari ni sa may barangay Santo Niño siguro. Diyan sa may Ibanez, Ibanez compound maguna sa una akong nahibalaan. Mauna siya mga kabida. Oga mga kabida, ato na pong ihatag speakers lawak para sa dugang pahinumdum mga kabida.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Unsa may imong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon?
3: Mensahe sa katawhan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinuha nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Doon? Schedule biya nato karon dong.
5: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: Testimonya.
7: Oh,
6: kasi na
8: lahat. Wow! Kalimpyo na ko din his bay.
5: Og luto na ning kanon og sud-an ma.
8: Kabuutan gyud sa akong anak. Kadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
8: Uyon sa diay. Ay pagkaswerte gyud ako nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wa gyud kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ma. Mang kondisyon pirming akong lawas.
8: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
8: Kanindot, good ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, kay batiun jud kaluya kun dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
8: Oy!
5: Di magukas plaza.
8: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
8: Oh, exercise ba? Na-o, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Balik ta mga kabida. Mayo pagpanudto diha kang Kuya John Batosalem ato ang municipal councilor dinha sa lungsod sa Santo Tomas ning probinsya sa Davao del Norte, ha. Mayo pagpanudto diha Kuya John. Si Kuya John Batosalem humana siguro session eh. Kaya nagtanaw-tanaw na ni matupan niya. Kuya, maayong hapon. Oh, hapon na deron, kuya. Salamat, kuya, sa paglantaw. O kang Ma'am Dana din, ha? Batosalem. Ang anak ni, staff ni konsihal, Kuya John Batosalem. Maayong pagpanyuto din, kuya. O kang Kuya Mayor Rulandesca. Adias ate. Vice Mayor Inday Maria Luz Diesica. O sa mga kuya na to din, ha. Adias Kuya Roland. Ha? Pobre Di Mayas. Kuya Eric Estilas. Kuya Jojo Mantequilla. Si Kuya Bong Andamon. O si Kuya Rolian. Adiha mga kabida. May mga pagpanood to. O sa ato ang Vice Mayor Diaz sa lungsod sa Kapalong. Ha? Ang batanon og abutan pod nga Vice Mayor ni. Tagsarata magkita ni. Si Vice Mayor Kim Quisada. Na. Uban diha ni Ma'am, ha, sa ihang mama. Si Ma'am Leslie Pasion Quisada. Huwag ang maayong pagpanuto diha pod kang Mayor Edgardo Timbol. Mga kabida, di basta-basta. Huwag ato ang kuya. Maayong pagpanuto sa itong mga kuya diha sa Kapihan. Dinis sa siyudad sa Panabo. Na, diha sa may Kapihan. Sa may akili diya sa may ERF gym. Diya sa may plaza at bang sa Hall of Justice. Tanang kuya diya. Gipanguluhan na silang kuyang si Governor Dudong Garcia. Din ha mga kabida. Oga, diya si Kuya John Malinaw. Diya si Kuya Dr. Errani Pangilinan. Adas Kuya Rudy Kadayuna. May pagpanto da abot og ato nga mga kuya das Kuya Titing Sumuso. Daghan kayo mga agila diha mga kabida. Di na to makan si Kuya Kim Bakalso. Masuko bin mi si gawyaw ni mangaway ni mo. Ipitoy nga na sa mga kabida basta maglambing-lambing lang. May ngayon nga, wadyo ko na mag-appel, kuya. Ato na lang i-appel. Kay inikita ninyo, may isgutan na po ka mga kabida. Di basta-basta. May pagpanyoto da sa itong mga konsyel da sa lungsod sa Laak, nga probinsya sa Davao de Oro. Adias konsyel Bam Libuangan, konsyel Jimboy Nere, si konsyel Anika Camilis, konsyel Ray Turan, konsyel Alni Ilahilahay, si konsyel Rico Guardi, konsyel Nato Alang Gomez, o si konsyel Nelo Bangunan. Excuse me. O na siya mga kabida di, basta-basta. O kakong amigo da, si Dato Lito Daguhoy. Ha? Mayo nga pagpanuto da. Mayo pong pagpanuto sa Global Conservation Agriculture Cooperative. Ha? Kung GCAC. Ha? Sa mga dayong. O na siya, mayo nga pagpanuto da kang Kuya Colonel Balera si Ate Rose. Malira, si Kuya Carlo ang manager, si Kuya Carlo ng Carpio, nas Ate Jessa o si Jenny. Ha? May pagpanuto das tanan na si Ate Che. Mana siya mga kabida. Oga atong nga mga official karon kay Long Lunes. Manang busy kayo. Sayo pa namang diha ka sa Sudan Stagop alasayas pa na na si Mayor Uriti Uya sa City Hall mga kabida kay mag-exercise budni siya diha na daghan ang mga lugar karon nga gipang hatagan ha? Murag dinhi siguro sa kuan lungsod sa Asuncion, murag ikuha na ito ni Mayor Riti, oy. Huwag ka itong mga exercise. Ha? Mana siya, nga na nais Mayor Riti, oy, mutabang nga ito sa mga LGO nga, mayon nga, Mayor, ikaw may nag-asimbol niya ng mga exercise. Pwede ba? Nga, diri po sa lungsod sa Asuncion, ha? Hindi ko na, mudili si Mayor Riti, oy. Mutabang yun na, ha? Yahagin ng himuon. Diyara mo ko na ginahimu mga kabida sa motor pole. Ang katong uban. Ha? Katong uban, murag i-order siguro, puro kasagaran. Dali raman ko siya himuon. Dili man kayo kuti. Okay, bawag yun na igikuan ni Muir Oy nga katong, labi na itong mga idaran mga kabida. Nga maka-exercise yun. Basin po hon din he, ma... O, mo request pod ang sudad sa Panabong nga mahatagan og katong mga exercise mutabang yun as mayor oy nga mo na siya mga kabida pero dili pa man gud importante ron nga ang sudad sa Panabong ginahinay na pag trabaho labi na diha sa may national highway mga kabida ang drainage para dili na pod mo baha ang sudad sa Panabong. Ya, yung makita din ha nga grabing trabaho dia. Sa DPWH na mga kabida ang pag-repair sa mga drainage katong nga dagkong kanal para maayos na gyud, ha? Imong makita nga dili na mubaha ang sudad sa Panabo. Wanang git patrabaho na gyud na din ha. Gisuportahan po na sa itong LGO sa sudad sa Panabo katong mga dagko ng mga kanal ya sa Daplin sa National Highway mana pasig diha gani sa Carmen National Highway gyapon murag diregyo na padulong gihapon anapod sila katong sa may balutan nga dagko kay mga kanal mga kabida diha sa lungsod sa Carmen tong padulong kag Tuganay. Diyan na ibalutan din na gitrabaho na po mga kabida ang dagko ng mga kanal para hapsay na ang pag-agi sa tubig. Dili na ingon nga mubaha. Inon, matod pa nila may isa, mubaha raman ang mag-ulan. Di ay, kaubanas magtulog mag-ulan. Mao man na mga kabida, di basta-basta. Og sa kuan mga kabida diya sa lungsod sa Mako, ning probinsya sa Davao de Oro. Pag-uhay lang to, nagpahigayon sila training para sa pang-rescue. Ha? Marag, nato din ha, gi panguluhan to ni Kuya Mayor Volte Remando. Uban diha ni Kuya Eric Navarro, ha? Mayo nga pagpanood to diha. Murag season puro diha sa lungsod sa Mako, mga kabida. Mauna siya, mga kabida. Nga trabaho gyud kay init na mukalit lag ulan. Ni aksyon na pud baha ganitong Libuganon River. Kay kini man kung Libuganon River, mga kabida. Ito sa may pagsabangan ning barangay sa sudad sa Tago. Naamang ko diha ang bukana pod. Katong tubig nga gikan dito sa Saog River, diha na sila nag-abot, mga kabida. Dakas barangay pagsabangan Tagom, na diha ang Saog River, nag-abot na dito sa Libuganon River, mga kabida. Mo nang pag-abot na diha sa kuan, tanawon mo, dako na yun ang tubig kay mataghapon mo ulan. Mo nang amping-amping punta nga na diha sa Daplins Dalan o magdala-dala puntag payong, mga kabida. Tungod kay init kayo, mukalit lag ulan mo nang masubaw-subawan.

champion. Dili lang ta sa first place mga kabida. Manang dula tag pickleball di ta problema og kanang padol kay naay daghan dito. Manang dito na makita katong mga maayo na gid modula mga kabida. Katong mga dili to member sa media kay mga media man to, pero ang ni champion sa single katong si anak ni Big Man na si Marquez. Ay kay modula ba tao eh, kuyaw pod. Una siya mga kabida, daghan to kami. Good katiguan. Kay mga senior naman mga kabida. Muna siya mga kabida nga congrats sa tanang nga midaog. O congrats po sa pick mo. Dias Provincias Davao del Norte. Atong nabibog yun kay dula yun ka. O makakwarta ka dito sa premium itong imong gidulaan mga kabida. Manang daghan po yung nalingaw ha. Perte ka ng lingawang Nestor Mata. Muna siya mga kabida. Di basa-basa pero lagi may bundak ang kusukay ng ulan. Pero why nagmahay sa naa dito ni Adto mga kabida kay ako lagi wa mo'y bugas balay pero pag uli ni mo nakadala nakagbugas na. Ang bayad na po

Mao na siya mga kabida. Mga kabida, napupos na gyud atong oras. Uban sa kong partner, si Kuya Mario Saladas, o sa ato ang CEO, nga mao si Engineer Walpi Orio, ato ang station manager, nga mao si Ate Rose Bolpa, ato ang sparring partner din eh, Spikas Lawak, si Pape Cave sa Williams, o sa Tibok Puwersa, sa 96.1 Infinite Radio, o 90.9 Light FM. Kinyo nga bata-batas kanginan, manamilit na. O mayong hapon sa tanan. Ha? Kinis Kuya Kaloy, pahuta mga kabida. Daghang kayong salamat o mayong hapon.

0: You're tuned in to the best, the frequency
1: 90.9,
0: the station
2: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandyaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dili mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
5: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsay imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Curry Perfume!
6: Curry Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Curry Perfume! Curry Perfume! For men, Only Yours Black, an Art in a Bottle Blue. For women, Final Touch Yellow, and Sweet Revelation Pink. Coffee Perfume.
5: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Curry Perfume.
6: Curry Perfume.
7: Ayaw ko biya eh, maluoy ka. Wala ko'y sani mo. Hagihin mo na ko tanan, di ba?
8: Wala na ko'y gugmani mo.
7: Ayaw ko'y gani ah.
8: Sige na, move on. Okay, bago ka na. Doon na lang kay bagong hinigugma. Mas mahal na ko sa...
9: Kigilanon nga hangtod ni ining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisud sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
10: Kauban ang inyong nung lading, dinhil.

0: lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kalimso. Tulumanong kakuha ag impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kalimso. Ug karon ato nang sugda ng atong tulumanon, kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape, o sa kamayang adlaw, and welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano na po si Mr. Kape, alang sa ato ang mga impormasyon, kaalam og mga pagtabang, mga giya. No, aron makaangkon kita sa mas maayong atong kahimsog sa atong kalawasan, pinagi lamang sa kaping gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang nindutan kay nga klaseng nga kape, nga napamatud ang makatabang sa atong maayong kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang klase sa kape nga napuno sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap nga napamatud ang daghan kaayong benepisyo sa atong mga kalawasan. Munang ikaw igsuon kung nangita kag nindutan kay nga kape, ani ay kape nga makatabang kanimo, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Syempre aduna kini moringa kung kamunggay, usa sa mga napamatud-an nga daghang ikatanya nga kaayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay ang kunini ay mga sangkap sa mas maayong paghatag og kahimsog kanato. Ida binagyo paghatag og depensa, no? Aduna kini siya paghatag og tabang nga dili kita mataptan sa mga virus. Ida binagyo ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Kini siya ang ubo, hilanat, trangkaso mga igalagigsoon, apil pang sipon, mga reaksyon kini sa itong mga kalawasan once musulod ang virus, no, sa itong mga lawas. Munang nindutan kaayo kini atong Clay Gel Coffee Mix kay naa siya moringa or kini kinatawag na itong kamunggay nga makigbatok, pinagi sa pagpakusog sa itong immune system. And of course, ang atuang mga white blood cells. Pinagi usab sa chia seeds, mga igalay isuon, makahatag kini og pagtabang kanato sa proteksyon nga dili ta mataptan og mga viruses. No, aside niya na mga igalay isuon, nandun na po gani siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, nandun na po gani siya blueberry, buwa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, aduna po yung mangosteen, aduna yung acai berry, spirulina, aduna yung green barley, and of course, aduna po yung siya yung kokwa, o ginseng extract. O ang pampatam isa na iksuon, mga igala, is ang atuang stevia. Munang nindutan, kayo kini siya nga klaseng kape, alang sa atong mga mayong panglawas. By the way, mga igala, iksuon, kung ikaw nag-aangkon ka ron sa kanunay pagkauhaw, kanunay bakang nagapangihi, o baka kanunay kapoy ang atong lawas, basig taas na kayo ng sugar level ni mo, ha? Ang diabetes, mga igala, isuon, ang kasagara yun yung mga early signs nini, mga unang symptoms, munang kanunay kang panguhawon, ikaduhang kanunay ni mong pagpangihi, ubusab ang kanang kanunay ni mong pagkakapoy sa atong lawas. Kinigumikan kay nanay problema sa pagtaas sa atong sugar level, no? Ang increased thirst, nagapasabot nga kanunay yung ang sugar nagkilis sa ato ang mga liquid sa atong lawas, and of course nagpangita na ang atong lawas og tubig o baka anything na mainom na ito mo ng kanunay itang uhawon. Kung kanunay po kitang nagapangihi, but pasabot ni mga higalagisoon na doon na problema po sa ato ang kidney nga napektuhan na po sa sugar. Mo nang ikaw po na kanunay na kang nagapangihi, labi na yun sa gabi, no? Kananggikan sa 2 o'clock ngadto sa 4 in the morning. And of course, kung mag-iskot po kita kanunay kakapoy, kaning kanunay na itong kakapoy, but pasabot kaning atong mga cells, wala na nag-aangkon sa enough nga sugar para mamahimong enerhiya. Mo nang kanunay lang kang exhausted or kanang kapoy ang lawas. Kung pananglitan, naa kanini nga mga klase nga mga symptoms, then paghuman ang imong pananaw, medyo blurry na or kanabang hanap, pagkang imuhang pag-alim sa sama, dugay, may pang mag-inom ka sa Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel Coffee Mix, napamatudan man kini siya nga makakontrolral sa ato ang sugar, no? Makakontrol sa sugar level na to. Munang nindutan kay batasanon pag-inom kaning atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix, kay makatabang kini batok sa diabetes. Clay Gel Coffee Mix.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon, kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapod-apod sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kapingi kahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon sa samang takna og samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa inyong Lading's products.
3: Hinit niya o das ko ni Destudela.
4: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
3: A Power 10 o coffee, K-gel.
4: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
3: Testimony ko kay high blood mangug ko nung Lading.
4: Mm-mm.
3: Tapos, nana ko yung maintenance.
4: Mm-mm.
3: Testingid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko.
4: Mm.
3: Normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipi na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa salamat. Tikay ko sa inyong produkto.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Ako si Lolita Bellarmino, nagpuyo dire sa Poroptapol, Digo City. Salamat kayo sa produkto ni Nung Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko, sakit sa kasing-kasing. Naapog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay, arthritis pag yun kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo mang kuwani sa Power 10 nilabi na. Maayo kayo imino ng Power 10. O ang Jassy nga vitamins. Maayo yun nga mugamit sila kay makaayo yun sa itong mga gibati.
2: Maukadto ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clayjell stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: Nagpaminaw ka mo sa mga sibian sa Nuglading Radio, Nuglading Infinite Radio, sa mga nagkalain-laing mga lugar din his Mindanao. Mayong hapon, maimpagpaminaw! Adlaw nga Lunes. Isugatas ulan din mga palangga, no? Una paging adlaw, ining si Manaha karon adlaw Lunes, pero ang ulan, wa magpalibak. May bundag na yun. Abot ka hadas yung tagstag sa ka mga lugar. Noon merong may undang naman, pero doon ay tutaligsik ginagmay. O nang payong gid mo diya, ha? Amping inyong kaugalingon, mga palangga. Bahalag wala na'y may amping ninyo. Importante ang atong kaugalingon. Talagi matod pa nila, mubiya man ang tanan, huwag ilaing mo amping sa iyong kaugalingon. Ang imor yung kaugalingon. Mayong pagpaminaw, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, sa tanan na itong mga tigpaminaw sa mga nagkalain-laing mga lugar. Kumusta mo diha? Amping mo kanunay! Gayog kalimti mga palangga. Kanong si Manaha? Itong distribution sa tag 5,000 pesos. Mga authorized dealers, plaster mo diha. Basig inyo mga pangalan na sa mga kumatawag. Claim day na, ha? Make sure ang inyong mga pangalan or dili mo ma-invalid, ha? Ang inyong mga pangalan nga inyong gilista, dapat nga coincide na, ha? Sa inyong valid ID. Kaya aron dili na ma-invalido niya. Kaya mahatag na ito slain niya. Karong si Manaha! Atong iapod-apod na sab ang atong tag 5,000 pesos. Laing Sugilanon, laing sender, atong hatagan ng pagdagan. Maying hapon mga taga Trento, Agusan del Sur. Ayong kalimtin ninyo ang atong bagong tindahan. Ang atong store diha sa Trento, Agusan del Sur. Nahimutan kita mga palangga diha sa Sentrong Bahin at Bangsa Iloyr Lending Corporation. Tapad na sa Dr. Pau Animal Bite Center. Mo ba to? Na ay signage diha. Na ay nagkabutang clay gel nung lading product. Hanggang 102.3 sa paminawan ninyo kanunay, ha? Kinaadiha kanunay ang atong mga programa. Ang atong mga announcement, mga palangga, para sa atong mga winners. O siyempre, uban pa nato mga kalingawan, entertainment, mga balita, mga programa nga magkakutlo ta mga pagtulunan. Siyempre din hilaman ka na sa Nuglading Radio o Nuglading Infinite Radio. Laing Sugilanon nga puno sa pagtulunan. Atong hatagan o pagtagad mga palangga. Last time mong tanan, ha? Hello sa atong mga nagpaabog sa itong Facebook Live. Dilita maka-live sa Facebook karon. Kaya medyo hina yung akong connection din. Abot ka sa inyong pagpaminaw karon, wala ba'y putol-putol? Internet maghihapon ang gilabay ni ini, no? Internet gihapon ang atong gigamit aron malabay ang atong program diha sa mga nagkalain-lain mga sibyaan. Sa Trento, 102.3. Sa San Franz, 100.1. Nuglading Infinite Radio. Sa Butuan, 90.1. Sa Iligan, 104.1. Nuglading Radio. Sa Aurora, 97.9. Sa Pagadian City, 90.3. Sa Ipil, 94.3. Nuglading Infinite Radio. Sa Kidapawan, 107.9. Nuglading Radio. Ingon man sa Digo City, 99.1. Unta, nagpaminaw ka mo. Pag-usgin ang inyong mga radyo diha karon. Osbon ako, mga pinalanggantig paminaw. Ang atong paghatag sa 5,000 karong si Manaha. Paabutan na ninyo. Laing Sugilanon nga puno sa pagtulunan ato karong hatagan o pagtagad katong mga naminaw na ito karon. Plaster muntanan. Butangig speaker. Aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumaw. kinabuanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Hay, naunsa na po ning akong lawas. Ingon sawa naman ko'y kusog.
1: Uy, busing, sayo po man sa buntag, murag luyaman ka.
0: Hay, ambot ba? Pero may man bungata kong lawas. Wapod ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
1: Ayaw naghulatang amo, grabe na busing. Sulayin niyo.
0: Unsa man na.
1: Mauna yung akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon, lagsik ni hapon akong lawas.
0: Bitaw tuod. Tingala bitaw ko nga. Mura magwag kang inabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
1: Maukini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Introducing
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
4: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mao'y magsiging pahinumdum at imo na ang imong wellness. Pinaagi sa hustong nutrisyon at tibong lifestyle og responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Dugang herbal support, isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement,
1: ang dalang panat sa mga nagbalatian.
5: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
6: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
7: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
8: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
9: Bersek sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
10: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ni ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
10: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

ang magkinabuhi nining kalibutan ng Piskay Malipayon, ang pinaka sekreto ni Ana.

0: Muramag. Gidatogan kas kalibutan.
1: Ay.
0: Naunsa ka, oy. Nagtimik-timik ka raman din, ha?
1: Sayang, ma.
0: Sayang? Agunsa?
1: Ula na ko natubag ilang tawag. Tapos nag-follow up ko. Nakakita na sila, og. Mga parehasab na ko, of course. Nagkinanglan gid ay sila. Lima mi ang gitawagan, wala mo kuno kumakontak. Maong katunduha ilang gidawat.
0: Mao di ay nga naghinokto kag maayo din, ha.
1: Lima lason kay kumano.
0: Ay. Ayaw na paghuda-huna galing mga ingon ana. Ingon ana gyud na, siguro dili pa pud siguro panahon. Ug usa pa, di pa pud na para nimo.
1: Gusto naman gud ko mo-trabaho, ma.
0: Hulat-hulata lang, una.
1: Kay, moabot ra na.
0: Oy, bintras nga wa ka pa'y trabaho. Kuyogi hinuon ko. Kuyogi ko kay gusto ko nga dunay akong madali-dalig sugo. Kay nakuha na to tong pwesto dito sa merkado. Dito sa may isdaan. Matabang ka na kung pamaligyag isda.
1: Ha?
0: Di na mag-ulaw-ulaw, ha, Giselle?

0: Lico.
1: Giselle. Kumusta na? Nag-gitar kita pag-usap.
0: Martin?
1: Yes, ako. Oh, gabit-bit ka muna ng is... Kanang baldi nga, doon ang isda?
0: Moni, bagong panginabuhi na mo karon.
1: Imong isoroy?
0: Di-display lang dito sa among pwesto sa merkado.
1: Oh, mau ba? Oh, kung sugot ka. Tabangan tika na. Walang kitrabaho karon.
0: Ha?
1: Sige na. Nasab ko'y palitan sa merkado. Today, wala naman kami attend sa atong tapok-tapok. Pila na ka tapok-tapok na mga wakaipil-apil.
0: Pasensya na, Martin. Usahin man ko, mabisi ko sa moa. Pag maikog sab ko nga maapil-apil ninyo. Nga ako na lang ang wala makatrabaho. Di ba successful na mo halos-halos?
1: No, dili mo nana. Dili na mo'y basihan. Gusto lang namo nga ma-maintain ang atong friendship sa atong mga classmates ako na.
0: Nasabtan ti ka, Martin. Wala kit ka mausap, no? Ikaw kit kanunay ang mag-organize o mga inga na ana.
1: Gumikan kay gusto lang ko nga makumusta mo na ko kanunay. Ah, ako yung nandaan na.
0: Sige.
1: Ah, gaan ramdani. Arasab nga makadumdum ko ito sa inyong pisos merkado.

0: Oh, palit pong isla niya! Sir, barato rin, sir. Lampas kayo.
1: Uy, ayun ang palapit din na.
2: Arong mahurot ng isla ang balikyan niyo mo din
0: eh. Oh, ma'am! Barato na din eh. Last na yung mamo.
1: Martin.
2: Sige lang, good. Karong rubito ni. Gusto lang ko nga makatabang sab ko ni mo. O, humana ni. Wala pang mag kuyla ka, good. Pwede na makalago sa inyo.
1: Uy, bawal dito. Maulaw ko nilang mama.
2: Nauman ka ng iskwela. Sumay na, ana. Mulaag lang ko sa inyo. Suod na sa una pa lang, di ba?
1: Lagi, pero dali ko gusto mga issue-issue din na.
2: Okay lang lagi, Giselle. Sige na.
0: Oh, pila niya isa?
2: Ah, sir. Hotda lang, sir. 280 na lang ni tanan, sir.
0: Oh, baba. Sige. Ako ni palitong tanan.
3: Ako lang, palito ang labas niya.
0: Sige, sir. Ako na yung ibutan na si Lupin, ha?
1: Ako na lang, anak Martin.
2: Ako lang. Palang dita ko ba, oh. Sisyo.
1: Sa unang pagkinisiya, kugihan kayo. Mo nang dali rigid kayo siya makasuod. Sa una, sa high school me, siya gid ang president na mo sa classroom. Kay, maayo magid siya mag-organize, may siya mapatapok, o tanan higala niya.
2: Oh, pleto na. Hurot na yung mong isda.
1: Salamat. Martin, ako hang yun si mama.
2: Sure ka? Nga, musugot ka na nga. Mukoy ko sinyo.
1: Sugot na lang. Maikaw po ko kung balibarin ka.
0: Sir, nanay mong isda, oh.

nungla ding. Naka visa di siya sa mo ah. Nungla ding. Makita ikin mo ang kanang mga tao nga. Kanang dunay kay future. Kay estudyante pala misaw na. May kit siya mo approach. Maayos siya mag kanang magpatapok na mo. Unya suod sa siya sa mga teachers sa una. Nung lading, unang visit niya nga to, dali kayo niya nga jamming-jamming silang papa o si mama, nasuod tayo niya. Og dili to ang katapusang pagbisita niya. Tungod kay, nagbalik-balik nun siya. Bali nung lading, humanasab siya kay Scarla. Gikan siya sa Manila. Pag niundang una kay gusto na siya mag-apply sa abroad, motong nakahigayin yun sa paglaag-laag dito sa Moa. Okay niya.

0: kana Bas Martin, nanguya ba na nimo?
1: Wala man, ma. Kaya nga, no?
0: Ay, kanunay magudamuan ni din, eh. Huwag pati na horon sab ng bataan, no? Lagmit na hingon, ana, daghan kay makagustong babay. Kay may man kay mo, dag istorya. Doon ay say sense of humor. Muna makangisi kag yun.
1: Tinuod ka, ma.
0: Oy, kung manguyab na ni mo, aw, humana ka naman sa bugiskwila. Pwedeng sogto na sab na ni mo. Aron nga, makasuway sab ka ni ala mga butanga.

Naa siya kanunay mula at tininamo. Unsagit ka ha? Doon agit ka siya gusto tininako? Okay na din lang, mama. Mag-apply na lang sa psikoro kong usap. Gilaay na masab ko din yung tambay sa mo, oy. Kadagan kong message. Kang Martini Tanan? Karoon pa na ako nina-receive. Sorry. Giselle, dili ko makaakos pagsulti ni mo in person. Dini lang na ako isulti. Gusto ti ka. Sa una pa lang. Hala! Nanguyab siya din ni. Torpida ay siya. Dili siya makasulti. Sa ingibatik ni Nako.

Nung la ding mo ti ay nga ingon ato lang una eh pwede naman lang ni mo i-text kung sa mong feelings nga to niya. Nung la ding naglibo ko kung sa akong reply niya motong igo na lang niyang gi follow up sa pagkita na mo. Nung lading laktad na pagka-istorya, nagka-uyap mi.

0: Ma, asa si Papa? Ma, nagkila ka?
1: Ay, wa. Nga nung maghilak bansap.
0: Ma, kailan ko ni mo? Nag-away po mo si Papa, ha?
1: Ah, talaga ko na huna, ah. Sige na, mula ka o kaman ka, ha? Kaya mag-apply kag usab. Pagbawod unya, nanay sudan din, ha? Yaka na.
0: Nga nung nakilak si Papa? Unsa iyang problema? Dili ginis lang musulti na ako. Pero kailan ako nila? Kundi na sila'y problema. Mudritso nilang ko. Agi-undra pa ko niya ni Martin. Manglaag daw min doha.

0: Hilom ka man, Kurt.
1: Wala lang. Nagulamuna lang ko sa tong future, Paul.
0: Martin, i-pray lang ko na nato.
1: Salamat, ha. Gamay pa lang ko sa una. Nag-ampo na ko nga kung muhamtong ko. Kumuabot sa point nga manguyab na ko. Gusto ko magkakaplagubay nga sama ni mo.
0: Grabe, uy. Ato pag yung panahon nga gamay ka pa.
1: Yes, tinoda. Karoon, wala na ko dama. Nanaa ka na. Naa ka na sa kong kiliran. Kita na. Sayang lang wala na ko na salty ni mo. Personal. Ang kaya na ko. Ang paghahatag lang yung may pagtagad ni mo. Ang pagpakita ni mo kanunay nga. Importante ka sa akin na buhay. Hangtod ka no sa. Ang imong gugma na ako. Giselle?
0: Kinangalan ni Kagtubak?
1: Siyempre naman. Gusto ko assurance.

0: Mahal ba ko ni mo, ha?
1: Uy, isulti, kinanglan pa bang ibalik-balik na ako kana? Siyempre naman. Mahal na mahal ti ka. Pinakamahal. Kung i-rate na ako akong love ni mo, sobra-sobra. Basta, 1,000,000%. Ang katawa ka man, Kurt.
0: Sabi pa ng 1,000,000, pwede ko 100% na lang.
1: Arang dili ka magduda pa. Ikaw na...
0: Uy, gilok! Sige ka po, iuwi.

0: Itugnaw ka na.
1: Tugnaw, kid.
0: May jacket na ko. Ups, ah.
1: Wala na akong katugnaw. Pero mas mawa pa. Kung dili lang jacket ang imong igakostin na ko.
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Kani ikaw.
0: Ah, ako, ah.
1: Martin.
0: I love you so much. Mahal kaya tika?
1: I love you too. Martin.
0: Ah, Giselle.
1: Makita kita niya.
0: Kita pagkakaroon. Ngit-ngit kayong palibot, oh.
1: Pero pasti ito na yung mga spot.
0: Oh, Giselle.
1: Martin.

Nandun ka hinan kong matada. Marilax lang ako karun taot-taot. Uy! Na may tawag? Hello? Yes, Giselle. Tinuot? Dawat na ba ko, ma'am? Karun dayon? Yes, available. Thank you. Thank you kayo, ma'am. Nagpaabot ko. Wala problema. Okay, karun dayon.

mag-andam ko. Sige, ma'am, thank you. Thank you so much, ma'am. Gipalo na niya ang cellphone. Hasta, yes! Interviewan ko na ko karon. Kaya nagkinahanglan ko na sila. Og mga computer science. Og na-priority ko na nila tong nag-apply nila. Yes! Ako, anigit sigurong panahon karon. Mag-ilis ko, mag-andam ko dayon.

0: Okay. Okay man ka ni mo. Stay in.
1: Okay raman dam. Para dili pa makauli. Every weekend.
0: Pwede raman. Pero ko sagaran mong gudin ni. Lepi na og para sa imong trabaho. Kasagaran mong good gabi, igita mabisi. Pero naamoy overtime, ana. Mao nang mas nindot nga stay-in mo, na masay mga rooms. Kaya na sa likod, intended gid na sa mga employees. Naadiha ang mga rooms.
1: Sige. Dawat na ko, dam.
0: Yes, dawat ka na. Congratulations.
1: Salamat sab kaayo. Nga, nahinumdumanday ko.
0: Matid pa sa HR. Dugay na daw ni mong application. Giskan lang na mo, gina-review. O, usa na imong resume nakita na mo. Matong gitawagan, confirm, may gani wala pa kay work.
1: Naunta ko'y gi-applyan sa blain. Pero okay ra, importante dool ra sa mo ah.
0: Yes, mo na mas advantage din ni. Ah, sige na. 2 weeks ha. Kinahalan mahibaw ang ginimutanan. After 2 weeks, so gada yun ta sa imong salary.
1: Ah, sige. Salamat kaayo.

0: Excuse me, okay na ba mga tana?
1: Yes, sir.
0: Ikaw tong bago, di ba?
1: Yes, sir.
0: Ako ang naka-assign din sa mga PC ninyo. Ako ni kayo pa-check?
1: Dili mong good maghang siya kanunay, sir.
0: Ayun na pag-sir. Adonis.
1: Pasensya na.
0: Trabahan tira sa po din eh. Bali, ako may maintenance ni sa mga computer ninyo.
1: Maaba, sir. Adonis?
0: Yes. Wait ha. Ako lagi troubleshoot na. Taga-asa ka man?
1: Taga-tini lang. Sambuanga del Sur.
0: Okay. Asa napit Sambuanga del Sur?
1: Sa Pagadian.
0: Kababayan na ito.
1: Taga-Pagadian sab ka?
0: Oh. Pero wala na akong makabalik na ito. Duway na.
1: Okay.
0: Pero gusto ko nga buduaw dito. Laman akong lula o lulugungad ito.
1: Maoba?
0: Yes. Palib lang ko, dama. Sorry. Giselle, di ba?
1: Yes.
0: O ni password, o. Kaya hatag niyo. Nakatingin mo i-share so pa na. Ikaw lang i-hatag si password mo. Ikaw himo.
1: Okay. Okay na, Adonis.
0: Sige. Okay na. O, hindi na rin mong malagay na. Okay na.
1: Thank you kayo, ha?
0: Salamat, sob. Sige. Alis ako sa this one. Excuse.
1: Salamat. Familiar na ko yung naong. Kung igot lang din mo lang taon ng tao, kung wala ka makailan niya, makaingon ka kagarbuso. Pero okay raman, sab. Makita man sab ni mo nga. Buutan. May gani ka, okay na. Ako din paspasal akong trabaho. Magkita pa rin Martin ang niya.

0: Balik na po sa trabaho. Ola na gid kay mi kita-kita ni Martin. Ma? Ma, naniwang ka man. Maunsa pa'y nahitabo ni mo, ha?
1: Ay, wala, oy.
0: Si Papa, sab? Doon na ba may problema, ha? Doon na may problema, wala niyo gisulti na ako? Nilang ate? Doon na ba'y problema sila? Madali, pwedeng inyo lang iluom-luom ka na.
1: Wakay labot ni ini. Amo lang ni. Og sulbaro na mo ni.
0: Nag-away mo ni Papa?
1: Di noon ta kinahanglan pa. Pero walay tinaguan nga dili mahibaluan.
0: Oh. Sibot pa sabot ni mo, ma?
1: Deha ka na.
0: Ma, time pa una. Magsulti una. Ma! Tinaguan nga di mahibaluan. Hunsa. At bang miyaking mga buwan? Stress kayo sila.

Nung lading, naglibog ko kung unsa nga problema. Unong manggod mi ka magsuon, ikaduha kos ka, katapusan. Siguro sa ako mga magguwang. Kay doon na naman sabsali mga pamilya ko. Naandang gitpot na ako nga. Ang ako mga ginikanan, dili kayo tig-share o problema. Nakaingon ko masobra ko nila kapinangga. Pero, distress na hinuon ko o gunangon ako nun sa gitna problema. Nung lading, usahay ako na lang wala-walaon. Pagpasin, dilikit kinangalan nga isultin ako. Basta nagka-worst ang away ni mama o ni papa. Niniabot sa point nga, gipalayas na niya ako amahan.

0: balik na ba ko umapuhan. Gusto ka mag-apply? Nangita sab sila. O parihanin mo.
1: Okay lang ah. Magkuyog ta nga to.
0: Di lang ko ito magsaba. Bawal man kid. Bawal lang kayo magtiayon nga to. Pero, kundili lang siguro magsaba. Pwede rikit siguro. Gusto mong good na ako nga. Doon ako'y kaoban inipauli. Gusto mong good na ako nga. Naakadayon. Oh! Uy! Unsan eh?
1: Bito, ako ningi plano daan. Siguro panahon na, Giselle. Nga musulod na tas natin si Kaminyon.
0: Wait, Una. Miluhod ka namang good.
1: Will you marry me?
0: Martin?
1: Ikaw na itong pangilaron daw ha. 25 ko. Ikaw, 24. Pwede na. Will you marry me?
0: Makuyawan man sa tanim mo. Igo pagay ko nagsulti.
1: Mahal di ka o dili ko gusto nga. Ako mapalabi yun ang pila ka panahon.
0: Yes naman.
1: Oh.
0: Magpakasal ko ni mo.
1: Tinuod ka. Giselle.
0: Martin. Dili di ka balibaran. Sahid ka na anak.

okay ka lang ba nilang mama nga magpakasal nami ni Martin? Kun mo okay ka ni silang papa o si mama, i-process na ko niya ang among mga papers. Magdali ko. Manakayan lang kung daan. Hangyoon ako among manager nga i-apply na ko akong uyap. I-try lang ko na ako. Magdali

Sugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, o sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Jill Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: good vibes.
1: Mga testimonya sa kaipigtibo sa New Leading's products.
0: Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins.
3: Arnold Redo.
4: Tagasag ka, sir.
3: Tagarawan Lala, Lano del Norte.
4: Ano sa'yo mga ginamintin, sir?
3: Jesse. Nagsuli ako sa Jesse dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jesse, lami na akong katulog. Tapos mamatamin ako gapon sa ano, sa kadlaw, makabalik pa na ako tulog. Di para sa una, hindi ka daw makabalik na tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako ng Jesse, maintain na ako, pagmata na akong kadlaw, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako kainom mo Clay Gel Coffee. Tapos sa buntag ako kainom mo Power 10. Bago mo kaon. Kung high blood o akong diabetes, normal. Sa una, mataas akong diabetes. Kapag 400, 300. Karon ano na, niubusog 117. Sa Power 10, pagkabuntag, wala na, lagsik ang lawat.
0: Power 10,
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins.
5: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
4: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
5: Power 10.
4: So wala pa nga gamit din, ma'am. Asa may mo ang mga gibati?
5: Kuan kanang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas mo ko sugar, kadua ra gyud ako imnon, sa di pa ko mukaon. Og sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kaloy sa juice kanang niubos gyud among sugar. Ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat pagpalitan. Sa daghan kay imnon din magpalit.
4: So, dugay na ka na gamitan ni ma'am?
5: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir mamintin na nako. Manguta na gin sila, unsa akong gitumar. Ako gin silang ingon nga, no, power 10. Dagan na kayo nakunan sa mua. Dagan na kayo ako nakunan sa mua. Then, kaya nunguta naman sila, unsa ako na akong gigamit.
0: Power 10. Probio Capsule.
6: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati Digos, Dabao de Sor. Nagpasalamat ko sa Power 10, sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10, o Jesse, Clay Gel Coffee. Muna akong gigamit na nakadungko sa radyo. Ug salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyos ko. Kundi ako giawag ang tanan nga kami nakadungko karon. Ngaunta mo gamit sila ani kay ako na maestro. Morgi nakaayos sa akong panglawas karon. Nakalakaw Diyos ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Labing.
0: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
1: Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Besag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule.
11: Ang gano'n na po, Jesse Vitamin C.
8: Mapalit sa Tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanag mga butika.

0: pre, grabe na gyud kauga akong panit. Oy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
1: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
0: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimahok kog Haplus.
1: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings. Ug labaw sa tanan, humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan. Maol ug uban pa. Kini ang Nong Lading essential oil.
0: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
1: Oo, wala side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading essential oil.
0: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit.
1: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell store, Nong Lading radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
0: Sulayi ang natural nga Nong Lading essential oil.

istorya silani mama ni Martin. Pero hasta maniid ko akong panitan.

0: Na agad ini? Gisundan ba ko ni mo, ha?
1: Mao ba? Tinuod ba ito tanan ako na dunggan?
0: Oh, tutukan nga unsa.
1: Nakita mo na ako kanina. Kung nagsaltianay mo sa mama ni Martin.
0: Oh.
1: Ito gali ko sa tinuod pa. Mao ba ni nga problema? Hinungdan nga, ibalayas ka ni mama. Huwag mo ba ni problema ang imong gitago-taguan, dugay na?
0: Oh.
1: Nadunggan ako sa kundunggan. Ang gisulti, kahistoryahan ninyong duha. Tinuod ba to, ha? Gusto niyo pong nga lang among relasyon do, ha?
0: Abog sa buta. Takot kiko. Gusto naman pugnan. Pero doon sa ako mas pagsulti ni mo. Gusto kong siya mismo. Sulti nga itong Martin.
1: Doon na mo'y anak niya. Huwag si Martin mismo, ha? Tinood ba itong talan, ha?
0: Yes.
1: Ano wala niyo mong isulti ka na?
0: Higun ko. Dili na maugkat ka na ang sikreto na mo. Kayo kung di na maugkat ka ng tanan. Pero, di yan ah. Naugkat na. Masailuwa ko, anak.
1: Ay, kukuliti. Ay, kukuliti.
0: Anak, sorry. Magsuon mo, Martin. Magsuon mo doon. Anak! Anak! Buna niya kong gikadlukan. Kaingon ko hangtod sa hangtod. Yung matago na ko kinitanan.

on me. Exo on me. Ay, sakit na si Papa. Buti ka nulis na mga way ni Mama.

0: Giselle.
1: Nej, vågen är bara. Kabaka na.
0: Sultihan ko ni mama. Sekreto ni Lendoa. Usao na to ni.
1: Dili pwede nga tayo ipadayan.
0: Unsa? Atong? Atong undangon?
1: Dili pwede. Iksoon ka doha. Kuya, tika.
0: No. Ulan ka taglaing lugar. Dito magpakita nila. Unang-unang wala ta nag-ilanay.
1: Dili na pwede.
0: Pero, usa ako na to. Bahala tong usag-usa. Uminaw, kaya na to ni.
1: Please lang. Please lang. Ayaw pugsa. Ayaw pugsa. Nakasabot ka. Kung doon na kay planong mag-abroad, di mo anak.

0: Nung lading sa pagkakaroon, diligyapon mawala ang kasakit. Matod pa nila, mawala man ang samad, pero ang ulat magpabilin. Ang mga lama sa kagahapon, kauban siya. Nung lading gusto lang ako ipaabot sa tanan, ilabinas mga ginkanan. Dili pwede, o dili maayo nga, doon na mo'y mga sekreto susama sa akong papa. Nung lading mo, okay, usas mga paikay ng hunahunaon. Nga doon na na'y anak sa gawas ang imong ginikanan. Punyo wala mo'y kalibutan, mga anak. Maabot sa puntong magkahigog maay sama na ako. Kami ang mag-suffer. Nung lading ni lupad pagawas, si Martin, magwala na gid magpakita ang tagkaran. Nung lading nagpabilin kong nag-inasara ang tagkaran, magkasamtangan di akaroon sa Pagadian City na trabaho, pagkat na nakuha ang pagtulunan ang akong sagilanon, dinin lang kukutob, inyong magtatampo, Giselle.
1: Okay, ito ang Sugilanon Live. Ganun ka tagad ng pagtagad. Sugilanon sa Osaka, babae, taga Pagadian City. Ito iyang pasiunang sulat, mga palangga, nga nagpabiling labas. Nagpabilin ang mga lama sa iyang kagahapon. Oh, paita po kayo, no? Unang ka mo mga amahan, de, ha? E mong sikrito-sikrito. E mahitabo, ana. Ha? Simba ko in town. Magpataka lang sab og panugot ang inyong anak. Takag panguyab. Unya, magsuon rin, eh. E kining sikrito, god. Ah, sikrito, god. Abay, sikritong di ipahibao. Ha? Oh. Di, wag ito kasayuran in town. Walang kamuang-muang in town to mga bata nga nagkahigugmaay ra. Mga angin ba? Pero saon taman, di magid pwede. Muna nga, hinglupad na lang pagawas ang iyang boyfriend nga di ay iyang igsuon sa Tilana. Sa tong sender karon, hingpit na yung bisag kanang ulat nga nagpabilin sa mga kasing-kasing na may mga ta. Kanang na may mga cream anarong ibutang matod pa kun sa literal nga samada, na may mga cream nga mawala bisan ng ulat. So maningkamot sabga sa imong kaugalingon nga bisan ang ulat nga nagpabilin di asud sa imong kasing-kasing maalim sabna. Pinaagi unya sa pag-abli pagbalik sa imong kasing-kasing. Imong hatagag chance ang imong kaugalingon nga malipay sa lain sab. Unya, tukio na gini mo. Imo na yung subay-subayon ba? Imo na yung matod pa nanagig kay mga requirements, ha? Nanagig kay mga kinahanglan nga sugto na kuni ingon ani magkailagi ko sa gigikanan, magkailagi ko sa amahan ani inahan.

Basta good vibes every day. Kinahanglan mag-powered sa probay capsule ta. Aron good vibes kanunay. Huyog sa imong inadlaw adlaw. Kapag kinaboy powered sa probay capsule. Inom lam lang anak mga palangga 30 minutes before kag mukaon aron dali og paspas ang epekto niya. Mga bag-o kay ni natong mga jingle karon mga pilalang katig pabilaw. Ang powered na probay capsule

Angel Mix Herbs Food Supplement. Naanan ni sa market ha. Naanan sa itong mga Clayjol store. Dapat mo testing mo ani. Pwede mo magka-minudo ani mga palangga. At tumog siguro sa itong mga Clayjol stores. Pwede mo mag-visit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Basta ka-importante ka ini. Kaya nga ito mong lawas mga palangga. Dili kita magka-panigurado. Labi na gyud kun wala tay kasayuran kun unsaon pag-amping ang atong maing panglawas. Labi na sa mga bag-ong generation karon ng uban mga palangga tungod sa siguro kay gusto og dinalian na kaunday katong mga processed foods, ablilandayon, mga dilata, kaunladayon ang mga fast food. Unya, kasagaran gyud mga batan-on karon naanad ang palami ba? Wala na sila ana mga utan din ha, mga fruits din ha, wala na. Munang atong ibalik kung unsa man ang lifestyle sa ato mga katigulangan. Nga naman nga baskog man sila lawas, tungod ay na kay utan-utan kanunay. Wala pa may mga fast food sa una, wala pa may mga junk food sa una. Munang ato ibalik karon. Onya, ang atong Power Time Probiotic Capsule Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement makatabang ni kay giusa namang guni kani pabay pangalapo na to mga palangga. Asa man ta mangalap intaw ning alingatong kani serpentina. Naa namang guni kumpleto na. Mao nang ang ato pag-inom na lang yun ani. No tabang ni alang ni atong dunay kidney problems, kidney disease. Makatabang ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. No tabang sab alang ni atong dili kaayo makatulog tungod sa black garlic nga naniya. Magatabang na ito mga high blood, diabetic, uban pang mga gibati ninyo. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement o ang Power 10 Probiotic Capsule. Sulay na ninyo. Ingon man ang atong Clay Gel Mix, Clay Gel Coffee Mix. Naasa mga itong pinakabag-o kaayong jingle aning Clay Gel Coffee Mix mga palangga. Paminawo na to ang atong pinakabag-ong jingle sa

0: Available sa mga butika ang atong mga products. Kung mag-coffee mo, labi na sa atong panahon karon nga medyo bugnaw. Kailangan kay Angel Coffee Mix. Lami nga pagkatagpa ang sustansyag vitamina ang bupatig babaw. Ang atong Jazzy Vitamin C, the best of kaayong vitamina, alang ni atong mga tatay na ito, mga nanay. Aron kondisyon ka o dili ka din musulang dyan sa trabaho. Mag-Jazzy na everyday, aron everyday okay. At syempre, mga haplas ng lading essential oil. Aron nga lagsi ka nun itong lawas, pamaol pa mo'y pa'y huwag tang ng tanan. Wala tayo go oras sa pagpaday kito sunahan. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa handumanan sa kagahapon. Ang Diyos mga panalangin, maayong pagpaminaw.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Herbs Food Supplement, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog na panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ugnong lading FM station sa inyong lugar.

0: Han, nanay, init tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sigiling, aron mainita na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atimanling. Maayo gyud nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, o all natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

0: Alas 3, 9 na giyon sa tagda sa hapon. Higala kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Usag ka mabugnaw nga hapon mga palangga. Binadres akong nahimutangan nga sugod pagyod ni kagania hangtod karon. Nagtigay hapon kusuga taon sa ulan. Amping na kita kanunay mga palangga ilabinas mga lugar karong mga orasa nga giulan-ulan. Nakapaniudto na ba ang tanan? Kanto mga wala pa'y paniudto karo mga orasa, hala paniudto na taon mo kay hapo na. Hanglan yung taon nga mukhaon ta sa insaktong oras. Kumusta man mo? Kumusta man ang inyong adlaw nga Lunes? Pizza 5 ning bulan sa Oktubre, tuwig 2026. Nag-iingon mga palangga, Lunes na Lunes, pero gisugat mo tao kining ulan, no? Isa kong nahimutangan pero dili ko sigurado. O diha sa mga pipila ka mga lugar karo mga orasa, kumusta ba ang inyohang panahon? Lagi usahay. Isa kong nahimutangan pero di kusugang ulan. Apan diha sa inyohang nahimutangan, kusog sa kaayong init. Usahay, diha sa inyoha ang kusog kaayong ulan. Isa sa akong nahimutangan pero sab daw ang kakusog sa init. Amping lang kita kanunay mga palangga, ha? Ulan diha sa inyuhang lugar o niya doon na may plano nga mugawas, dala tag protection sa ulan, payong, raincoat mga palangga para di tababasa. Kaya kusog sa kaing init diha, siyempre dala gyapon tag payong, jacket, kalo para sa dili tao mo darit sa init mga palangga sa atong tag sa ka mga panit. Kutob na lang sumabot sa atong sibya karong orasa. Iniyong tanan, maayong pagpamina o welcome na usab sa atong tulumanon, iniyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa dagda sa hapon. Kundiin andam na usab ako mga palangga nga mubasa sa inyong tagsa-tagsa ka mga tubag. Andam na sab ko muuklab mga palangga sa akong librong bunguton. Andam na sab ko maminaw mga palangga sa inyong mga nagkadaiyang mga tubag sa atong tigmo nga nagkadugay nagkasayon. Apan nagkadugay nagkadako ang premyo. Mga panikamutin ninyo mga palangga nga inyo nagyudaong matubag mga palangga kining atong tigmo, ha? Sayon ragyod gaayo ang tubag ani. Uban ra ba di pagyud mo tuo, moingon pagyud nga lisod man siguro na dito. Kung kabalo lang gid mo mga palangga makaingon gid mo sayon ragyod ay. Sige lang. Layo ra 20 ka tuig ani mga palangga matubag na gyud ning tigmo, ha? Ang atong tigmo mao ra gihapon kadtong wala pa nagakuha mao ni. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusaan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Ako balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusaan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. Kaya kung ikaw ang swerte na makatubag sa maong tigmo karong hapuna, imong madawat kun imong maangkon ang 72,200 pesos, 72,200 pesos. Mauna ang imong madawat mga palangga. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang si gusto mo tubag, pwede mo mutek sumutawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-16-27189 0938-16-27189. Kung yung kinanglan yung taon nga kompleto inyong pagtubag, kung ay kompletong pangalan, edad, address uni ang inyong tubag. Bisa pag insakto ng inyong tubag diha unya dili kompleto, dunay kulang. Ang kulang address ba? Kulang bag edad? kulang pagapilyado, di sa pag-insakto ang inyuhang tubag, mahimo gihapong invalid. Bosa, kinanglan ninyo i-double check sa dili pa mo mo text, sa dili pa mo mo tawag, kinanglan nga kompleto na giyod mga palangga, ha? Apat sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw mong kalimot sa ato mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay giyod nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Ilabi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Kanto mga wala pa nag-maintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi ragyod. Basta naka Power 10 Probio Capsule ta, ligon ang atong lawas, dili tadalitaptag mga sakit-sakit, nindot ang atong paminsar, makaplano tagdarong, nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Gani daghan na kaayo ang nag-maintain ani mga palangga, daghan na kaayo ang mga testimonya. Ang atong nadawat, kung diin human sila ga-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilapamati silang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Muhinlo kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, bupugong sa dali nga pagkatigulang, masukol sa cancer cells, tumor, samas mga cyst, mapalikon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong silyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pagkaimno ng Power 10. Ania, walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahan ng mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud gayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot ni nga atong i-partner itugbang sa Power 10 Binas mga aduna nagyoy gipanghambin nga balatian. Sa kini ka kapsula nga mohatag og tibok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi na usab sa pag-iusa sa kusog sa lingatong, serpentina, san kapiedra, black garlic ug sambag-sambag. Pagkatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid nga nagpalig-on sa natural nga agianan sa pag-detox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Ngan man usab makatabang kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghang kay trabaho, tibuok adlaw, pag-abot na sa gabi mga palangga, daghang nagbation, binhon ang lawas, kapoy ang lawas, sakit ang lawas, makatabang ng collegial mix herbs mga palangga para mabalik ang atong kanhing mga kusoga. Ngan man usab, labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, makatabang kini mga palangga para matunaw, ha? Tabang sa Guinness, pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Collegial Mix Herbs Food Supplement dangpanan sa mga balatian. Alas 3:18 na gyud sa tagde sa hapon. Anya, dili na tayo maglangay mga palangga. Ato na tagapagtagad gining inyong mga tubag. Balugid ko nga kining uban, nagpanikad ang uban, halos na mulupat. Oh, tungod sa ka-excited mga balangga, kaya lagi gusto gyud nga mutubag mga balangga sa atong tigmo. Narita mag-unas mga tawag, kuman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag mga balangga sa insakto, syempre, ato ning ablihan ng atong librong bunguton para atong matagag pagtagad kining mga nag-text, ha? Unang tawag ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Dahil si Punto kita, isip-isip po ako yun at nag-press for all this, manotok ito. Akong tumada na kay
0: Itatulatan. Mahangyo lang ko mga malanggas, mga mutawag ha. Pasensya na kayo, mangayog yung pasensya daan. Kay, dilit na lang yun ako pangutan on si Mr. Computer kung katong mga mutawag magputol-putol ilang tingog. Kay bisan ganing ako mismo mga palangga wala nakaklaro unsa na lang kani si Mr. Computer. Oh, kinanglan yun nga dihapon mo sa lugar nga kusugang signal ha. Sige, tawag lagbalik ha. Hello, maayong hapon.
1: Hello, may hapon, tuto pa. Lako de ay sumida, Ulohan, 54 anyos. Saka panabo, ang tubagay. Tao nga nagpa-blood looping.
0: Sige, salamat kayo. Diba, klaro kayo yung tingog mga palangga. Siguro nagkapatong to si ma'am. Nindot yun mga palangga, mutawag mo, patong-patong po mo diha. Oh, asa mo patong tito klaruhan tito ay? Patong mo diyan sa mga lugar nga habog para kusog yun ang inyong signal ha. Gikan to diyan sa may Panabo City, maayong hapon sa tanan taga Panabo. Kumusta man ang inyong panahon diha? Wala ka ba mo giulan-ulan? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hello, my...
0: Hala. Wala gina ako ito gituyo, ha? Wala gikoy sala ato, kining hunat na unta siya mga palangga, pero napalong man. Sige lang, balik nagtawag, ma'am, ha? Hello, maayong hapon!
3: Hapon, Sal. Ako si Deli Imidrowa, 29 ang edad, taga Marilog, District Davao City. Ang akong tugas, anak, ay obligasyon ni mo sa imong pamilya or sa imong ginikanan.
0: Obligasyon ni mo sa imong pamilya. Dili baga sa imong ginikanan. Kini nga tubag mga palangga, daghanan kay ning tubag ani. Pero dili ra gihapon ni mao. Hello, maayong hapon. Hello.
4: May hapon.
0: Yes, ma'am, padayon.
4: Nung nating
0: si Tito Bal ne.
4: Hello, may hapon.
0: Yes, sige ma'am, padayon.
4: Nagbuntong-buntong, sir.
0: Oh, sa tigmo ni. Sige naman, padayo na. Palayo lang si mo monitor.
4: Akong tubag ato, sir, kay Anino.
0: Imong pangalan o address, ang saman.
4: Mary Joy Armonio, from Torok, Anahaw, Kukurton, Dabaw, Oriental.
0: Sige, salamat kayo, ha? Siguro, baguhay pa lamang gito nakasunod si ma'am sa itong programa. Sige lang. Kato mga mutawag, palayo ginmudaan sa inyong mga monitor para magkasinabot, ha? E kung magpaduol mo, dili gito magkasinabot, ha? Sige, unya iyan tubag kay Anino. Ang imong tubag nga Anino, ma'am, kay daghan na kay nin tubag, ana. Dili gihapon na siya, mao, ha? Hello, maayong hapon!
5: Hello, Idol. Rolly Boy, Aroro, 47 years old, taga Manapa, Buenavista, Agosan del Norte. Ang akong tubag, bata nga gisulod sa karang.
0: Bata nga gisulod si karang ang iyan tubag. Yatugikan sa may Buenavista, Agosan del Norte. Ayong hapon sa tanang taga Agosan del Norte. Labi na sa tanang taga Butuan, galanog-lanog diha ang 90.1 noong lading Infinite Radio Butuan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Maayong hapon, Tito Val. King Avenido, 51 years old. Southern Davao, Panabo City. Pagsampit sa ngalan
0: ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
7: Maayong hapon. Ako si Rodelia Aninyon. Ang
2: edad 63, taga Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Ang tubag ako sa tigmo kay Nanglaya og Isda sa Suba.
0: Nanglaya og Isda sa Suba. Basta-basta ni taga Panabo, mga balangga, usagay, sekreto ani nila. Basta makasulod na ganin ng isa katawagan diha sa Panabo. Magsunod-sunod na ganin diha gikan sa may Panabo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon. And sakto ang maong tubag. Hello, maayo nga hapon. Hello? Oh. Ano ba magnasay ka istorya mga balangga? Wa pa ka ito gilayog-layog ba daw na eh? O kato mga mutawag kinanglan nga magbantay, good mo ha? O ang inihwang mga mata, alag daw na pa'y muaging nga silingan ni mo. Ayaw na lang yung tanaw sa musilingan. Kasahay, dili mo makabantay mga balangga, abinin yung wala pa natubag. Pero natubag na di ay. Kinanglan yun nga, bantayan ninyo ng inihwang mga gipanggamit nga cellphone niya sa pagtawag ha? Hello, maayong
7: hapon.
0: Oh.
7: Ako dahil ni Rochelle, di ko, taga 21 years old, taga Laprocon na ako. Lapinigan sa Pascuago Sunday, sir. Ako ang tubag sa tigmo is kasing-kasing.
0: Kasing-kasing ang iyan tubag. Siguro ko akong giipon mga balangga ning tubag ka kasing-kasing gamay ra kasing kwenta nga tubag ni. Daghan nagkaayo ang ning tubag si kasing-kasing mga balangga. Pero dele gihapon na siya mao. Mosabyain na ninyo nga tubag mga balangga ha. Hello, maayo.
8: Hello, Tito Bal, maayong hapon. Elena Calistro, 52 years old, from Amas Gidapawang City. Akong tubag tito kay Dula nga Cheese.
0: Dula nga Cheese, mga balangga ang iyan tubag ni Hagikan sa may Kidapawan City. Maayong hapon sa tanan taga Kidapawan. Ang imong tubag ma'am, kinaghan na kay ning tubag ana. Dele gihapon na siya mao. Ito ni nga akong giingon, kanunay gina akong gibalik-balik mga balangga. Ayaw lang ang inyong tubag mao'y paminawag kundili. Apil na usab ang tubag sa uban para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga gabalik-balik na lang. Hello, maayo nga hapon!
9: Ang hapon, ako din si Mari. Pagkailiyo, taga Malita na magpunta sa pagkailiyo mo sa mga tubag sa ikipo. Alam niya na buhian.
0: Magkusog kayong hangin dito sa Malita, mga palangga, siguro gaulan-ulan, sap. Okay, maklaro, magkayos pagtawag. Huwa ba ka ito, gaduyan-duyan, bon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Delig hapon! Insakto ang maong tubag, mga palangga. Alas 3.27, naging sa dagda sa hapon. Ayo pagpaminaw di ay sa tanang ng kape karo mga orasa. Ayo paghigop-higop ninyo kape diha. Labi na kung bugnong panahon kilagi giulan-ulan. Ting nindutag yun ihigop og init nga kape mga balangga. Sa mga wala pa gyud katilaw sa ato pinakalami nga kape, ayaw na mo paglangay pagdugay, tilawin na ninyo ni. Ining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kautom sa nagkatilaw sa clay gel coffee mix mga balangga, nagbalik-balik na gyud. Dili ni nga basta bitaw nga kape lang kundili. Mao ni bugtong kape mga balangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Pang-international ang kalami. Lami nga makatagbaw, sustansya bitamina ang mapatigbabaw. Kung man atong pangapi ani mga balangga, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton. O niya, dili hawang sa tiyan. Say, pinaimnon sa tanan kay ang gigamit niya pagpatamis ani kining stevia. Cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga kung dili nangapi ka na nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 3.28 na kayo sa dagda sa hapon. O niya atuan ang tagaag pagdagad ng inihang mga tubag dere sa mensahe. Para singon ana nga dili sa bumasuko ha. Basig mo ingon mo nga tito, diharagyo ka perminte sa tawa kung saon na lang ming mga nag-text. Siyempre, ito ang sa mga taga-pagtaga ding mga nag-text, ha? Tito, maayong hapon! Ako di ay si Romy Saritaw. Si Quinta, kuidad, taga-barangay, Buntungon, Impasugong, Bukidnon. Ako tubagan na tito kay presyo na siya tito sa palitunon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako ni Ice Grace Tamuna, nagpuyo sa may purok dos. Lumbayo, Valencia City, Bukinon, 29 ang ako edad. Ang akong tubag, anak tito, kay mahal kita. Manani nga tubag. Ito ako ni Ice Gmar Gumilid. Taganamo, Tudila, Misamis, Occidental. 34 ako edad ang akong tubag, anak tito, kay telebisyon na siya tito nga gipatingog. Sabi ni iya mga balangga kay telebisyon nga gipatingog, wala ang uban mo ingon magog nga telebisyon nga gipasalida, iya kay gipatingog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito. Ako di ay si Michael Palses, 31 ako edad, nagpuyo sa may Lumbayaw, Aloran, Misamis Occidental. Akong tubag kay amahan ug anak nga nagsumbagay. Uy, gini maayo mga balangga, kamo mga anak ha, yung kita magsuko lang ng inyong amahan. Bahat bahala, nagmuingon mo nga, gini magun ako amahan po dito. Eh, pwede po mauyan eh. Sandain na lang yun. Wala palikayan na lang yun, kay di maayo gitaw ni. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, good PM. Ako di ay si Marian Sinto. May diotso ako edad, taga Puro 4, Barangay Milali, Laaka. Ang akong tubag na tito kay piano. Mananing nga tubag. Ito mayong hapon. Ang akong tubag na tito kay wall clock. Humanagi hapon eh. Ito ako ni ay si Joel Muniz Borcaray. Kulitay noy ba ang akong edad taga Manuto, Quezon, Mukinon. Ang akong tubag, babay o lalaki nagminahalay unya igsuon mandiay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Romy Saritaw. Mananing tubag mga palangga ha. Kaisa lagin mo, pwede mo tubag mga palangga. Tito, maayong hapon. Ako di ay si Maricel Natinga. 52 ako edad, nagpuyo sa may Puro 4, San Pedro, Prosperidad. Ako San Del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay mahal sa kinabuhi nga namatyan. Mao ang iyan tubag mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Hipolito Vitalas Dainey. 65 ako edad, nagpuyo sa may Purok Jess. Manuto, Quezon, Bukidnon ang akong tubag, anak tito, kay inahan nga tampalasan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Elsa Sistoso Dainey. Tagabagong anunang Bonifacio, Misamis Occidental. 52 ang akong edad, ang akong tubag na tito kay tao na siya tito nga nagdula og madjong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Josepina Caniedo, taga Barandias, Pangantukan, Bukidnon. 54 ang akong edad, ang akong tubag si Montigmo tito kay Hagdanan. Umanani nga tubag mga palangga, daghan na kayo nintubag aniha. Ito, maayong hapon, tubag ko si Montigmo. Ako di ay si Jinjin. Ikaw, Jinjin, ano po ka, Jinjin? Pabor yung kas, ako makusi, gito ka, Jinjin. Huwag ganing apelyedo. Sige, mutuo na lang tako nga doon ay pangalan yun nga tinood nga Jinjin. Pero wala po eh. Apelyedo ni. Sayang kayo ng mga ingunanin nga tubag. Nanglan yun nga kompleto. Kompleto pangalan, edad, address, o ni ang inyong tubag, ha? Alas 3:33! Minaw sa tagpipila ka mga pahinomdo mga balangga o nagbalik na ko. Ako tiwason sa pagbasa mga balangga kining inyo mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kaya yung talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus-animo siyang ipaglaban. Unsa man!

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pagiloki ko bi.
2: Alas 3:36 na gyud sa dagda sa hapon. Dere gihapon sa ato pagpanag-uman, lingaw-lingaw sa gahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Maayong pagpaminaw di ay sa ato mga pinalanggang mga trabahante. Katong taong taga-adlaw nga dunay trabaho, bugad kay trabaho. Labi na sa mga padre di pamilya. Sahay mga balangga, diligod raban ato malikayan, nga kanang bitang mainitan ta. O niya maulanan, dilita kumpiyansa. Nanglan nga atong ampingan ang atong lawas mga balangga. Atong ibutang sa tutag sa tagsig ka mga hunahuna nga kining atong lawas mao'y atong puhonan o sa atong kinipag-ampingan. Magmintay ito sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kining Jassy, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta nagka-Jassy ta. Iligod na ito, batiyo ng tumang kakapoy, gana itong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili, dali, mubigay ang atong lawas. Makalahutay ta sa atong trabaho, mga palangga, ha? Anya, dili, sabta, dali, taptag, ubo, sipon, hilanat, ilabi na sa itong panahon karon kaya di gumalikayan. Init ka, ayaw niya mo kalit, nagbundak ang ulan. Ayaw mo kumpiyansa, ha? Anya, pagana sab kini sa kaon og tulog. Labi na sa mga insumyahon, sa mga edad-ideran, mauni usan ra ba sa mga problema nila. Kanabitang dugay kayo makatulog panahon sa gagabihon, bisig usaw piyong sa mata, di igaw katulog. Makatulog, dito na dapit sa kadlaon, o niya, makadungo gagmay kasikas, makamata rasab dayon. Problema nila kay dili na po makabalik og tulog, hangtod na lang magbundag. Pagmintayin mo sa pag-inom, ani, kining ato Jassy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong gabuntagon, dili mo sa buton. Dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Ito maayong hapon, si Elvis Candeliasa de ini, 43 akong edad, taga Bayugan City, Gris State. Akong tubag anak ito kay balaan na siya tito nga espirito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Edgar Oro de ini. 59 akong edad, Purok Science, Tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo dito kay tao na siya nga nagpalupad-lupad og tabadog. Umanani nga tubag, ha? Ito maayong hapon, ako ni IC Jory Sampilo. 40 akong edad, Purok 5, Poblasyon, Trento, Agusan del Sur. Akong tubag kay Annalment. Oy, maayong pagpaminaw di ay sa tanang taga Trento. Lanog-lanog diha mga palangga ang 102.3 Nong Laning Radio Trento. Anias, mga gusto mo bisita diha sa atong Clay Gel Store, welcome kay mong tanan diha. Oh, nagkuan raman na diha, dugor raman na, duol raman na mga palangga, nagtapad raman na. Ibabaong bahin ang atong kining sibian, anya ubos nga bahin ang atong Clay Gel Store. Ito mga wala pa kadumdum, kung asa napita atong Clay Gel Store diha, ilabi na sa mga gusto mo sulay sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto. Kaya ninyo makaplagan sa may Jake. Ani ang iyan tubag.

computer sakto ba ang iyan tubag? Ito si Henry de Castro de ini. Ega puro kaligria poblasyon marihatag Surigao del Sur. Sa 59 ako edad ang ako tubagan at ito kay huna-huna sa tao. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito ako di ay si Lopersisa Baoy. Sa 64 ako edad taga Lintugop, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubagan ang imong tigmo tito kay Karuna. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosemary Palasan Sindrihas na ini. Porokotso, Marcelina Bayugan City, 41 ako edad. Ang akong tubagan at ito kay kagahapon. Madaling nga tubag ha? Ito ako ni ay si Marvin Aparese. Nagapurok uno kalasihan, Lantapan, Bukidnon, 45 akong edad. Ang akong tubag, extension wire na siya dito sa balay nga nasunog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM, tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Richard Flores, nga taga Tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte. Si Quinta ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay sapatos o medias na siya tito nga buslot. Sapatos o medias nga buslot. Anang daghan na kinintubag.

0: tubag mga balanga. Ito ako ni ay si Martin Pinya Senior, taga La Union, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang ako tubag anat ito kay nagpaaway na siya tito og lawa-lawa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko anang imong tigmo. Ako di ay si Earl Perez Caban, 35 ako edad, Purok Noybe, Bonifacio, Oblasyon, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, gugmang dili na sigurado kung kinahanglan pa bang ipaglaban. Muro din yung gaduha-duha mga palangga. Sa maning ako gugma niya, ako ba ning ipadayon? O ako na lang ning undangon? Inyong nakita mga palangga nga dili na worth it ang inyong gugma. Kung inyong nakita nga ang inyong gugma nga gihatag, murag wala na ipulos sa iyaha, halabiya na. Dili na magba. Pabilin paghihapon mo niya. Maningan abot na makasatambag-tambag dito. Oy! Ato pangutanan, semester computer! Sakto ba ang iyan tubag? Ito tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Ana Marie Gitgitan. Ikan dere sa may mabuhay, Bayugan City, ang ako tubag. Nagdagan na siya tito or tumatakbo. Madaling nga tubag, dagan na kinin tubag. Ani. Ito ako di si Gina Balbutin, Purok 19. San Jose, Quezon, Bukidnon, 21 ako edad. Ang akong tubag kay Tao nga. Managihapon nga tubag. Ito ako di si Gina Samson. Edad na ko 60, taga Tungaw, Butuan City. Ako tubag si Montigmo tito nga numero kantidad sa premyo anang tigmo nga nagkadugay tito nagkadako. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Lindot yod kaayo ang resulta tito, basta i-partner di ay ang Power 10 o niya tugbangan po dito sa Collegial Mix Herbs. Nindot ka ay pamati sa lawas dito o niya ning balik na sab ang akong nindot sa pagkatulog. Yes, mga palangga, mam ni ginabuhat sa uban. Ilang pinas, mga aduna na bitay gipamati bitaw sa ilang lawas. Ang ilang gibuhat, ilan na nagitugbang. Kining atong Power 10 o Collegial Mix Herbs. Kung mag-inom sila Power 10 buntag, mag-inom sila Collegial Mix Herbs paghapon. Mga nindot sab kayo at tutulog. Ani, gani, daghan ng mga testimonya ato nadawat. Tumitang mga pag-abot bitaw sa kagabihon, dugay pa makatulog kay lagi naghabag yung huna-huna. Huna-huna ang problema, trabaho, na-stress. Rachel Mix Herbs, mga palangga, i-maintain ninyo, nindot kayo ang inyong tulog ani. Sa mga wala pa bitaw kasulay sa atong mga ibigtibo garantisadong mga produkto, walay mawala na ito mga palangga kung atong sulayan. Sulayin ninyo. Kining atong Power 10 Probiotic Capsule, ingon manusab, kining atong Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Ato sa paminahon, mga palangga, si Doc L. Para sa inyo na mas madungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon manusab ang Collegial Mixed Herbs Food Supplement.
1: Mayo ka pagpaminaw na usab ka natong tanan, mga ka-Clagel o mga ka-Power 10, kumusta ka mong tanan? Inyo na usab ka higala sa kahanginan alang sa kayuhan sa tuag alawa sa Dr. Al Palma, kauma na gatuag ang kasaligan ng kapsula, ang gatuag ang Power 10 Pro Bio Capsule, ang gatuag ang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Kini nga tuang kapsula mga Power 10 maog gini nagpaluyuha alang sa pagsuporta sa tuaga programa ug sa tuaga lawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule na pamatud-an na nato sa taas gabaga katuigan, daghan na kaayong naayo, daghan na kaayong natabangan niya. Tungod kay aduna kana say rich in vitamins and minerals sa pagmaintain, sa kahinlo, sa paglimpyo, sa pagrepair. Unya mga Power 10 usab pinaagi sa gitawag nga vitamins and minerals nga naa sa Power 10 Probiotic Capsule nga may mahimong pagkaon sa imuhang selula alon gyud nga mulig-on ang tibuok lawas. Unya muhatag nimog kusog, mudugang kanimo mga Power 10 og kaabtik kapiskay sa panglawas. And of course ang ato usab nga Clagel Mix Herbs Food Supplement nga grabe kaayo og medicinal properties tungod kay rich in herbal siya nga mga tanom nga maoy mo pabalik sa pagpalig-on sa tuang bigay na kaayong mga organs. Kasaligan kaayo nimo ang atuang herbal kapsula, ang atuang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Kanang atuang kapsula mga Power 10 dugay na nang ginagamit sa tuang mga katigulangan sa wala pa mauso ang mga synthetic nga mga bag-o mga synthetic nga mga drugs karon. Ang atuang

0: kayong uric acid nga mo hinungdan nga mahimong hilo sa tuang lawas ug muhatag og grabe nga makahasol pinaagi sa mga balatian. Power 10 Probiotic Capsule ug ang atuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa ulahan. Dr. Alpal mamagaingon kaninyo lawas milobong bahandi sa tarada. Atong gapigan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule ug sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:53 na gyud sa tagda sa hapon. Power 10 Probiotic Capsule ingon manusab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ato'y maintain matag-adlaw mga palangga tungod kay dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas. Good PM, Tito. Ako ni ay si Eduardo Bation. Taga-Puruksay, Poblasyon, Baroy, Lanao del Norte. Sa sitaysay, sa kakuidad, ang akutubag, anang imuntig mo, Tito. Kay mata na siya, Tito, sa tao nga napuling. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Ricardo Salvo de Aide. Sa 35 akuidad, nagpuyo sa may puro 4 kalasungay. Balay-balay City, Bukidnon, ang akong tubag, anang Tito. Takay tao na si Tito nga naglabay og abono sa humay sa basakan. Ay pagpaminaw dahil sa tanang mga nangabuno og basakan kaganiha. O niya, giulan-ulan rabaro nun. O pagpanalitan og dunay nangabuno bitaw kaganiha. O maligi kagulan sa mga mag-uuma, mga palangga, kay mga buno og buntag. O niya pag-auto, di ba kahapon mulan, baha magito. Matod pa nila, muawas daw ang abuno. O pero kuban, maingon po na nga dilit na muawas, kinaga-nakalugdang na daw. Ay pagpaminaw sa ato mga mag-uuma ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Alicia Lagora. Sinitay uno akong edad, taga Purok Rojas. Tago, Surigao del Sur. Ang akong tubag, anak Tito, kay Pinanggang Apo di ay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Evelyn Irong de Inay. Nagpuyo sa may Batukan, Talakugon, Agusan del Sur. 21 ang akong edad. Ang akong tubag na Tito kay Love Letter de Inasia. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Kadaghan na gyud ko nag-message pero wala lang gyud na swertehan. Nga nabasa, naguol na kaayo ang akong mama, Tito. Oy, basahan na tao ni Tito. Akong mama si Imelda Ritza nga taga Tanggob City. Ang iyang tubag, Tito, kay o na ni Ron, usa may tubag sa imong mama. Oh, ang iyang mama mga palangga. Pero ayaw mo kabalaka, ha? Ganap itong mga tubag ninyo. Nya dili gyud ako mabasa mga palangga sa panahon sa itong programa. Sa ako nagikaingon human sa akong programa mga palangga, ako nang basahon ang inyong mga tubag. E kung doon ay insakto nga tubag, pagkasunod nga program na ko, ako nang basahon. Nanana lang, ayaw mo kabalaka, ana ha? Ah, di aray ang tubag din si mama, mga palangga. Ang tubag sa iyang mama kay tao nga nagdula og saker. Oh, inaay mo mama, kadili na mabalaka mag-ul, ha? Kaya nabasa na gabi, pero bisa pagdili na ko mabasa sa si kahanginan, kuman sa kong programa ako nang basahon. Sige, ako pangutanong si Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon.

0: akong tubag kay Tigmo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito tubag ko sa imong Tigmo. Ako di ay si Vicente Iguugan. 31 ako edad, taga Danggulaan, Lanao del Norte, SND. Ang akong tubag ka natin ito kay Sugay sa Kanon. Uban ani, okay guro, kadagi siguro murag luwag no. Ihalang na termino kay Sugay. Marag mao magyun siguro ni. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nakatubag mga palangga sa atong Tigmo karong hapon na. Ang Tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod kanus nimo siyang ipaglaban. Unsa man? Ako nagikaingon, ayaw lang mo kabalakay, labi na sa mga ning tubag. Wala na nabasa mga palangga kay human sa itong programa, ako ning paningkamutan nga mabasa nako ning danaan. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayong mga kapsula, kining atong Power 10 Probio Capsule. Ingal man usab mga palangga kining atong Collegial Mix Herbs Food Supplement. Atong pinakalami nga kape, Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ingal man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus a Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos patas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan ng edad 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot noong lading essential oil. Napanusap mga palangga ang ato sabon nga papagwapog pampagwapa. Kotes porcelana ka, kotes artista. Basta manabon ka kanunay sa clay gel papaya sa opa. Ngan manusap ang ato pinakahumot ka perfume. 24 oras, ayaw mawagtang kahumot sa carry perfume. At siyempre ang ato best kumakay drops. Alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igaw oras, mga palangga, para mo padayon pasunahan. Kini ang inyong higala sa ganginan, ang inyong Tito Val magingon. Itugma, ang inyong amahan o inhan. Aron ka mong mabulahan o magkaangkon o taas ka kinabuhi. Dari sa kalibutan. Dagay salamat o maayong hapon.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas masakan. Doon kay lagkapin ako lading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupa kondisyon, mupa baskog og mupa kusgan pagyud sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tay pay nga nakainom kog Clay Gel Coffee Mix, nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction. Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton. Tinood ka tay paing, kay paguli na ko sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon na hiyapon sa kong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon o glami ang pagkaon. Sala o laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan o glami ang pagkaon. Clay Gel.
2: With Malunggay and

0: Hagis malunggay ug chia seeds maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Karong panahona, delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagapagubag-o ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian, ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins, makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jazz-C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
1: Power 10 Probiocapsule, panglawas mo nga
2: sa Clay's Angel.

0: ko. Ning angay ko kay ang akon lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nganing gamit ko og jasi. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapang haplas ko muwalap jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 probio capsule og kanang jasi capsule og kanang coffee mix.
1: Dugay na ka nagmintin eh.
0: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
2: Power 10 probio capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
4: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
3: Atong Pasko og New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na sab.
4: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
3: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
4: Para asa man aday?
3: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
4: Ano day? Alina!
5: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
6: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: 1987 Constitution sa Pilipinas. Una ang balaod na gingon. Walay si bisan kinsa nga pwedeng mopahilom sa tingog sa katawhan kundiin kung kini anaa sa kamatuoran. Una matagtiyabaw kaguol ug pagmahay magkagsunan nga inyong madungog. Kabahin lamang kana sa pampublikong balita. Ug aktual nga nahitabo sa atong katilingban. Ug wala kitay bisan unsa pong daotan nga tinguha pensyonan patok sa tong mga ingon atong mga leader sa nasod sa Pilipinas. Una nga amo lamang mao ang pagpahinumdom nga ang gahom nagagikan gid na sa mga kabos nga mibuto kaninyo. Og angay lamang pwede sila tahuron og paminawon. Ang mga punto og opinyon mga kaigsunan nga inyong madungog, iya lamang kini sa inyong news anchor. Og walay labot ang management nining maong sibihanan sa bisa pag-unsa nga baruganan. O na nga mayong hapon mag-uban-uban kita karong adlawa. Usa ka adlaw nga pagpaminaw. Labi na karong atong programang public opinion ug ang Point of View madungog gikan sa alas 4 kutob alas 5 sa hapon adlaw Lunes hantod sa adlaw Biyernes. Ona nga ubani ko ninyo sining ato karon kining ato karong discussion nga may kaisog apan may pagtahod. Ana nga tibuok rehiyon mayong hapon. Probinsya, siyudad ug lungsod ug mayong pagkahapon yung tanan. Labi na karon ang tibuok gi kabaranggayan mayong hapon. Ug sa atong mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Labi na ato ang mga avid listeners katong kanunay nagsubaybay sa itong programa at ang magkaigsunan mayong hapon inyong tanan. Aw na nga ang kamatuoran magkaigsunan dili kini makitaan sa sulti sa mga politiko kundi sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Diri sa itong programa Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan ng panglantaw. Ano na magkaisunan, mayong hapon, adlaw karon nga Lunes, Oktobre 5, 2026. Kumusta man ato karong simana magkaisunan? Muraog ang uban niya nagmalipayon tungod kaya nagpadayon gapon ila karon na panginabuhian nga angat. O ang uban na naningkamot pa pod. O ang uban naghandong pod na unsay makaon kada adlaw. O na karon kay sunan nagkadaya lamang ato karon nga dagan sa panginabuhian ato nga kinabuhi. Apan lamang ang tintanti mao lamang ang hangad lamang sa ato ang labaw nga magagahom kasi lamang nakibalo sa ato karong kinabuhi niya ng kalibutan na. Ana karong adlaw magkaisunan adlong Lunes kung bahin sa impeachment trial ika-33 na karon nga impeachment trial sa impeachment court sa Senado magkaisunan. Daghan karon dito nga nanambong kaginilang buntag mahuman sila alas 6 sa gabi eh. Pero ugma pa nato na hatagan o pagtagad ang ilang hisgutan karon dito, mga eksonan, ang nahisgutan dito sa mismong paglitis sa ito karon nga kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte dito sa hawanan sa Senado nga gitawag nila impeachment court. O na nga dili angay kabalakan, yung matod pa sa mga senator judge na dili na kung maabot o Disyembre, posible nga karong Nobyembre na mahibawaan na ang paglitis sa tong kasamtangan nga busy. O na nga matod pa, dili na dugayon kay aron mahumana yun ang dagan na dili pa maabot og Pasko, mahumana. O na nga ato karon na sayran ato nga pipila ka mga simana mga isunan kaning atuan ini sa langyapon ni ka kanana ang gitawag na tong makahatag yapon tong dugang kahibalo. Dagdag nga kaalaman makaisunan sa tong programang Public Opinion and Point of View makaisunan. Makahatag po nato ni ugdugang pong kasinatian makaisunan. Labi na karon adlawa ang ato karon nga isgutan karon makaisunan. Wala man ta makahimo, wa man ta ka program atong milabay atong long Biyernes tungod kay busy lagi. Kininyo bo sa galas kang ginan ug ang mismo nga sibihanan nato. Daghan batag mga ana magina basta sibihanan, daghan kayo mga kuan. Mga katugdanan, mga responsibilidad ng kaisunan. Masaya din ato mabuhagay, mapasibaw sa kahanginan. O na kanong adlawa ato kining ipasibaw sa kahanginan. O ugmang adlawa ato pong uban ng mga topic ko. Nindot po kayo mga topic, matulunanon po kayo mga kaisunan. Magkat on po tano, aron nga atong makatunan, atong madunggan, ato po nang ipaambit nga to sa uban. Gikan na po gihapon ni sa tuwang sibihanan, mga kaigsunan, nga tako kayo nagtabang din sa tuwa o sa uban pa natong mga kaigsunan nga kanunay nagsubaybay sa itong programa. Ato ka rin, hatagan o pagtagan, mga kaigsunan, ang public opinion o ang point of view. And sumala pa sa Republic Act 4136, ang Land Transportation and Traffic Code. Kasagaran ni mga kaigsunan, wala mong kalibutan ni inigod. Wala mong sila'y kasayuran ining niang kahimtang. Labi na kong usa ka ka-driver. Muna nga ito kining hatagan o pagtagad. Kiniyata ko roon nga topic ko makaisunan. Sumala pa sa Republic Act nga 4136. Ang Land Transportation and Traffic Code makaisunan. Yan, usa kini ka bulawanong kayong hapon. Labi na sa Tibok Rehiyon. Sama sa kung gikaingon nga Lunes na karon, oras na alang sa laing pang edisyon sa inyong paboritong sumbanan. Sumbanan kinis kamaturan o tingog sa katawahan. Ang programang Public Opinion o ang Point of View makaisunan, ang tingog sa katawahan o panglantaw. O nakinig yapon inyong ubos ay galas kanginan, George Lunes Caygas Jr. Makiuban yapon kaninyo. Iningaw sa kauras nga tulumanon. Adlaw karon nga Lunes, pisa 5 bulan karon sa Oktobre 2026. Doon na kita karon dako karon nga init ug labing importanteng isgutanan kay Sunan. Isgutanan nga gilalisan sa mga kadalanan, mga motorista, mga driver, mga tricycle, mga PUG basta driver, mga pribado mga sakyanan. Matod pa, nakasubay ba? Kanaingon na to, nakasulay na ba bay? O nakasulay na ba mo diha? O gipara sa mga karsada? O niya sa dihang nangayo mo o unsa pa yung mga angay pangayoon? Nasuko ang uban pang manakupay? O niya, gipugos pagyod pagkuha sa inyo karoon nga kredensyal? Supak pagkini sa balaod? Obligado ba kini nga i-surrender ang inyong makaroon nga mga dokumento? Ang inyong mga unsa pay angay i-dokumento kay Sunan nga inyong ipakita ngadto sa mga personahe sa mga mandakupay? Inyo bang ipakita o inyo bang ihatag? Unsa man ang ipakita kaninyo mga opisyal na unsa man ka ato kaning subaybayan? Dinilihan sa itong programa kay Sunan, Public Opinion, ug ang Point of View, nining adlaw Lunes. Karong hapon, ato kining ablihan ang mga linya karon sa komunikasyon kay Sunan sa itong programa ang Public Opinion, ug ang Point of View. Ato kining palauman ang mga bag-o ug labing dako ng kamanduan karon nga 2026 sa Department of Transportation. Matod pa sa Memorandum Circular Number 2026-001, ang gitawag nga No Confiscation Policy. Ato gyapon ang panubayon kay Sunan, unsa man karon ang kalainan sa ipakita o kanang ihatag. Kung ikaw doon ay mga credential, yung kitawan na itong license, unsa may klaro, imo lang ipakita o imo yung ihatag. Unsaon man imo karon pag-verify kung piki o expired ang mga deputized nga LGU enforcers o ban pa. O na karon atong panubayon kaysa at least matulunanon, at least natay mga giya ba na binagkatong mukuha yun o mga lisensya, di basta-basta magkaisonan. Taas kayong sakripisyo. Ah, hilak-hilak pa ka. At tungod ka na sa mga adlaw, oras, unya, basta, bukat po. Pero magkahuman sad, ay lipay po, untol-untol sad ta. Kaya kinahanglan magiging kamubadjit mo kaisonan. O na ano ang mga formal nga organisado yun mga isunan? Organisado nga paghanay yun sa upat ka mga kanang mahandurawong punto alang ka na sa mga diskusyon labi na karon nga atong isgutan. Nga gihubad kini nga to sa Binisaya mga isunan para dalig yung sabtan. Sayon sabton apan hait kayon nga Binisaya. Ano gyud dali kani masabtan sa mga atong mga suking tigpaminaw. Mga kaigsoonan. Karon, atay mga sakto karon nga mga idea atong tan-aon pag-ayo kung unsa may bot ipasabot aning LTO. LTO. Unsa man kining LTO ang katungdanan sa LTO? Matod pa ang LTO mo kana nagpasabot kana og Land Transportation Office. 20 minutos nila kalabay, mobalik ang public opinion ug ang point of view human lamang diin pipila ka mga pahinumdom.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Takon dira sa may Champaka ako na kadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko bali. Delibra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lamig ito sa panglawas. Tanan mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lamig na akong pag-ihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Niya na. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista?
2: Magandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
6: Nagtiksay mo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
6: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
6: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
6: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwano niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin din ko, Pastor, ano yung bindimak. So, salamat yung Pastor sa alas.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsunan. Padayon da sa ito'y kaduhang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsunan. Sa malana sa itong ipanubay kaganina, bahin kini sa tuwa sa LTO, so di basta-basta yun, mga kaigsunan. Tungod kay tako ginasalag autoridad. Sa ato pa, ang kining but pasabot, unsang LTO mo kini siya ang nagpasabot ni siya Land Transportation Office. Opisina sa transportasyong lupa. Kini sa kini kahinsya magkaisunan sa gobyerno sa Pilipinas. Nga mao'y kini nagunang tigdumala sa tanang may kalabutan sa transportasyon sa yuta. O niya tulo kapangunag yung katungdanan sa Land Transportation Office. Ining inspeksyon o registration. Sila mismo magkaisunan ang nagsiguro nga ang tanang sakyanan, motor, auto, truck o van basta kay mundagan sa kasada nga nagsubay sa dalan, roadworthy, luwas sakyan o registrado sa gobyerno. Ikaduha mga kaisunan, pag-isyo o mga lisensya. Sila may otoridad, sila ang nagsusi o naghatag o legal nga permiso o driver's license sa mga driver nga nakapasar sa examination o angay ng nga magmaneho. Pagpatuman sa mga balaod sa trapiko, tawag mga enforcement. Sila mag-eksonan ang nagunang ahinsya naghatagan sa pagpanakop sa mga masinupakon sa balaod sa trapiko sa tibuok nasod. Gamit ang ilang mga regular enforcers o mga deputized agents mag-eksonan sama sa traffic police o LGU enforcers o HPG. Aron atong yung palawman mag-eksonan. Palawman pagyod ang ato akarong hisgutanan sa pagtuki. Yan ato ang programa. Atong guntingon o dungagan o mga hait nga legal nga argumento ang matagponto. Kini nga mga detalye mga kaisunan, mao kini maghatag sa tuwa, makibaluta, dako kining balag yun. Batok sa mga enforcers nga tingnan nato nga makahatag ya pod nga pag-edukar. Makahatag ya pod nga magakuan gihapon. Labi na sa ato ang makibaw punta sa ato ang mga katong matong mga kanunay nga tigpaminaw kay sonan. Ana nga ang LTO, Land Transportation Office, o ang ilang katungdanan Gitawag na sila nga doon na sila ay gitawag nga police power. Sila may katungod, gitawag silang police power sa dalan. Ang laom na konsepto magaisunan, ang Land Transportation Office kung LTO nagpatuman sa gitawag na balaod nga police power sa kadalanan. Aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ang lisensya dili usa kana kakatungod. Ang lisensya magaisunan, labi atong dunay mga lisensya. Ha? Dili kana gitawag na dili usa kana kakatungod. Kon dili usa kana ka pribilehiyo. Ang lisensya usa kana ka privilege nga gihatag sa gobyerno. Dili na usa ka right o katungod. Doon na kay lisensya, abot pasabot na kay katungod nga mo drive dili. Pribilehiyo na nga gihatag sa gobyerno. Busa ang gobyerno doon ay pamaagi nga pwede niyang bawion ang imong lisensya. Kay privilege lang na, dili na katungod. So, ang LTO may katungod nga mubawi kung ang driver makita nga delikado sa kadalanan. Hindi, sa basta-basta mubawi po mag-insunan. Makitaan nga busado ka kwa o ginanilang lisensya kasi sila may tagiana, pribilehiyo raman ta. Kung ang saktong pagsabot sa trabaho, ang ilang katungdanan kaysa nang dili ang pagpangwarta o pagpuno sa kuta sa dakop o dili regulatory control sa tanang mga nagbiyahi, tanang mga driver. Sama sa pulis, sila gyapoy nag-control sa mga peace and order. Yun ay mga kagubot. Ang LTO, sila ang nag-control sa kadalanan. So, sabta na ginahinay. Unang, wala tayo kahadlok tungod kay sakop ta sa gobyerno, may katungod ta nga mubiyahe tungod kay restrado. Lisensyado. O dili na right, kundi pribilehiyo nga gihatag sa atoa, isip driver, isip dunay lisensya. Deklaro na. Sama sa usa ka negosyo, di magipwede ka mudako imong negosyo wa kay business permit, no? E sirhan man imong negosyo. Sama gyapos lisensya, kung gusto ka mag-drive, kinan konektado ka sa gobyerno. Wa mapasabot kay lisensyado ka na, haud-haud na ka. Bawi o na sa LTO ba? Ang LTO mo kanay magunang magbalantay, primary regulator. Kung walay LTO, maghari yun ang kagubot. Magsinumbagay sa dalan, kisa makauna. Ay, klaro na o dili. Kung sa may inyong public opinion, di akong point of view. Kung walay LTO sa dalan, sigurado, magbinanggaay na diya. Doon na, pagidagang kolorom. Ang kolorom, wala po yung saktong pagihigang ibang kaagan, kung saan may traffic rules, wala. Ikaw pat mag-aisonan ang detalye, ang ato akong proper good nga tema, iningitawan itong Republic Act 4136. Land Transportation and Traffic Code magkaigsunan. Ini nga balaod, napasa pa ni adtong June 20, 1964. Kining Republic Act nga 4136, wapa kong tao, ang nataon ko ane, pero usap ka tuig. Balaod na ni adtong tuig June 20, 1964. Usap ako ka tuig na magkaigsunan. Naana ni maong Land Transportation and Traffic Code. Sumala pa sa Republic Act 4136. Apan kini nagpabilin gyapon susamag Biblia. Biblia sa kadalanan sa Pilipinas antod gyapon karon. O di man ni na, Republic Act 4136 dugay na manday ka na. 1964 pa June 20. Usap ko kati, usap ko katuig na uban pa gyud tao. Nga mahinungdanon kay detalye sa maong article sa Republic Act nga 4136. Haom gini mga kaisunan sa atoa karon nga kinabuhi. Labi na katong dunay mga lisensya. Kay diha sa Section 19 sa Republic Act 4136 sa Section 19 kaisunan, gitawag siya duty to secure license. Nag-ingon gyud nga walay bisan kinsa nga pwedeng magmaneho o sakyanan sa Pilipinas nga walay balidong lisensya gikan sa LTO. Klaro na sa Section 19 sa Republic Act 4136 unsa kuno? Nag-ingon nga walay bisan kinsa nga pwedeng magmaneho o sakyanan sa Pilipinas nga walay balidong lisensya gikan sa Land Transportation Office. Sunod ka ng Section 29. Itawag ka ng confiscation of license. Dini nakasulat yun sa original kaniadto nga balaod sa 1964 nga ang Land Transportation Office, enforcers o ilang mga deputized agents lamang adunay katungod na kumpiskahon ang imo lisensya. So mas kulpa sa unang panahon magkaisunan. Nakakilisensya, busado ka, kuha akong ginanila. O niya, ansiran pa gina, buslutan pa gina, umabot ito. O na, ang confiscation sa tuig 1964. Mga enforcers o ilang mga deputized agent, maulaman na sila nga may katungod nga mo kumpiska sa lisensya. O kini ang rason, ngano nga ang urihi ang ordinaryo mga taga munisipyo, itawag na itong local government unit, mga enforcer nga walay deputation o dili deputize gikan sa LTO, wala sila kaya makalapas gid sila sa balaod kung ila kining ipulsa ang imong lisensya. So ang local government sa una, ang mga TMU, mga local enforcers, ang city enforcers, dili gi sila pwede nga mo-confiscate og lisensya sa unang panahon. Obligasyon gyud sa driver ubos niini nga balaod kay sunod ang lisensya giisip nga usa ka pribilehiyo, ha. Dili usa ka katungod. Gikan ka na sa gobyerno, nagpasabot nga qualified ka. Membro ka sa panginabuhian, sa dalan tungod kay lisensyado ka. Siyempre, ang dalan ba, tagiyan na, gobyerno ba. Dili niya usa ka absolute right. Busa kung parahon ka, parahon ka sa LTO, hinahinay diyo kagpadaplin. Obligasyon gini mo, ipakita ni mo to show ang imuhang pamatuod na ikaw mimros gobyerno nga may katungod, may authority na mumaniho o sakyanan sa kadalanan. Pero ayaw pag-aboso. Kaya mahog bang yapo na bisa pag nakalisensya, mugiro kay ka, mimro ramang ka, tugutan ramang ka. Gitagaan ni kag pribilehiyo, no? Nya, nagubugubog pag in-drive. Sablay. Aw da nga bahin kini sa lisensya kay sonan, dili nato ni ma-specify ang mga penalty o mga violation tungod kay di mamahuman ni isa ka kilometro ni atoa karong isa ka oras. Aw ni nga kana na ang pinaka-importante lang mga igsunan nga ang ngayon ito may bawaan. Labi na ka rin mga punchline ba alang yun sa kining ato ang programa. Labi na karon doon ay nangutana na importante kay mga igsunan bahin kini sa signage o kanang panakops kurbada. Kaya daghan kayo nagmulo matod pa nga manakop na kurbada. Manakop, tagos poste. Ang checkpoint yun, gihimo ni aron magiya sa kaluwasan sa mga pangpublikong sakyanan. Dili aron magbitik og mga driver. kung magtago saluyo sa mga kurbada nga walay signage, aw. Mo ginay nagpatuwala gina sila nagtuman sa balaod. Wala ko ningon nga nangatake ko sa mga LTO ha. Wapo ko nangatake sa tuwa diha mga enforcer. Kung magtago-tago magaling luyo diha sa mga kurbada nga walay mga timaan, nagpasabot nga wala nagtuman sa balaod. Kamu ang nagmugna og peligro sa kadalanan. Hinungdan nga dahil madisgrasya. Naay disinsya wala. Pag kita mo gusto nagpulis, kung LTO, kung pwede mag-un nilang kurbaan, mag-una. O yan, napagos kurbada, kurbahon niya, wapag yung mga signage, sablay, disgrasya nga buton. O na, bahin kini sa pagpakita o versus paghatag. Ato na siron kay Sonan. O sa may pinaka-importante, imong ihatag, imong ipakita. Kung parahon ka sa enforcers o mga LTO, o sa may imong unahona, imong ihatag o imong ipakita. Siron na ito, kay Sonan na. Aka, isip motorista ta, ubos ka na sa Republic of 4136. Obligasyon din nato ipakita. Obligasyon kami kay Sonan, ipakita ang imuhang pinanggang lisensya. Kaya kitagaan kang pribiliyo sa gobyerno, ipakita kung asa ka. Ubos ka na sa Republic of 4136, kay Sonan. Obligasyon ganito ipakita, apandili ihatag. Atong sayraw na, nganong dili maihatag, ipakita lang, pero dili ihatag. Ay, ana-ana, no? So, pwede na ito na sa ipakita, dili sa ihatag. Dili pwede po, wala magpasabot nga digi ihatag ang lisensya kay Sonan. Ipakita lang mo na, aya pa ihatag. Kung doon ay panginahanglan, ato ng susihon. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion, ang point of view, human lamang ninin pipila ka mga pinundong.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, unya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong kunong, ni kalitra kunong sutoy nga, samantala kunong sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanas sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, so mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pag wa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Mm. Ko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
9: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
10: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok.
11: makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
12: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
13: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
12: Tungod sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
13: Murag makondisyon imong lawas?
12: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
13: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
12: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa bila-bila coffee.
13: Makainom?
12: Makainom, laskig jud.
13: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
12: Oo, jud. Wagid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang bila-bila coffee.
11: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa paragis bila-bila herbal coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa paragis bila-bila herbal capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
0: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong gamay na lang ang minuto sa itong programang Public Opinion and Point of View karong adlawa. Balik na nga ato na napanubay, ato po nga respetuhan, ato po nga kananaang tahuron ang mismong LTO, Land Transportation Office, kay susama na sa pulis nga mo'y nagabantay sa kananaang sama sa pulis pa nagabantay sa peace and order. Ang mga panghitabo, gubot, away. O niya, ang LTO, mo ka na siya ay nagabantay sa ito ang tanang formal, legal nga pagmaniho sa kadalanan. Una ito po silang respetuhan kay sila mismo ang nagbantay. Pero kaso lang, hindi legit pwede bisa pagrespetuan kay sumala pa sa Republica 4136 ay agikalimti na di man kita pwede magsupak. Kaya nag-ingon mo dito na walay si bisan kinsa nga pwede magmaniho og sakyanan. Basta nga ang sakyanan ka, mamotor magunsa. Basta nga ang sakyanan sa Pilipinas nga walay balidong lisensya gikan sa LTO, dakpunjog ka. Sa so, kung gamiton manggali ng June 20, 1964 nga balaod, kumpiskahon ginay mo lisensya. Sumala pa sa Section 29. So nagpasalamat ah, tungod kay nagunahuna man po ang Department of Transportation kay ang LTO mag-exonan, under mana sila sa Department of Transportation. Okay, klaro na? Tanan nga mga balaod, nagagikan na sa Department of Transportation. O niya, under po ang LTFRB sa Department of Transportation. So, ikaduha ng ahinsya ang LTO. Muna sa mga frontline baga sa kadalanan. Gika na sa Department of Transportation itong DOTR. Deklaro na magkaisonan. Muna nga itong tanahon pag-ayo, nga dili angay daghang patang isgutan unta magkaisonan. Di pa na itong kaya katungod ang atong oras pero nindot kaysa nga topiko. Nanglan kung sikupon ka, inspeksyonon ka, dula inspeksyon man, ipakita gyud. Ang atong pangutana, unsa man, ipakita ang lisensya o ihatag. Sa inyo mga pangunahona, kung kamo si tahon, unsa man gyud inyong unahona, inyong ihatag yung lisensya diretso o ipakita diretso. O ipakita una. Kaya sumala pa sa Republica 4136, obligasyon yun natong ipakita. ang lisensya kay pribilehiyo man na nga ikaw gitugutan sa gobyerno nga magmaneho sa kadalanan. O di, klaro na. O na, ang lisensya kay pribilehiyo man kini ipakita sa kadto mga personahe sa gobyerno. Okay, unsa man ang mga personahe sa gobyerno, mga pulis, mga LTO, mga TMO, mga kitawar to nga city enforcers. Pero, doon nalang piro, pwede ipakita. Kaya mo ba, ningon nga ipasirox na nabay. Pwede po nimo ipasirox, no? Original. Kaya nga, kanabita mga ORCR, di man nimo ipakita ang ORCR ng original, no? Kimawa na. Pwede nga po ganang lisensya, punagya po, imong nga po madala, pero ang imong ipakita, gato lang Xerox copy kung pwede manggaling. Kaya po pareho raman na sakit, tanaw mo lang, digital labya. Kaya kung ang mga LTO magaling mudakop na to, pananglitan, mudakop ninyo, naman sila digital, kanang na may portal ana, tanawon man ito sa computer, kung tinuod ba yung nga kanang imuhang kwan, kaya kung piki ng imong Xerox, labaw na, isang labaw, mas dakop. Pero tanawon nito, nga maugid ang serial number sa imuhang mismo lisensya, bisag Xerox siya, at least tinuod siya sa original. Kaya mawalang original, nang saan na lang, anya! Duga pa mag-aisonan, aron lili po sakit kayo sa toong mga personahe. Makita lang, ha? Pakita lang, pero ayaw ihatag o ipabulsa ang imong credential o lisensya. Pwede lang nimo ipakita. Yan na lang, good. Oh, kapag sabot naman sila. Pero iyo mo ilang kuhaon, unsa may violation. Kung ilang pugson kuha, bisag dili i-confiscate, pugson yung kuha, ang pangutan na unsa yung violation. O nang dili sa masakitan ang ato mga personahe, ha? Ay matod pa sa mga deputization ID, matod pa. Pwede manggiyapon kantong mga lisensyado, may katungod giyapon sa mangutana sa mga deputized agent, mga LPO, ng SPG. May katungod giyapon tang ano bang lisensyado man ta. Ano yung uban na mahadlok na mag-aud hatag ritso? Pero kung tanaw ni mo kay lisensyado mga basawan lang di aboso, di nyo ka diha makuyawan. Pwede ni mo sila mapangutana. Kay bahayin man karon sa 2026 magon kay sunan, habang ulang, 2026 ha, sa memorandum, circular number 2026-001. Nga dili na nila confiscation, no confiscation policy. Gikan ka sa DOTR, ang mismo yun nga Department of Transportation, nagmugna, nag-order ngadto sa Land Transportation Office nga dili na nila i-confiscate ang lisensya nimo. Tungkol yung credential man nimo, kung sa mama nimo, pagbiyahe ka, nga di naman ka, hindi ka drive, hindi ka panihog, ilang i-confiscate. Pero gantong niyagi mga tuwing na 1964 ay buslutan ganyan mong lisensya. Pero mas main na lang karon kay dili na sila i-confiscate. Pwede na tanawang lisensya. Pero ayaw lagi, ayaw una ipahatag. Pakita lang. Walang yun na, karun tuwiga mga isonan, 2,000 2026 na doon ay kitay ka ng gitawag na no confiscation policy na. Ang mga enforcer nga mamugos yun. Mamugos gyapon sila ibarguhon ang imong physical nga card, imong credential, isip isinsyado ka. O niya, wala klarong violation. Supak ka na sa pinakabagong mando sa gobyerno. O na, mga eksonan. O gato pa na yung palawuman pag-ayo, hindi naman yung sakit. Pero kung si Cupon magalinta, ang imong ipakita, before mo ihatag, pangayuin siya o mission order. Pangayuin siya og mission order. Dili man na makapasakit sa tao. Di man na makapasakit sa mga enforcer. Bisan pa og city enforcers ka. Bisan pa og deputize ka. Kaya pareha mo, doon na lisensya. Doon na na'y privilege sa gobyernong gihatag. So di po masuko ang gantong lisensyado po. Arugante magigana kung musukol-sukol po ka. Kapariya mo nas gobyerno, may katungod man ka, ginaman kay pribiliyo, nga mag-drive ka. Gawa sa wakay lisensya, kay sablay, yun ka. Pero pwede ka mangutana, doon na ba na kay sir, doon na ba kay mission order? Nya, asay mong mission order, sir, doon na ba kay deputized authorization, sir, nga kwaon ni mo, i-confiscate ni mo ang akong lisensya, kay ang mga deputized naman yun, ang pwede mo hikap, mubalasa sa imong lisensya. Na karon, o pangutan-o ni mo, doon na ba kay deputized mission order, sir? O niya, tanawin pa ganyan ang mission order kung unsang pitsaha, unsang orasa, asang lugar, pila po sila ka oras, minuto sa maong lugar. Pero masuko gani, matay mahimo, kay imuha man ang rights, naman kay katungod. Wala man kay ingon nga nag-arugante ka niya sa ilaha, nangutana raman ka og duna ba? So pugsong yung kuha, ang imuhang pagka dunay pribilehiyo sa gobyerno, pugsong kuha nga wala sila mission order, wala sila deputized ID sa gikan sa regional nga LTO, ay pwede may sumbong magkakaisunan.

Na sa itong programa. Nagani, nakabuta nga, wala, isa pa gani o ga, walay restro yung motor, basta dili sila deputize, di sila pwede mo impound. Kaya sige na lang, wala naman tayo oras magkaisonan. Hao na magkaisonan, o mga adlawa, atong siren po na ang siyudad sa Davao, ang gitawag na to highly urbanized city. Kung mato kang Davao, labi na ka itong nakadungog sa itong programa, hibulong sila nga no ang Davao City laban na at Chinatown. Nang wala yung kitag na ikurinti, das kurinti na nagbitay-bitay ng dalan. Ato na sa iron mga isunan o mga dalawa. Ngayon na nga ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala gindiha sa gahom sa pipila mga isunan. Kung di na diya sa kamatuuran kagihuptan sa tanan, di ng inyong tingog mga isunan mao gini maghari. Ngayon nga ayaw kalimot lang, tinming kita magsubaybay sa itong programa ang public opinion o ang point of view. Kahit nga naman, gidala ka ninyo kini sa giingon ito nga pagkikalayon po sa ito ang mga mahinungdanong pong mga sponsor sama sa inyong kanunay tigpaminaw. Sabi ng Kagapi Glass and Aluminum Services Big Exxonan, ayaw kalimot po. Ah, sila mutaod din na. Servisyo na ay abisang asa inyong lugar at doon na. Sila mutaod din ang mga salamin. Isang unsang klase ng ipataod ni Imbalay. Kagapi Glass and Aluminum Services lang. Nga matawagan si numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services mga isunan. Lagi panagihan nyo na ni si Roderick Kagapi. Sabi na kung mangita mo barato niya di kalidad niya audio installation, audio setup. Ayaw po kalimot ang GMG, Audio Installation Services mga isunan. Sabi ninyo, kompleto sila diya. Gikan yun sa produkto, hantod yun na servisyo para po na sa inyo ang sakyanan o panimalay. Kaya doon na sila mga baratong produkto mga isunan. Labi na, doon na sila diya to Sunra Units. Kanan to Sunra Units, mao ka na para sa nindot na ng dashboard setup. Doon na sila nindot kay mga speaker dagko gagmay. Ha, mga amplifiers para sa kusog at tinaw ng tingog mga isunan. Doon na sila category 7. Amplifiers high quality performance. Doon na pa sila mga sound accessories para na mga wire o mga connectors mga isunan. Doon na po na sila mga mixers niya para kana sa saktong timbre sa tingog. O niya ilang servisyo, ila pa ng gitanyag mga isunan. Doon na sila car, audio installation setup para sa inyong mga sakyanan. Na sila mo installa na. O doon sila mga professional niya audio setup para kana sa mga nindot tapok-tapok mga event. Na doon na sila mga

0: Itong istasyon, labi na ang 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan, o ang 90.9 Light FM kay ang Infinite Radio Magaysunan, ang 96.1. O na ayaw kalimot kung gusto ka magpa-advertise, indot kayo sila diyan, kaya doon ay mga packets mga dagko. Gold packets sa pinakabugat nila, pero barato. Dagko sila mga spots mga Kaysunan. O na, sa mga... ang taliwala sa mga saba sa palibot. Nayo kalimot, kanunan lang tanas ka matuuran. O diyan natapos ang usak oras ng pagpanag-uban sa ngalan sa Kinatibukang Puwersa sa 90.9 Light FM, ang Radyo sa Kalusugan o 96.1 Infinite Radio. Lagi po lang sa itong station Maria Atty. Ulises Labao, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kiniubos ay gala sa kahanginan George Leonis Caygas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan, ang saktong opinyon o ang panglantaw. Makaigsunan, okay ni magdala ka na to sa hustong dalan. Busa makaigsunan, mayong hapon and God bless us all!
1: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta.

0: Abus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, dako dyan kong pasalamat gid, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gid sila. Wa gid ay imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Kalit man ni sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon sa dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
4: Oo.
3: Nga, dali kong sulod di sa balay. Deskwasto niya. Nanila lumapot yung akong ako kayo. Mag-inis ang ina. O dali anak abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kailat na ako pantuba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak kasulod ko. Ako gindrisi gunita nang kuan ka ng aroma gani.
4: Oo.
3: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko, likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Eh, panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay, adunag yun, panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
4: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
4: Salamat na, salamat kay Naya, salamat kay
5: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Love, diri na ko.
1: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
2: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang Teramex Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang Teramex Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
0: Love, sabay tagligo, ha?
1: Sige, love.
3: Oh, yeah.
2: Diri na ta sa Teramex Capsule. Aron
4: sigurado.
2: Teramex. Mapalit sa mga butika.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyaha. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karoon, nawala na siya. Itong coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gid kay gibati gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
9: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
5: so bad. Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag. Ano na usab sila swing machine repair? Og ano na usab sila baligya nga pure honey? Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: the best multivitamins in the market today.
1: Itang mga minikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw ng panginabuhi. Hindi na takasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila kung supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila ng immune system. GrowMate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, GrowMate na!
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just C! Vitamin C plus zinc.
4: Just C!
5: Just C!
6: Ah, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir. Nung lading. Kising ala na to, sir.
6: Ah, chief ko ni, sir. Si Diyos Kuro ni Hilo, taga-Ditlahan, sir.
7: At taga-Ditlahan. Ano sa itong testimonies product, sir?
6: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya kung lawas.
7: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsang tayong gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
7: Mm-hmm.
6: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy. Alam, lindot na akong pamatay. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kaya akong lawas. Diyos kuro ni Hilo, taga-Ditlahan, sir.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Jassy, vitamin C plus zinc.
8: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha so mato nga kananingon ko nga nindot yud ang GrowMate nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanon di gyud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, luritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat sa GrowMate. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
0: GrowMate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good.
9: Also dreamt, which charmed me most, that you loved me still.
10: Best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: po diyang kaibigan, Palayog Pereira ug taga-asa.
1: Maimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimonya lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino. Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yun ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may nag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ako naging unya, ay, magpalit na lang kong BGMAC. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman yung sakong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, bali pito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong, Pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa BGMAC, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
0: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios. At agalanta, yes, igana Roselina.
2: Pastor, kanang tinidyo ko pamina ni pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang ako yung naprong Pastor, nga maigyo ang BGMAC, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Niya, akong nabantayan, Pastor nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og BGMAC.
0: Giimnan ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Kita Pastor, kaya na-prob na ko nga maayog yun ang BGMAC. Namaligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
0: Ay,
2: kaya
0: may.
2: Kaya kada buntag.
0: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
2: Makatabang yun ang BGMAC Pastor.
0: Okay.
3: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
5: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

lang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purong Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information,

0: Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o diil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyamano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
2: Day, aniya gagod ni mo, day?
3: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
2: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Dahil Theramax capsule, oh. Tisting eh.
3: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
2: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
3: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
2: Aladay, may aniyag magkagsamot, day.
3: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
2: Ali na!
4: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal, naulian din siya. Sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay. Paliog, Pailaila, din taga-asa.
3: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum. So,
3: Tagum po.
2: Sige, Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas na yun sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
3: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
2: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Salamat sa Ginoo po.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
4: Ilo po na, wala din nagasaga sa balay, basaga na, taas sa kwarto. Ilayo na siya. Dako, bato akong bato din na maurang, Pastor. Una-una, Pastor, wala rin eh. Palito din, nisuusa ko nga nagkaluwa. Pumato dito doon, palito, Gimas. Isang bila palita, kung nalito sa Vera Puentes, diyan mong tipalita pa sa zona. Palito nga na ako, napulo kabog. Ako ipain na sa'yo, si Makabog. Isa, di makausa din na makausa na kirbala.
5: Oo.
4: Na tingala, Pastor. Pagkauman ako iba yun siya, Pastor. Tujuti ko. Tingala ko pag-uli ang last year, Pastor. Nalingkong na, Pastor. Nakalingkong na. Ako gigamit sa akong pamilya. Tanarang yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. To the Lord. Ako salamat, Pastor. Oras, Pastor.
5: So, hello, salamat yun.
4: Pastor, ako tipo, lugay tipo minal sa iyo, program, Pastor.
5: Maayo, maayo.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
1: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Sa Kutis Mestiza, kitantanan hamis artista.
0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Oy, Marie! Ay, man si kumpare, nga nung waman mamasayro ka nung adlawa.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini Marie ay, ipainom gini kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Daku ang ginisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayog ngisi.
1: Ayay ka, kumbate pre.
0: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
0: Just C Vitamins.
4: Lalo sa mga anoy, kalubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka nang kuhaan, Jassy, kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya akong pamati, dili na ako magsigulba-kulba ba din. Kani ang akong putit sa kalipod, naulian na po din, makalaban ako dagan, makaliplihok na ko. Di gani pong power din ko ba yung capsule, ako po nang isabay din ang akong bana, sa dihanga na admit siya. Luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Tal, di magiging siya katulog, dalang ko sa ospital din. Igawas na lang siya, kay ilong diya po siya katulog. Gawas na mo, Jerry. Kana nang sirbal akong gamiton, kanang probayo, Jassy, kay. Ayun ko na, nakatulog ko. Makamay naman siya mukaon din. Kaloy sa Ginoo, ulian naman yun siya po. Mawanil di ko agbasis ang masilingan di ari din. Nanambok na po siya, kaya targo na po siya balik. Di mo na ilang iba siya, nangutanan sila kung saray akong itambal din. Pitumar niya ngayon balik. Muna ako siya lang ito gana, di mo ito yung lanag. Nakaguan din niya na siyong bana ba, kaya maglakaw gani, mura naman gani, o ka nang pupling-pupling na hapit ba. Kaloy sa Ginoo, kaya katong ulap ko gagamit na nago. Sige, di biyo na ko bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Ago, yung basta matalisik ka lang yung gamay kong panit, awa na. Limaw to nga, nagamit ko, Jassy, Power 10 Probio Capsule. Pero sa Ginoo, nang uyon mag-improve may anak yun.
5: Power 10 Probio Capsule na.
0: Jassy Vitamins.
6: Power 10 Probio Capsule, alam sa mga yambing balatian. Tuma sa Power 10 Probio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo ng iangkos na balatian. Power 10 Probio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod ra ni sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
4: Yes, Igan.
3: Magsisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
3: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Isa po akong manghodron na stroke

Siya. So, gingan ako siya nga, palit o bigjimat. Pagpalit niya bigjimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigjimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigjimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyong sila nga mamatay na ko, kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigjimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigjimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayot to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga, siya naghatag ka na ko, utaas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kanmo. So, thank you.

0: napapuno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Eh, mena, dalay ko ng Diyos sa makaya ang tanan kay ikaw, anaaman. Maing buntag, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karo mga kaibigan, o gapit sa 6 na, aning bulan sa Oktubre. O napabiling gihapon ng usak ka mabugnaong kabuntagon, o posible maulan-ulang kabuntagon sa bang dapit mga kaigsuunan. Kagabi, may ulan nga ni kanamo. Kamusta mong tanan, mga kaigsuunan? Ako nang naot nga sama sa naandan, alam di akaroon nag-atang nagpaabot sa atong pagsugod ni atong programa Pinagpalang.

ang balaang kasulatan na gingon, una ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niyang pagkamatarong. Og yang ighatag ang ato mga gikinanglan. Bosa, welcome. Mong tanan magigsuunan, magkaibigan sa programa Pitagpala Musika. Og sa karumpa na kapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Live na karunig suon sa itong Facebook account Dan El Evangel. Og gabrut kasusap kita din iksuon sa Dakbayan sa Valencia. Madaw kita sa 98.5 Radio Kaibigan. Ang atong programa iksuon, nakawak up kini sa lalaimang radio stations din sa Mindanao. Og napun tayo radio station diya sa Visayas. Og quickly, ako na-acknowledge atong mga partner station karon nga nakawak up na ka nato ni mga orasa. Naguna iksuon ang atong partner station diya. Voluntary hook up ka nato ang 100.7 GIS FM diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. O gamaw sa Bigsoon ang 102.5 Kings Radio na Tuan Surga del Sur. 94.1 Radio Kamayuliangar Surga del Sur. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surga del Sur. O busa mga kaibigan ang 91.1 Barangay Radio Bislig City. 90.7 Yilulan FM Pangantukan Bukidnon. 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur. Agmo sabigsoon ang 97.9 Power Radio Villanueva Misamis Oriental. 95.1 Radio Sapol My FM Digo City. 91.7 D1 FM Mariatag Surga del Sur. 89.3 ang radio ko Kalilangan Bukidnon. 100.5 at Chela FM Kabanglasan. 89.1 Metro FM Trento. 101.1 FM Barangay Radio Gipo sa Mabuanga del Sur. 102.9 Metro FM Rosario. 99.1 Energy FM Kidapawan City. 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ang 90.9 Light FM Panabo City. 94.5 Big FM Kapalunga. Davao del Norte magigsuunan. Naglulunog diya sa Davao Region. Radyo ng Masa. Sarangani Province. 92.9 Raka Radio Bayugan City. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. O 106.9 FM or My FM diha sa Agusan del Norte. Flash FM 88.5 San Francisco Agusan del Sur. Og busa magkaibigan ang 104.9 Real Betrio Hingoog City. Kamusta ang radyo kaibigan na lagindingan o ang Metro FM Prosperidad. Kamusta ang Big Light Radio? Kamusta ang Light FM diha sa Kibawi? Kamusta o nai-feedback na ikanato kahapon ang management sa Hot FM Tubigon? Magsigdeg brand out dito di ay. Ikaw ang puso nga, nagligo ng mga bukton ko, magkaya ang tanan kay kawan. Kamusta ang JIT FM diha sa Lambunaw, Iloilo? Salamat din kayo sa tanan nga comment sa itong Facebook Live. Og labaw sa tanan gashare ng atong live karon. Ang inyong pag-share zone, dako nagatabang. As of now, natay 95 shares. May kasigo. Unta no, kanang maabot nato itong sama kanya itong, actually, kaabot niya puntag 300 kapin shares. Pero natin timing zone nga 400 plus ka shares. So ayaw mo ga kalimot sa pag-share, tanang gahataw comment din eh. Share nyo atong live karon. Para mas mapalapdan, mas mudaghan ang atong mga listeners. Katong di abot sa mga registrations, at least maabot na to pinagi sa atong Facebook Live, mga kaibigan. Pasod ang good morning, salamat sa Ginoo kay Light na po nga adlaw. Devi ka ba sa talibon bol? Okay lang, may diri kanunay nagsusunod.

tungkol sa pinagpalang musika. Kamusta ang partners this yung diha igandivi sa Talibona? Maayong buntag pasundan og sa atong buhing Dios. Usa ako katigpaminawan sa imong programa ang imong naputol na kay ni Lokso akong ibasa.

Good morning, Pasudan. Watching from si Dio Pampoko, Pastor, sa ako nga bana na Asya sa malisood nga kahimtang. Nami karoon sa ospital. Maria Rina Hospital. Ako di ay si Wilma Dinasia. Isigan Wilma.

San Miguel at alakag dayon hin nakaroon sa ospital iyang bana. Ang ginong Diyos mag-uban nakaroon sa resulta kahimtang nagpamuatog bilagro alang si mong bana kaibigang Wilma di na siya. At least salamat sa Diyos nga bisag na ang taon ka sa usaka sa panahon nga nagatubang og hagit nalipay ko nga wag yapong kamalimot ning atong program pinagpala musika og nagpaabot sa mga prayer request para sa si mong bana. Mangkod mo pabor ang paborgikan sa Diyos. Ang grasya Ginoo man kanimo og manaa si mong bana. Kaibigang Wilma. Atong oras igsuon karon 14 minutos makalipas sa alas 4, mag-ampo sa ta mga kaibigan. Atong itugyan sa Diyos kining atong pag-uban-uban sa kanginan. Wa magitay mahimo kung wala ang Diyos. Busa ba ni ko sa pagduol nga to kaniya o atong ihalad. Kinimaong duwa ka oras na itong pawaduban sa kanginan. Pinagis pag-ampo mga kaibigan ko.

Mahigugmaon among amahan. Kanimo kami nagaduol ning takna sa kabuntagon. Mapasalamaton, malipayon, niabot pa kami aning adlaw. Salamat imo kami gubanan sa milabayng adlaw o bisan patibok gabi na mong pagpahulay. O salamat toon kasi gihapon na kami gawas nun nga magkapamalandong simbala ang presensya. Gawas nun kaming magkapaminaw o mga awit yung makalangit o simbala ang pulong. Salamat yun o sa tanang grasya na paburong imong gihatagan ni kanamo. Labaw sa tanan sa umbala ang presensya ng nauban ka na mo sa patagutlo sa mong kinabuhi. Sa tanang panahon. Sa mga kasakit, kagulanan, mga hagit sa kinabuhi ng mong gitugot ng among masinatian o among maangkon. Nakamong kauban. Nagatabang ka na mo. O sa gihapon ng pagkamaayo, amogayong tagamtaman. Obisan pa sa mga kakulungon, kakulangon o kapakyasan. Kanay kang napakita gihapon sa pagkamaay ka na mo, aron kaming tanan makaamgo o padayon mapaduol diya ka nimo. O karon kauban sa mga tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika nga naminaw sa laing mga radio stations o bisan pa sa Facebook Live. Bot na may ibayaw ay mong bala ang pangalan Ginoo. Bot ka na mong simbahon o pasidunggan. Angayan ka o Diyos, takos ka. O walain nga ngayon simbahon kundi ikaw lamang. Kaya ikaw lamang na ang labing gamanan o guway pagkausap. Ang iwang buhat ka na mo kay bulungan. Gani din na matukib kini. Salamat o Diyos sa tanan o gakaroon sa among pagpadayon sa pagpaminaw aning program Pinagpala Musika. Ang akong pag-ampo o Diyos, nga salangay gayon, amon na pumasinati ang balaang Espiritu Santo, kami magapamuhat sa mong kinabuhi o makiksulti ka na mo sa mong kibulong ang pamaagi, pinagi sa mong minsay nga mabati karon. O ga, ang mga minsay, mga takinig ka na magdugang kadasig kaligon. Paglaom, labi na tumurag na wadaan ang paglaom gumikan sa mga bugat ng mga hagit sa kinabuhi ng ilang gipasaan o ilang giatubang karon. Kalipay ni ato magulanon o giyan ni ato nga confused kung sa angay nilang pagabuhaton. Dahil ka namo murag wadaan ang paglaom, apan salamat. Kaya katunay ka na pahundom ka namo nga diya kanimo ang tananay kasulbaran. For you will always make a way. Bosa Ginoo, salamat og sa gihapon ang imong pagdihog man sa imong alagad og imong programa Pinagpala Musika. Aron ang mga minsay nga mga bati karon may tiso kanin sa mga kasing-kasing. Magatubo, magalambo o makita sa mga adlaw-adlaw ang kinabuhi. Bantay ang matagusan ka na mo karon, labi na mga OFW. Panaliptis na Ginoo. Salamat o Diyos, kini ang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginoog maluluwas giampo kining tanan.

0: E minatong kusog nagikan sa Diyos, makiksunan mga kaibigan. Maayong buntag pasudan. Ako si Miriam Salido, usag ka solid listener sa imong station sa Radyo Kaibigan. Pakigreet ko sa akong pagumangkon nga si Bernabe Paler Kaipan og si Edyo Dita Salido og happy birthday sa ilang adua. Siguro belated happy birthday ni Nokay Friday ni gipadalangan ni kanato. Usa ka adlaw ang birthday ani. Happy birthday sa imong pagumangkon kaibigang Miriam Salido. No, salamat ug dalay ko ng Dios sa imong pagmangkon nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawan karong bulana. Oga, greet ko og happy 51st birthday sa akong igsoon na tita Inisito. Hinaot nga daghang pang katuigan maabot sa iyang kinabuhi. Veggie Max user ni. Happy birthday from Igan Esther Abacolot, Asilana.
1: Sa bawat araw, ika'y laging tapat.
0: May butang Igan Esther, Inday Bacolot, Asilana, Banigan LD, diha sa Maray-Maray. Sa iya mga igsoon diha sa Bohol, maayong buntag, diha sa Tubigon, Bohol. O bisan pa murag na apay taga Davao. Good morning Pastor Dan, nami-nami sa FB Live. Salamat kayo Mercy Asna.
1: Tunay na ang ikay walang katulad. Tunay na ang ikay di magpapagod.
0: Good morning Palanga namong Pastor Dan, Igan Maria Lustinyo. Tanlayo ni. Salamat Igan Maria Luz. Vlogger Nels, may buntag ka ni mo o kabigang hili na pareha. Atong oras karon 24 minutos magalipas ang alas 4 mga kaibigan, mga kaigsuonan. Atong salamat sa Ginoo kayong tanan may buntag igan at Livy Casire. Salamat igayo sa inyong suporta o padayong suporta sa program Pitagpala Musika sa pag-ampo bisan pa sa financial ang Ginoong Diyos magpadayon sa pagpadalangin kaninyo. O bisan pa sa tanan no may buntag kanyong tanan nga gapaluyo kanato ning atong programa dako kayo gatabang ang inyong mga matabang sa programa. Dalay ko ng Diyos, may buntag kayong tanan. Ay, may buntag di ay kang nanay miding. Di asalaak o bisan pang kaibigan Jocelyn Abapo. O sa tanang mga listeners nato diha sa Laak, nalipay kay ko. Unta, maabot ang adlaw nga makabisita ko di asalaak, no?
1: Mabuti ang Diyos.
0: Wabay ko magkatunob anang lugar sa Laak, Davao de Oro.

Maayo nga buntag kay Bing Elmer, Julaida og Amy Julaida. Tunay na ang ikaw, di magpapagod, mabuti ang Diyos na sa atin at mamahal. Og kang kabigang Mirian kahapon. Kamusta man kaibigang Mirian? Ako pa rin nag-ampo. Alang sa imong panglawas. Nasa atin.

Langlang asis ko lintas. Diya saboy na grasya talakugon, may buntag usapon ni sa tong gipangandoy nga tumadtuan. No. Unsa nga programa amin unsang istasyonan maabot diya natay siguro ang rock radio abot diya. Apuntay karon nga medyo kusog pud nga istasyonan ko na ay gapaminaw palihog tiks mo kanako. Sa naminaw sa 106 Moraga Point 1. Diya sa Agusan del Norte, abot nagkabadbaran ng soon, diya sa Butuan City. Sa RTR, may buntag diha sa akong uyuan, ang kululong. Anti Inday, kanyang tanan diha. Sa RTR, I hope madiskubran ninyo ang 106.1. Atong bagong partner station diha sa Agusan del Norte. Napay nagtawag ka na ito igsoon nga taga Sambuanga Sibugay ba ito? Nangandoy po sila nga unta mabot ka na kanila ang atong programa Pitagpala Musika o mausab ang grupo sa kaibigan. Maabot sa ilang lugar akong pag-ampo nga the Lord will provide para mo extenta. Dugang tekstasyonan dito banda sa Sambuanga del Sur, mga kaibigan. Atangi ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko.

Good morning, Pastor Dan. Mag-pray request ko, magka-decide ko surgery sa akong ulo. Dili pa maabot December 2026. Matod pa sa urologist o neurosurgeon dili na idugay kay makakomplikate sa 5 cm pre sa nga makaya na sa akong lawas o gama kakuha na o maklear na ko o i-provide ang financial. Yes, igan mirian kahapon o dalay ko ng Diyos sa malampo sa usab nga operasyon sa ulo ni Mamuing o patayin ko nag-ampo Mamuing alang sa imong fast recovery o wala mga komplikasyon. Yes, igan mirian kung saman ang mga pamaagi sa Dios ang Ginoo will just open the door no sa tanan for any medical procedure nga kung gikinahanglan mahitabo o buhato diya kanimo. And the Lord will provide sa mga panginahanglan kaibigan na meri anak kahapon.

Igsoon ang balaang pulong sa Dios atong pagbasahon karon para sa atong nubong pamalandong ning tara sa kabuntagon. Kung nakayundo mo igsoon nga aning milabay mga buntag. Atong gitan-aw ang kinabuhi ni David. Ug atong giingon igsoon nga si David namatay sa iyang katigulangon. Nga adunay kalipay. He enjoyed a long life, wealth and honor. O niya gitawag kini siyang a man after God's own heart. No, ako ning gisulti alam ni adtong wa pagid magka paminaw kay naay mga sasyon ligsoon nga wa mag-cook up kay brand out man. Very interesting kayo o grabe ang mga pagtulunan nga itong nakuha pinagi sa kinabuhi ni Haring David. David ruled over Israel for 33 years. He died with a good old age, having enjoyed long life, wealth, and honor. Pakatao mga kamatayon, igso, namatay siya nga anay dungog. O niya, gitawag kini siya a man after God's, no, on heart. At sorte, ang Dios na himuot siyang kinabuhi, si David pinangga sa Dios makigsuunan. But looking back sa kinabuhi ni David, nagyapon siya yung mga failures o usa sa mga nahimo niyang mayingon na ito nga kanang butang wa makapimuot sa Dios sa diyang nakasala siya sa adultery. Ang adultery igsoon mao ang sala pagigilawas sa usa ka minyo mao nang tawag tong adultery. O gawas niya na gipatay pa niya ang bana sa maong babae. Nga asa si David nakigdulog aron mahimuon nun siyang gawas nun kay nabuntis lagi among babae. Na dili na kay nako i-elaborate makigsuonan. When David was confronted ni ining masala yang gibuhat, pinagiswa ka sambingay. Uma na dungog ni David og gisultian siya sa iyang sala. In verse 13 sa chapter 12 sa 2 Samuel chapter 12. Verse 13. Mingon si David ngadto kang Nathan nga usa ka propeta nga gisugo sa Dios nga mao imo confront ngadto kang David. Isip usa kari. Si David mingon, nakasala ako sa Ginoo. I have sinned before God. Huwag akong gilagwa igsoon nga grabe ang iyang di lang remorse, no? Di lang pagmay, kung di lang pagbasol gayod. Lahi magod ang remorse, lahi ang repentance. Lahi ang pagmahay, lahi ang pagbasol, lahi ang paginulsol. Ang pagbasol, kasagara mo sangko sa pagkamatay. Kanang too much remorse, igsoon. While repentance, ang paginulsol, mao ang pagtalikod, gikan sa pagkasala, o ang pag-atubang, o ang pagsunod ngadto sa Dios. So atong giingon si David adunay kapasidad sa pagpahilom sa tanan. Pwede niya bayaran o tinuladang bulawan. Tagaan niya tinuladang bulawan ang alagad sa Dios, pero kadi man niya madalani kung iyang tagaan. Kay grabe man ni kapitudanon ng alagad sa Dios, si Nathan. Pwede niya ipapatay o ipapreso. Pwede niya baliho ng istorya. Pwede niya mo ag-isyo istorya. Pwede siya mubayad si David o pipila ka mga mini nga mga witnesses. Kadagang mga witnesses na kaya kay bayaran. Kaya na kay bayaran. Aro pakita ang kinimaong tao nga gisumbong sa daan. Ugmaon ang pinakasubo karon igsuon di na tubakuha ang eksaktong kamatuoran hustisya kung kaya bayaran ang mga witnesses.
Og mo ni ato gakita usap sa nasod Pilipinas or duwa man tagaw kom kay ang gidor magita sa sa tanan. Pero kay medyo obvious man gyud pud igsoon ato makita ang pagkitabo karon labi na sa flood control ng mga nga scandal nga issues. Ano wa man kay ginahisgutan na karon. Ang dito man noon sila nakapunting o naka-focus sa patanggal sa atong vice president nga daghan man unta nga mas dapat nila unta tubungon at tubangon nga mga issues. Unya ato makita na mga tao nga musulti og tinuod pero tataod mawala na og mahilom na unya mabali. Ang tinuod kong naasa ka igong kagahom igsoon, you can manipulate sa kamatuoran. Pwede bayaran. So, ako nang gisulto igsoon para tumasabtan pag-ayo nga si David ang nasa posisyon, he is in power o pwede kiniya nga ipawala si Nathan o ipapriso. Buhatag istorya. Bayad lang siya o pipila ka mga sulugoon niya o sige pag-witness ka kakini si Nathan na binuang din sa balay. O nangawat o sa baka. O unsa pa diha nga mga sala nga pwede nila pwede silutan pinagis kamatayon silang kapanahonan. Kay samtang ako gitan-aw kini gisultian ni Nathan nga walay nakadungog si David dagud ang gisultian David nakasala katubangan sa Dios kay imong nya nga imagine ako nga giingnan siya nga David gipatay nimo ang asawa tapos imo pagyong gitakigdulo pagigkas in taon sa asawa. Ngamulag samang ato usa ka dato nga daggan si karniro pero katong karniro sa iyang sulugoon, sa iyang silingan nga publika, yung mamaong karniro imong gipaihaw para idalit si mong bisita. Nga pinangga pag-aayo sa mga sa pobre ang mao kay gani kumukaon sila, mukaon uban kaniya sa lamisa uban si mga anak, iyang katong gitatar nga murag anak niya katong karniro pero iyang gipapatay o gipaihaw o gipakaon sa iyang mabanang sabi kay igsog yung basahon ang 2 Samuel chapter 12. So, murag kumbaga, murag yaban o tubig ang hari. Murag naulawan siya kung imong tanawon sa tubangan sa usa ka propeta. So, pwede gid siya mo taas iyang garbo, kaya ang garbo mag-isoon mo ni usa ka kinaiya sa tao nga mo dipinsa siya ang kagalingon o mo justify sa tanan. O may makak ang gisulting kamatuoran. Pero dili ingon ana ang gibuhat ni David, human niya madunguga ang gisulti ni Nathan. Mitubag siya, nakasala ako sa Ginoo. O niya atong Domingo ba ito, atong gibasa ang Psalm 51, ato makita ang iyang pag-ampo, siya pag-ampo, igsoon, makita kung unsa kasinsiro, un-unsa gyud ang kasakit niyang gibati, sinong nakasala siya tubangan sa Dios. Gani ko gisulti nga to the point nga, mihapa sa sayuta. Kung yung magkuntalaon igsoon, kasagaran magkunt sa ila sa diya nga sila ilang ilhon, kanang ang mga pinod kasagaran magkunt na sila mahapa sa yuta. O maampo nga to sa Ginoo. Tamilan sa papaubos. So, si David, gipasaylo sa Ginoo. O gatong ingon igsoon, ang Diyos dili mahukom subay sa anino sa atong kahapon. Ang gitanaw itong kasing-kasing karon. So, muna yung atong ingon si David gitawag a man after God's own heart. Tungod ka na nga isa pasaylo o niya mingon si Nathan, gipasaylo ka sa Ginoo o dili ka mamatay. What a promise. What an assurance of forgiveness and protection. Kanang ingon nga dili ka mamatay. Gipasaylo o di ka mamatay. Kaya di ay, siya ang kapatang kumakasala at doon ay mamatay. David was assured of forgiveness and God's protection despite sa iyang sala. Tungod sa iyang gibuhat, Ginoo, nakasala ko kanimo. Nakasala ko sa Ginoo. Igsoon ta sa kabuntagon, ato'y padayon. Kay basig unya kining maong gibuhat ni David mo ingon ta o kay makasala ta kay pasayloor na manggihapon ta sa Ginoo unya tawgon pangga pinangga paghihapon sa Ginoo. Yes, igsuway do da gipangga ka sa Dios og pasayloor sa Ginoo pero atong basahon verse 14.
Og verse 15 sa 2 Samuel chapter 12. Apatungod kayang imong gihimo nakahatag og kahigayunan sa mga kaaway sa Ginoo, pasipalahan siya. Osbon ko. Verse 14. Apan tungod kay ang imong gihimo nakatag o kagayunan sa mga kaaway sa Ginoo nga pasipalahan siya. Mamatay gayod ang imong anak. Mipauli si Nathan sa iyang balay unya gihatagan sa Ginoo og grabe nga sakit ang anak ni David kang Bathsheba. Igsoon tayo sa kabuntagon atong tanahon kini. We are assured of forgiveness, pero apa sa matigsoon, nga free na ta to any consequences sa atong sala. Latsulti, igsoon tayo sa kabuntagon, I would like you to realize nga kumbaga cause and effect. Mapasaylo ta, we are assured sa kanang kapasayloan, pero di kalikayan, adunay consequence or consequences nga atong bunga sa atong ibuhat. Panalitan, magbuhat ng kong example. Ayop nga di ko ma-misunderstood. Kung magpatuyang ta sa atong bisyo, onya, mingon ta Ginoo, pasaylo ako. Gipasaylo kas Ginoo, pero tungod sa imong grabing bisyo, naay consequence sa imong lawas. Manong akong giingon gyud kanunay, ang pingi imong lawas. Kay lisod na kung maningil ang atong lawas. Og mao ni igsuon nga mayon ako nga usay, mayon ko guilty ko ba kay kana usay pasagad ta sa tong lawas. Mani utog late kay tuwa ta sa tong trabaho. O niya ako, halos way pahulay. Kulang sa tulog. So, mayon na usay, mga ayugbahin ang atong lawas. Maningil. Tungod sa sobrang trabaho, way pahulay, way tulog, kay bisag adlaw para sa Ginoo, trabaho ra gihapon ta. Way panahon sa pag-relax sa atong lawas. Nga atong lawas di sinyo mamanggani nga kanang ikapito di lawas magsimba sa Dios, pero at least makapahulay ta, makarelax ta. Pero say atong gibusuan atong lawas. So, magkasakit ta. That is consequence, son. O di baka patuyang sa bisyo. Inom din ni, inom dito. Sigarilyo din ni, sigarilyo dito. Kaya bisag kinsa yung pangkatanong, son, ang inom, ang alak, makadaot sa lawas. Too much. No? Nga pag inom sa bino, makadaot sa lawas. O niya, sigarilyo. O niya, ang kapait pag sigarilyo, mas lala ang epekto sa panalita, nagrelyo ko akong katbang. So, imong anak, apektado, imong asawa, apektado, usay, manibulong ta. Nga nung akong asawa, sakit ang iyang baga, nga waman nagpagrelyo, pero mas kusog ang contamination sa imong katubang, imong kanunan ka istorya. So, akong punto sa diyang agita, nakaamgos sa lana, nga itagpasaylo sa Dios, ang ginawa pasaylo ka nato, pero di kalikayan adunagyoy bunga ang atong mga binuhatan. That is consequence. Sa part ni David makigsuonan atong tanawon, uman gisulti na kasala ako at tubangan sa Ginoo og bitubag si Nathan, gipasaylo ka na sa Ginoo og dili ka mamatay. Apan in verse 14, tungod kay imong gimo nakahatag og kagayunan sa mga kaaway sa Ginoo nga pasipalahan siya, mamatay gyud imong anak. Latusulti igsuon ko atong sabto pag-ayo, David, tungod kay nakasala ka, katawuan ka sa mga tao nga dili tumutuo sa Dios. Katawuan ka sa mga kaaway sa Dios. Katawuan ka sa mga nasa kaaway sa nasod ni Israel. Kay napakasalamang ka.
og tuunin na mamatay gayud ang imong anak, subo lang kay ang bunga si ang sala didto hapak sa iyang anak ngadto kang Batsiba. Mipauli si Nathan si ang balay unya gihatagan sa Ginoo og grabe nga sakit ang anak ni David kang Batsiba. Nagsunga to tanawon pag-ayo, ako lang ning i-share so on just to make us realize kay basig unyag mahimo nato ng rason na okay day makasala ta tubangan sa Ginoo kay kwan man mapasaydo mata sa Ginoo. Yes, God is a loving God, pero atong tibanig so on, He's a just God. So atong makita din igsoon nga sa sala ni David, grabe ang consequence. Unang sala niya, namatay ang anak. Ikaduwa, nagkagubot iyang pamilya. Namagunay si anak nga kung imabasaon ni igsoon ang chapter 13, yung makita di chapter 13. Na anak si David, nagganlag Tamar. O niya, kinis Tamar igsoon ni Absalom. Si Salom, anak ni David. So magsoon si Tamar o si Absalom. O niya, napoy laing anak si David, si Amon. Nga igsoon ni Tamar sa amahan. Lasulti, nailang anak si Amon, laing anak, laing iyang inahan. Magsoon sila sa amahan nga si David. Now, kung imong tanawon igsoon ang istorya, nakagubot ang iyong pamilya kay kining iyang igsoon, silbi half-brother nga si Amon, nakagusto sa iyang half-sister nga si Tamar. So, resulta na iya kining gilugos. Now, to make the long story short, iya kining gilugos. O niya, pagkabalo ni Absalom nga gilugos sa iyang half-brother ang iyang igsoon nga si Tamar. Kung imong basahon ni Igson, iyan na pong gipatay si Amon. Iyong makita ang kagubot sa kinabuhi sa pamilya ni Amon, ni David. Napatay ang iyang anak. Ngatong ang Batsiba. O niya, ang iyang anak na pod nga babae, gilugos na pod sa iyang laing anak na lalaki, anak sa laing inahan. O niya, ang igsoon sa iyang anak nga si Tamar, nga ang pangalan sa igsoon si Absalom, ipatay na po niya si Amnon ang iyang igsoon. Igsoon niya sa amahan. E mo nakita igsoon ang kagubot sa iyang panimalay. Hangtod nga milaya si Absalom, wa ni paulay nga to kanila, ni Bati o Kamingaw. Si David, hangtod nga ipapauli siya. O niya kayong basaon pag-igsoon kining 2 Samuel. Mga libro sa Samuel ako gibasa kapon while to ako sa opisina. Nalimot ko sa oras. O niya, ang oras magdunta nga siradaan ang opisina alas 4. O niya, nanguli na ang tulo ka staff na bilin pang usah kay naapakos sulod sa akong opisina. Kanilin nga kong basa ning kinabuhi ni David o din sa 2 Samuel. O kabantay sa oras alas 5 day niya, paggawas na ko sa akong opisina, yan ito ko sa pinaka main hall sa office sa kaibigan. Dito nang realize nga gawat day sila, gawat day ang us ang atong kasir nga di man sila makaisla gagawin itong yabi. Di siya makuli kay naapa ko. Wapo sila, nakuwala. Pasinsya gyud, nalimot ko sa oras. Ya, okay ra pastor. Kay murag na nadala ko aning akong gibasa ang halusin ako putlon og basa pila kapitulo akong gibasa igsoon. So milayas si Absalom hangtod ipauli siya ni David, pero naabot gyapon sa punto kung imong basahon igsoon ang mga kapitulo sunod ang kapitulo 2 Samuel. Abot ang panahon nakirebuild si Absalom. Nakarepil din na po siya sa iyang amahan, sa kinirin siyang amahan, o iyang hinahinay, ikumbinsi ang mga Israelites nga makig-away batog kang David o siya mga sundalo. Imagine.
And to make the long story short, nakigira, nakig-away, hangtod, miikya si Absalom. Nisangit siya sa sanga sa usa ka kahoy nga gitawag nga tugas nga kahoy. Nagbitay siya dito. O niya, pagkabalo ni Joab nga alagad, kumbaga right hand ni Haring David, iyang giadto niya, iyang gibangka ba ito, gipana niya. Hangtod, matay kini si Absalom. Nabitay nga ito sa sanga. O niya, iyang gisakyang kabayo mula ni padayon og dagan. O niya, siya nabilin dito, nabitay sa nga, kanisangit ang iyang liog dito. O niya, gitewasan siya ni Joab. Grabe ang kasakit na itabo sa pamilya ni David. O sila na dugog ni David, igsoon ang mga pagitabo kay imong basahon kini. In verse 33 sa 2 Samuel chapter 18, magigsoon ang verse 33. Una, in verse 9, 2 Samuel chapter 18, napadayon ang gira o natagbuan ni Absalom ang mga tao ni David o miikya siya sakay sa mula. Miagi ang mula ilalom sa dakong kahoy tiribento o tugas o nasangit ang ulo ni Absalom sa labong ng mga sanga ni ini. Misutoy o dagat ang mula o nahibilin na nagbitay si Absalom. Og mota kong isgutan kay kong basahon sa ubos igsoon. Gitewasan kini ni Joab. Og sila nabalitaan ni David ang nitabo sa iyang anak nga si Absalom. Abidin mo unsa nitabo, unsa gibuhat ni David. Sa diyang he was informed sa nitabo sa iyang anak nga si Absalom. Igsoon. Nga mirebuilding ato kaniya. In verse 33, 2 Samuel chapter 18. Osbon ko, 2 Samuel chapter 18, verse 33. Sa diyang nadungog ni David o nabalitaan ko si tabo sa iyang anak na si Absalom. Nangurog si David, misaka siya sa kwarto, sa ibabaw, sa pultahan, sa lungsod, og mihilak. Samtang nagsaka siya, miingon siya, o Absalom, anak ko. Ako nalag-unta ang namatay og dili ikaw, o Absalom, anak ko. Makita ni mong hilak sa usa ka man. Ginoo, ako nalag-unta ang namatay og dili ang akong anak, o anak ko, Absalom. Nangurog siya. Grabe ang kurog. Sinadungog niya ang namatay ang iyang anak nga si Absalom. Misaka sa kwarto, ibabaw sa pultahan sa lungsod. Og mihilak. Og samtang nagsaka siya, paingon siya taas, o Absalom, ingon siya, o Absalom, anak ko. Ako nang unta ang namatay, og dili, ikaw. Grabing kasakit, gibat sa kamahan. Tulok anak ang namatay, tungod siyang sala. Kaya mo mag-isulti dito. Gipasayin ko na apan. You are forgiven, but mamantoy kuan gisulti sa verse 13 o verse 14 sa chapter 12 sa 2 Samuel. Gipasaylo ka na, apan. Igsoon ko ato tanaw ang Biblia o tagong oras, daghang nakasala gipasaylo og pero bisan pa ni ana, adunay big consequence nga ilang dawatan unang kon. Nawag yung watay kong oras aray padayon kini. Pero sa gihapon, ang grasa sa Dios grabe kadako. Despite nining tanan nagitugot sa Dios igsoon nga makasinati si David og kasakit tungod sa iyang sala. Gipasaylo gihapon sa Ginoo. O bisan pa nga nag-undergo siya og grabe kabutang nga grabe. Nga kanang tungod sa iyang nabuhat. Pero ato ipakita ang grasya sa Dios igsoon. Then, ang atong tanahon, ang final resort siyang kinabuhi, kay nagpinubusano man siya, he went through, ani, pero wagin siya mabiya sa Dios.
wag siya mabiya sa Ginoo. Napatayon siya. Wa siya magmahay sa Dios, wa siya mangluod. Kita mag-usay, mangluod man ta sa Ginoo, magmahay ta sa Ginoo. Ginoo ni balik ta man kunimo pero ngano? Ginoo ni undan man kusong bisyo pero ngano? Ginoo na ipasar nimo kanimo pero ngano? Si David igsuon. He went through ani makasakit pero wa gid siya mabiya sa Dios. Mao ni una ko. Gitawag siya. Siyang kamatayon nga namatay siya nga nay dungoga. Di man kita perpekto igsuon. Ang importante lang kung asa na bakod, asa na tumba mo bakod ta. Nakinundom ko sa diyang estudyante pa ko sa Bible school. Nakasala man pug ko. Mang nakoy anak sa akong pagkaulitaw. Estudyante ka to panahon na. Mang nakoy Jing na sa Dubai ka trabaho karon. Grabe kong hilak, grabe akong sakripisyo. Pero din ako Ginoo kung ang pamaagi sa pagbalik sa taas, balag mukamang ko, mukamang ko. May mga portahan for opportunities nga gisaladaan sa Dios para kanako kaniadto. Pero napadayon ko. Wagi ko mo biya. Kinibalog ko nga gitawag ko sa Dios. Nagantos ko, nagpahilob ko. I went through sa consequence sa akong nabuhat. O ako nakita gihapon ang grasya o pagkamaayos sa Dios. Although wa ta gaingon igsuon nga kung nag-antos ka karon tungod kana sa imong sala no dili pod ta magkaw ni bisan kinsa. Nawala. Ang ato lang punto li igsuon. Adunay mga sala nga adunay epekto kumbaga cause and effect igsuon. Ang akong tumutingwa niini ako nakasinati mangyud ta og mga consequence ani. So whatever atong gibuhat atubangan sa Dios akong pagampo. Padayon ang mga lagad sa Dios mabinobsanon unya matinumanon sa Ginoo. Ayaw biya sa Dios kay biya sa Ginoo masamutang pilde. Wala ay makatabang ka nato. Aro kita magbadaogon o malapasan ang mga bugat o sakit nga pagsulay. Ang Diyos lamang yapon makatabang ka tuig soon. Pero pahimang nausap kini katong tanan. Yes, God is a forgiving God. Kung yung basaw ni soon ang Pedro. Mark chapter 4 ba to? Unta kuno ko mag-antos man ta. Di tungod kay nakasala ta, nakapatay ta, o unsa ba diha. Pero if ever nakasala man ta, o ingon ana, hangtod na preso ta, then antos ta. Ay pagmahay sa Dios. At tubangon ang consequence. Pero sa gyapo to masinati ang gras Ginoo og ang ato tanon ang end, ang katapat sa nawa. Look forward lang. Kaya umano mo malagpasan ang tanan, sama ni David namatay siya nga malipayon og sa iyang katigulangon. Og namatay siya nga adunay dungog. Ang sikreto, nagpadayon siya sa pagalagad sa Dios. Igsoon, itugyan ang sa Dios ang tanan. Ayaw lang yun biya sa Ginoo. Andam katabangan sa Diyos, kaibigan ko. At ang oras karon, 1 minuto sa kalipas, alas 5, at tangi ang ato pag-ampo, kaibigan.

Watching from Dubagiti City, Negros Oriental. Panumbaya ko sa akong igsoon na sa Purok 11. O ga Purok 20. Asa ni nga Purok 11, Purok 20. May buntag diya kanimo, di at taga Dumagiti. Nawala niya pangalan ni Lukso, akong ibasa din ako makita. Salamat sa pagpaminaw, Dumagiti City. Morning pasurdan, grabe ang nitabo sa pamilya ni David. Sukad patong Domingo hangtod karon namati ko. Grabe akong kagool. Kay anak di ay oga makasala ang amahan, ang anak ang mamat ang namatay. Nakredit ko pastor, gibiyaan ko sa akong bana o na namatay. Nakarelate ko pastor. Ilukso akong gibasa igsoon, ipadala utro na ilukso akong gibasa ng makita.

Igsoon, mag-ampo kita. Atong iampo sa Dios, unya. Naisala igsoon, isgot at Biblia ang katong sala ganing idolatry. Idolatry. Ang consequence, ana, up to third generation. A fourth generation. Kubaga, mag-antos ang anak, mag-antos ang apo, mag-antos apil ang apo sa tuhod. So, usahay na ay pangitabo, no, sa sayop sa atong ginikanan nga. Hangtod karon nag-antos ta. O di ba kasala na ito, hangtod karon atong anak nag-antos po. Digsoon, kalapat sa grasya sa Dios ang ato lang is pag-ampos Ginoo nga. O atong iampo nga naputol

dili ang paghadlok kanamo kung dili to make us realize. O pagtabang kanamo sa paglikay, sa pagbuhat o butang ikadaot kanamo o di mo'y kalipay. O na Ginoo, pasailoa kami sa mga sala o kalapas sa labuat sa pagtabangan. O kung naamang kanamo ang nag-antos tungod sa mga sala nga nabuhat ka ni Adon sa badaya, Lord, akong iampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Maputol ang maong tunglo. O tabangin matagos sa kanamo o Diyos, nga kung nakasinati man kami o medyo lisod. Sa gihapon, magpabilin kami diha kanimo. O dili ginubiya, inoon, padayon, nga mahimong matinumanon diha kanimo. O ban sa paglaom nga, nagyapoy kahayag na paabot ka namo. O nagtuog kami nga dili mo kami pasagdan, dili ni mo kami biyaan. Kay kanunay kang among kauban. Og salamat kay makalagid na mo ang tanan kay ikaw ang naaman. Uban ka na mo, nagipangbati sa lawas tungod rapod sa among binuhatan kaniadto. Lord, ako pag-ampo nga, tabangi gihapon o Diyos, maangkon ang kayuhan. Kung nasakit man tungod sa sobrang bisyo o uban pa. O ba nag-antos tungod kay na-disgrasya tungod kay nag-drive ng hubog o sa badiha? Hantod karon nag-antos sila. Lord, tabangi gihapon ako nagtuo, Lord, ang imong grasya sufficiente para sa tanan nga nakatubang og pag-antos sama ni David. Pero wagi siya may biha kanimo. Salamat o Diyos. O karon akong itugyan kanimo ang tanahan. Ikaw na sayod sa mga pre-request makigsuonan. Nayusa ka igsuon iyang bana. Nasa lisod ka kahimtang karon nga nasa ospital sa Cagayan de Oro City. Ako pag-ampo God, namuhat ka. Tandog among lawas o God. Ay mong grasya yung masinati o milagro. Tabangi siya o Diyos kung maragpasan niya kailag kong hagit. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord, mamaayos siya sa iyang balatian. O bisan pa kang kaibigang Marian. Lord, ang imong pabuot may matuman kung kinalan siya ang operan siyang ulo. Open the door for her, Ginoo. Ang operan siya kung kana imong pagbuot. Andama siya, physically, spiritually, o financially. Tabay sa Ginoo nga, matagbo ang tanging kinanglan o may mamalampos ang operasyon ka na Ginoo mong itugot. Ako pag-ampo lang o Diyos, bisag unsang pamaagi. Sumala sa pagbuot, Lord, ako pag-ampo. Mampingan ang kinabuhi. O sa gihapon o Diyos, ako naglaom, maangko niya ang kumpletong kaayuhan sa pangalan ni Kristo Jesus. Di lamang kaniya pan sa tanan. Nga nakinalan siya mong pagtandog karun kay nagipangbati sa lawas. Banan niya lala, naging kayo nga sakit. O banan niya daot na ang kidney. O banan daot na nalata ng ilang atay. Na problema sa baga. O banan gatubig ang ilang baga. Lord, kung unsa man nga mga sakit na ilang gihambing karon, ako nagtuwa, imposible kanimo. Og milagroso nga Dios, ipasinati kanila ang milagro. Oh, glory to God, Lord. Salamat Ginoo, o karong bantay kaming tanan. Sa among padayon sa mga adlaw lang bulatod, og pag-ampo panalipdi kami, likais na matan sa kadautan, disgrasya sa kadalanan. O padayon ka magatag sukusog among kinanglan. O ikaw sa Dios, magapanalangin sa pagabuhatod karong adlaw. Ihatag ka na mo Dios ang pabor.

At ang oras, mga kaibigan, 14 minutos makalipas ang alas 5. Dalay ko ng Diyos sa iyang balaang pulong at ang dungog karon. Ako na ako tigson nga patay na to kiting pamalandungan. Nindot yod nga kanangitang dool sa Diyos. Wala ay makatabang ka na to kunyang ginoolang yod sa itong mga kasakit, kalisoda. Ginoolang kanon ay lang panganduya ang iyang balaang presensya. O kanina, tugutan siyang padayon mahimong hari o Diyos ay mong kinabuhi. Nandoy sa presensya mo. Panganduya kanunay ang balaang presensya, kaibigan. Maing buntag pasudan, salamat sa pakanindot nga pulong sa Ginoo. Mao di ay ang dangatan sa ginikanan nga nakasala. Ako pag-ampo nga di kini makatag og kahasol sa ato naho na igsuna ang pulong ato dungog karon nga ato lang gyud is. Dili gyapon nato hukma atong kagalingon ang atong kaila tungod ko nag-antos masarano dili. Ato gyapon timan igsuon nga katong usa ka butang nabuta ingon sa iyang tinun-an ni Hesus. Kinsa nakasala kanila nganong nabuta man siya, siya ba o iyang gidikanan? Miingon si Hesus. Dili tungod kay adunay nakasala busa nabuta siya. Nabuta siya aron masinati niya ang gahom sa Dios. So nga tuloy igsuon sa matag pa ito sa gidabuhi. May mo ng kagayunan ikaw makasinati sa gahom o grasya sa Ginoo. May buntag kanimo diya kaibigang Kristi Kalimtan. Kalimpitan.

Good morning, Pasundan. Thanks sa iyan na po, Mingi Pukaw. May buntang iganglay sa saway, di sa kibanggay. Roslyn Puhas, may buntag. Thanks for the word of God. What I learned today is that true repentance is not just saying sorry, but humbling myself and honestly admitting my sin before God. Like David, God forgives a repentant heart, but our actions may still have consequences. This reminds me to be careful with my choices, to learn from my mistakes, and always come back to God with a humble and repentant heart. Amen, God. Exactly. Glory to God. Salamat, kaibigang Tina Bautista Ayuban, Davao City. Pito na usay natin mga kanang usay makabasa ko ni ani ko tungod sa akong sayop nga desisyon. Natay usay mga desisyon nga sayop igsoon mo na nga usay ni Antosta. Pero ang grasya, grabe kayo, ang grasya sa Ginoo. Grabe kayo. Ay panalitan, nag-resign kasi mong trabaho kay niadto ka sa laing trabaho only to find out nga mas nindo tuunan ni mong trabaho nga imong gibiyaan. So karon medyo nag-antos ka sa aning imong bag kanibiya kasi mong trabaho. Kay naglaom ka nga nindo tuunta ni pero lahi di ay. So na mingon ana pero ayag ka dismaya. Kay sa gihapon ang Dios, grabe ang grasya, mutabang gihapon sa kanimo aron nga makabakod ta.

Good morning, Pastor Dan. Please ko announce kay Ara chapter ano na kita Thanksgiving anniversary sa umaabot October 24 adlong Sabado. Okay, Ara, pangandaman ninyo na amoy Thanksgiving anniversary celebration karong umaabot October 24. Thanks, Pastor. I love you with the love of the Lord. Thanks sa imong ministry. Magkinaunsa, maminaw yun ko sa live or sa radio. I'm so blessed sa imong tingwa sa pagpalanog sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang gusto o sugo sa Ginoo. Salamat kay Bimirian kahapon o baybuntad ka nimo. The Lord will bless you. Good morning, Pastor Dan. Yes, good morning, kaibigang Tiri Kanato. Hello, Kuya. Asa nga radyo nag-contact, Kuya? Dito to sa Buanga, Sibugay, Kuya. Nalimutan ko siyang lugar. Pag-istorya, may kahapon. Maayong buntag, pasurda, naminaw ako sa radyo karon nga buntag diri sa GTFM Lambunaw. God is good. Salamat kayo. Maaga mayang agada sa imo, kaibigang Hilly Navarro. Bindanilio, nga gapamati karon dira sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Laser Estenso, may buntag, may pagpaminaw. Grabe kanindot ang minsay sa kinabuhi ni David kadtong kabuntagon. Very challenging, Mrs. Pasudan. Karong kabuntagon. From Pastor Ami, Lansaw Daniola. Marites and Igan Dodong, morning Pasudan, salamat sa pulong. Pagkadabis ka ayo, pulong among nabati, amping paso. Salamat, alaga Dodong sigaw ba ni Igan Marites di Asingog City. Good day, Pasudan. Salamat sa imong mensahe, sa imong pulong. Tuhop gyud sa akong kasing-kasing nga kanunay gyud ko. Nagpinumdum ka namo. Kanunay ka nagpinumdum ka namo. Magreta Pastora Bungkalis Family, Maribok Family. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo. Kasimba ko, wala ko ni Lord. Amen sa katahum nga minsay nga amo nabati karon. Nanay Perle, may agas si Nanay Perle. Pasudan, pakanindot sa balaang pulong sa Dios. Glory to God from Lillian Villamor. Good morning, mahal namong Pasudan, kanindot sa pulong sa Ginoo nga imong gishare karon Pasudan. Glory to God, salamat sa Dios. Igsoon, patayin tayo mag-ampo para sa itong programang Pinagpala Musika. Salamat sa nga gasuporta ni ini. Kung ikaw na panalanginan sa itong programa, igsoon, og buot ka mutabang, just fail to extend, no? Inkaso lang, ha? Inkaso. Kapo na nag-gikas ka na mo, og 200 pesos. Highly appreciated na siya, 200. Dako na katabang, igsoon. Salamat kay Igan, salamat kay yung tanan kat patabang. Nibati ko gamay igsuong kabugat kay na mitawag ka namo nga naghilak atong listener kay di na ko madungog ang programang Pinagpala Musika silang lugar. Duwa ni sila igsuon nga nitawag sa ako. Ang isa kahapon tong isa murag naging semana. Naghilak gi record mga ito sa kong kauban ang iyang tawag nga naghilak siya. Kay di na madungog dito sa Iligan City. After pila ka tuig, bisag usa ka butilya wa magugkoy wa tay produkto dito sa Iligan. Yeah, so dapat sa punto nga wa na tay ibaya dito. Bisag usa ka garapang aroma wa ta dito. Nako gibutangan dito pero wa man gani ma bisag limit wa gi karimit bisag piso na. Bisan ang produkto wa pumabalik. Mo na nga subo man kay napoy istasyon ng igsoon nga napugos po tagputol o matupan niya nga among giputol kay naamoy unsettled. Unsettled daw. Pero actually, ang ako stop na ingon nga, di na ta mo bayad kay last na nato ni nga bulan kay lisod na to i-sustain.
Dakong amount matag bulan ang akong ikinalan para lang ibayad sa radyo. Dako. Salamat na VG Max igamit sa Diyos, pero ato mong ipaubsan ang presyo mo ng atong ginansya mas ni gamay, nga di na kayo siya enough igsoon sa pagbayad sa mga istasyonan. Mauna nga, akong yung mga, kay nga naman nga mas gamay atong ginansya, kay ato mong ipaubsan ang presyo, no? Plus, daganapod ta mga kompetensya karon mo na nga, dito mo palit, no? Dito mo palit. Kay naan na istasyonan nga atong undangan kay wa na tay ikabayad, no? So, na ay mga gina-announce ako kasi kaniadtong kasi ako gakuha karon wa nagakuha sa ako pero sa lahi na sila gakuha kay atong sabton igsuon nga ang VG Max ato pinaka main sponsor kasulang kung mapalit mo sa uban nga wa gagi sa ako bisag piso wa sila tabang para sa bulaton sa Dios, no, wa sila tabang ana. Ayop nga inyong masabtan mga kaibigan nga diya mo palit sa mga istasyonan para padayon tang madungog sa mga radyo. O di ba ka sa mga tindahan nga akong gi-announce para padayon madungog kay dagang gipangluwas sa Dios atong programa Pinagpala Musika. Tell you. Daghang gigayo ug daghang gahila kung di na madungog ang atong programa sa daghang mga dapit. Nagkukubang mga broadcaster ka na ito igsoon nga wala sa ako, gabrigya sila nga di gikan sa ako. Pero okay ra sa ako. Okay ra. Pero gusto nga ko ibalo sa inyong dili connected sa ako si Miles. Oh, taga Diabanta South, dili connected sa ako si Miles. Inday Hamis, dili connected sa ako. Pero mga pinanggan ako na sila. No? Si Rins, diya sa Kitapawa, dili connected sa ako. Bisan sila rin, dili na connected sa ako. Pero mga pinanggan ako na sila, gihapo, ay problema. Nagalig so, no? So, akong punto lang is, diya mo palit. Pero kung palit mo sa butika, okay ra. Pero wala na contribution para sa itong programa. Karoon ako nag-isulti so on for the first time sa pilakatuig. No, about sa Kang Miles. Pilakatuig so on. Pero ako lang masultihan nga, ako yung panapinang. Bisag may nga ito, nga kompetensya na ito. Basta kini atong programa para gini, no, kani atong pag-indo sa produkto para gini sa programa para daga makadungog sa pulong sa Dios. So nagbaw sa taog. Duwa ka istasyonan na pa isa igsoon. Kini Jensen ang next, no, Jensen. Pasela ako Jensen na pasela ako. Kay ga follow ra man ko sa ga in charge sila ani kay siya magoy ga problema ting bayad na. Wa pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Thank you Pastor Dan sa pag-share. Ko ang aking mata sa Diyos. Good morning Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Sa bawat sandali ng buhay. From Long's Robs. Ikaw. Long Long, I mean Jeffrey Rubio. Or Long Long, no, may buntag na kanimo. Sa iyo ako asa, ikaw ang ilaw sa... Morning, paso na namin na kami sa biyahe pabukid noon. Oy, may buntag, nahuruta itong coffee, gibilin dito, gikumpra sa usalang katao dito sa Light FM, Infinite Radio sa Panabo City. Ikaw ang aking... Usalang katao, nagpalit sa itong gibilin dito ng coffee. Palit mo kay naapatay ko nito VG Max Aroma para patay ang tumadugig soon. Duwa ka estasyonan sa Panabo ang atong ginabayaran. Morning, Pastor. Naminaw mi sa biya, samtang biya ipabukinon. Salamat, Engineer Wolfie Oreo. Tag-iast ng partner station diya sa Panabo City. Og din sa Light FM, Kibawi. Salamat, Engineer, sa pagpaminaw. Og salamat ng programang Pinagpala Musika na hook up sa imong istasyonan. Para patayin tabadugog soon sa Infinite og Light FM diya sa Panabo City. Ana mo diya, palit mo. At mo, nasa barangay sa Tuninyo, Panabo City, at bang sa Panabo City Inn or Hotel. Maayong buntag sa kalinan, Pastor Dan. Na, Pastor. Sige ko gapalit diya sa... Diya ako rason na makatabang ako sa ministry, Pastor.
Naadya sa kuan. Dili magpakawala sa Vegemax og aroma. Salamat pagbasa gikan kang Montenegro. Asani? Salamat igan na. Naadya sa L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy sa Kalinan. May buntag diya sa Lumundaw, Igan Milan. Nag-order to sa ato. Basiga. Next week pa ko, akano sa ako makaanag kagaya no. Itawag ka na ako kahapon ang Hyundai gabi. Nga patuon ko dito sa Hyundai. O man na ang sakyanan na ayon na nag-andar na ang problema. Na pag nakita talaga ang problema, so ginapadto ko nila dito. Kay mo tayo akuwatan nga kung dadon sa buhol ng sakyanan. Okay. Mga igan, manamirit na ta. Dagang kayo mga comments sa itong Facebook Live karon. Wala ito mabasa iksoon. Salamat kayo sa inyong comment. Din ako ang basa ni On Air, pero makalaom mo nga ako ni basaho noon niya. Pero salamat din kayo kung tanan ka paabot ang mensahe ka ni kanato sa itong programa Pinagpala Musika. Magsoon na nalipay kayo ko nga dagang kayo ga comment ka nato. Buti pasabot dagang kapaminaw sa programang Pinagpala Musika. Dagang kayo gyud ang kapaminaw ka nato. Salamat, salamat din kayo mga igan. Gapaminaw ka na to o labi ka itong comment labi ka sa mga radyo ah. Importante yun nga mo text mo ka na ko. Kung di mo kabal mo text ina yung apo text is pasudan ani nga numero malipay ko kung naay mo tawag hamot akong ignan ako nga karoon naman mo lagi nagtawag. Kay kung nireact mo sa di ang akong i-announce nga mo undang midiha basig na punggan pa nako no sama atong dito sa Kalamba at atong undangan pero lagi ni react na ni tawag o nya na pud nag volunteer nga pastor ako na baligya pastor ako na baligya. So baligya mo apalit mo sa atong Vegemax diya igsoon sa Kalamba diha sa tong naagan ni gabaligya diha og kuan murag sa puro 4 bato diha sa poblasyon gabaligya og signal nga mga accessories kanang signal na siya kanang cable na siya no nga mga accessories naita baligya diha tapos siya sa opisina sa Good Life at bang niya opisina sa Good Life diha mo palit o din pasudan gapon nagpalit kog bayusa sa Big Light FM. Okay na siya, palit ka diya og bayusa sa Big Light. Although, wa na mo agi sa ako, okay na gihapon kay Pastor Richard man na siya. Okay na, tabang po na sa ila diya. Ate si Pastor Richard, ministry po dito. So, salamat igan ng Prima Riba Rabosa. Montenegro, salamat din kayo. Igan, manamirit ako. Wati kong oras magsunan sa ngalatbukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamirit o magaingon. By the way, diya sa prosperidad, diya mo palit sa Metro FM, hangi ko ninyo, diya mo palit sa istasyonan. Para padayon, tamadungog diya, kay murag happy taputa nga di kabaya diya. Ampi mga iga na dalay ko ng Diyos at ang iyong atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsa ni palihog taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod kinagubag ng sikuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Na ako'y arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka, di ay ngawa, di makalakaw.
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat ka ayo sa pag-testify.
2: No, nganong kataki ang kaman?
3: Sakto sa ayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakto pa jod ka ayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Lupo na kung ano ginagasa ka sa walay basa sa kwarto. Dayo na siya. Naku, bato ang matag din ang maura, Pastor. Una-una, Pastor, wain na ili. Isuro sa nga nagkarwa. Pumato dito doon, palito, pijimas. Isang bila palita, kung nasto sa imbis sa Verapuentes, di mo di palita sa zona. Palito nga na ako, napulo kabog. Ako ipain na sa iya, di makabog. Di sa, di makausa, di na makausa na, pero

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Oban-oban tang to dalasay sa itong siren kining pipila ka mga balita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o gipanalanginan sa Dios. O tungod sa panalangin sa Diyos, mga kaibigan, na imo kining tambal sa daghanan. Di na gyud maihap ang mga tao nga nagpasalamat sa Diyos nga naayos sila gamit atong produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Og ang atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas nga nindot kayong haplas, mga kaibigan, makigsuonan. O galang sa dugang detalye sa itong mga produkto, dool mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. O sabon ko, dool mo sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. O di ba ka, dool mo sa atong mga tindahan, mga opisina sa kaibigan. Dini sa Valencia, ana diha igsuon sa Alquino Emporium. Pag nasa Maramag, diha mo sa Perimeter Building Store number 18. Pwede-pwede sa Navarro Record Store. Pag naamo kadingila ng atong tindahan, nadiha igsoon sa kilid sa food court, nadiha si Iganini nga Guzman. Pag diha mo sa Wao, adritso na mo. Diha igsoon sa atong tindahan kang kaibigang ihada na ko, Rospe. Adyong building, color green commercial building, at bang anang bagong site sa merkado, nadiha ang atong tindahan. Yeah, palit itong produkto ng Vegemax o aroma. Wa tay butika diya sa Wao. Sabon ko, tay butika diya. Ano mo diya igsoon sa tindahan ni Igan, amin diya sa Adyong Building, Igan na Rospi. Then, pag naamo sa Mangagoy, Bislig City, diya sa Kaibigan Center na to, R. Castillo Street, halos kilid sa Cap Building, andi dito sa Guzmana Building sa Ingoog City, doon sa terminal, maklay kapatulong sa ospital, imamalabyan ang atong tindahan niya. O sa mga istasyonan nga asa mo gapaminawan. Sa Real Betridio, muragwa natin produkto diha, kay naman tayo tindahan sa Ingoog at tulang mong tindahan. Pero sa ubang mga dapit sa mga istasyonan, adto mo. Diha sa Bayugan City, ana mo sa istasyonan sa Tap Radio. Naitang produkto diha, Tap Radio. Diha sa Bayugan City and then, kung naapay laing dealer na to diha, ako lang announce ha, pero sa pagkaroon naragid sa istasyonan sa Tap Radio. Atong oras karon, 41 minutos makalipas ang 5, o karon sa uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Babae nga top 5 wanted person sa kasong murder o attempted murder sa Dinas na ginuktok na sa prisuhan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Managat nga taga Kaumau ko aming inabangga sikop sa mga otoridad o nasakmitan sa gidudahang shabu, balor o sobra kwad. Milyones.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oro, 4 mil ba ni? Lalaking pipilag kaadlaw ng missing nakitaan nga patay sa usa kasapa sa Simaya, Malaybalay City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: managsuon patay human adong natumbahan o globe sa Davao del Sur.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Usa ka kalabira sa lalaking at dugay ng gipangita ang nakaplagan sa mahinatuan Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: O sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, armas kag suspected na siya na recover sa gin-implementar nga search warrant sa chairman sang transport koalisyon sa Iloilo.
0: Mindanao, Visayas headlines.
1: Mga kaibigan, mawag ka ng ulan tudling sa atong balita tudka na to sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. At ang iang detalye ni ini kung usakasan ng mga concerns, pangutana mitod sa atong produkto, text lang iga na, text lang, ay lang tawag katong adunay pangutana. Text sa atong numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Atong tawago ni, atong dawatomi, kung pangutana ni Orkwan, kung testimony, kay kung pangutana, atong ingon nga text lang, atong ning dawaton. Hello, may buntag ni mo di ang kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Okay, nay. Unsay ato, nay.
2: Ino, pasalamas ko, Pastor, kay katugan na ani kastagom.
1: Oo.
2: Katung akong anak gani nga, nagkuha gani, stack ni mo nga, katung iman store.
1: Oo, nay.
2: Ako man ang ina, atong mga, kuha man ang tayong katung lalaki, akong anak.
1: Okay, nay. Kinay, atong oras limitado, nay. So, unsa may atong tuyo karon, nay?
2: Ha?
1: Unsay atong tuyo karon, kay atong oras limitado atong oras. Unsay atong tuyo karon?
2: Nagpasalamat ko gani kay nipapalit ko sa kwan, nagpadako sila, pagpalit ko pidima kay nagsukmas pas mula akong piang ba.
1: Okay.
2: Na, akong gi tumalaan ko an karon na uli naman tong sakit na ko sa akong tikas na akong tiil.
1: Oo.
2: Oh. Salamat gyud ko kay nakastagong kay no damang ko kwan istak tong pidima kay nipapalit na ko sa una tong nagani kan kadua nga nagpalit man pud tong akong anak.
1: Okay. Na,
2: hindi makai mogil ang makaayos akong gi bati belatian nya ipaday lang ipaybalo pastor kay katong istak nga katong akong anak ni sa kwan katong iman store gani.
1: Okay, nay i-explain nay asa dapit na palit nay asa location para sa mga listeners nato diha sa Tagum. Asa dapit na palit?
2: Tapad sa Puro kay nito.
1: Tapad sa Puro kay nito o na mismo sa Puro kay nito
2: sa katong iman store gani ang kwan.
1: Oh, dako mo guna lugar diyan nay. So, unsay pinagka
2: Akbang
1: sa eskwelahan. Okay, Akbang sa eskwelahan sa card na di ang Iman store. Okay, nay, salamat kay naya, salamat kayo.
2: Ipadayon lang ipahibalo pastor kay para makaibaw ang uban ni Puro kay nito.
1: Okay, nay, salamat nay.
2: Salamat.
1: Okay, nasa Puro kay nito at bang sa card ng eskwelahan. Diha sa Tagum City ang palit ang atong produkto nga Vegemax og aroma. O katong buot mag-testify, pwede rin mo tawag sa atong numero nga 09-27-71-12-12. As buot ko katong buot mo testify, tawag mo iga na sa atong numero 09-27-71-12-12. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas headlines.

0: Babae nga top 5 wanted person sa kasong murder o attempted murder sa Dinas na ginuktok na sa prisuhan. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton na report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa Barangay Radio Gipo sa Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naghinuktok na karon sulod sa malimuot nga prisuhan ang usa ka 58 anyos nga babayi nga nasa top 5 most wanted person provincial level sa Sambuanga del Sur tungod sa kasong murder o attempted murder. Atol sa manhunt operation alas 12:40 sa kadlawon kagahapong adlawa Oktubre 5 kasabtangan nga tuig didtong dapita sa may Purok 1A Barangay Ginikulalay Dinas Sambuanga del Sur. Gipahigayon ang inihusang operasyon sa Dinas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ug 2nd Provincial Mobile Force Company nga misangko sa pagkadakop sa mga akusado, pinagi sa warrant of arrest. Nag-iisyo nito Hunyo 19, tuig 2026 sa Assisting Judge sa Regional Trial Court 9, Branch 29, San Miguel, Sambuanga del Sur. Dinula kinigrekomendar nga piyansa sa kasong murder, samtang adunay 120,000 pesos nga piyansa alang sa attempted murder. Ning kasamtangan, ana na karon sa kustodiya sa Dinas Municipal Police Station ang mong dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang Kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan, Francis Ralph Liemet, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Francis Ralph Liemet sa maong report ang atong produkto nga Vegemax og Aroma mapalit sa maong istasyonan diha sa Barangay Radio. Sa mga listeners nato diha, diha mapalit sa istasyonan para padayang tamadungog kay sayang kayo kung makaundang ta sa itong programa diha. So diha mo palit sa Vegemax sa istasyonan o diha usab mo palit sa itong Aroma sa Barangay Radio diha sa Gipo, Sambuanga del Sur. Yung katong gusto mag-dealer, doolan mo diha sa istasyonan. O diba ka, text mo sa itong numero 0927711211. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Sambuanga del Sur atong zero na balita pakitabong adto sa Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Managat nga taga Kuaming inabangga sikop sa mga otoridad og nasakbitan sa gidulhang gituohang Siabo. Nasakbitan sa gidudahang Siabo. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nasikop sa mga otoridad atol sa ilang gihimong bypass operation ang usa ka mananagat nga mulupyo sa Barangay Kuaming, Inabangga, Bohol alas 6:55 sa buntag niadtong Sabado, Oktubre 3, 2026. Ang suspect usa ka alias Kundring, 38 anyos, minyo mananagat og residente sa naisgutang lugar. Ang bahan sa kapulisan sa Inabangga Municipal Police Station pinanguluhan ni Police Captain Secrath Deladeli, Station Commander, ni ipahigayon og bypass operation nga niresulta sa pag-aresto sa naisgutang suspect o pagkumpiska sa mga ebidensya sama sa usa ka buok heat sealed plastic pack nga adunay sulod nga gidudahang Siabo, tulo ka buok nga hiniktan nga plastic pack nga adunay sulod gihapon nga gidudahang Siabo nga anaa sa iyang posisyon. Ang kinatibok ang timbang sa nakumpiska nga gituohang Siabo anaa sa 601.1 grams nga adunay gibanabanang kantidad o standard drug price nga 4,087,480 pesos. Ang arestadong suspect temporaryong giditinar karon sa Inabangga Municipal Police Station samtang ang kinahanglanong dokumento giandam alang sa pag-inquest niini dito sa Provincial Prosecution Office. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini Senora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kay Bang Nora Canelio Acas, tanuka diha sa Hot FM Tubigon Bohol. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit diha mismo sa istasyonan sa Hot FM. Bo sa taga Tubigon o Silingang Lungsod at tulang mo sa istasyonan sa Hot FM kay diha itong produkto nga Vegemax o Aroma. Laing balita mga kaibigan.

0: Lalaki, pipilag kaadlaw ng namising, nakitaan nga patay sa usa ka sapa sa Simaya, Malaybalay City. Alang sa detalye atong duwa, atong report ni kaibigang Jeremy Pahangin, anukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Patay nang nakitaan ang usa ka lalaki ang pipilag kaadlaw ng gipangita, huwan kanigi kataho.

0: Karamising nitong Oktubre 1, 2026. Ang biktima gilang si Delio Paglumutan, hingkod ang Puraigon, ug lumulupyo sa Purok 2, Barangay Santo Niño, sudan sa Malay, Balay City. Nakit-ani ang patayng lawas sa usa ka sapa sa Purok 5, Barangay Simaya, pasado los 8 sa
1: sa ato ang produkto. Osbon ko, di mapalit sa ato mga kaibigan members. Di sa lantapan. O niya, pag naamo diha sa Kibangay, di mo kang pasaranurad baka sa natay Vigimax diha sa Bufarco Pharmacy sa Kibangay. Wala tayo tindahan sa Kibangay ha. Wala tayo Vigimax na tindahan. Nagabili kang Vigimax sa Kibangay. Gawa sa Bufarco Pharmacy o kang Pastora Nora. Og posible sa tumipila ka mga collectors na ibaligyang Vigimax o aroma og diya sa basak na diya sa tindahan ni kaibigang Aldion og sa tumipila ka mga kaibigang functionaries. Og diya tangkulan kang Angel Register, palit mo diya igsoon ka nato diya. O niya, kung napay atong laing dealer diya sa tangkulan, amin diya sa lirungan, text mo ka na ko para akong announce din eh. Laing balita mga kaibigan, managsoon patay, humanad natumbahan og lubi sa Davao del Sur. Uy, kung ano atong siren pinagi sa report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigan Noenim, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Nakabsan sa ilang hinulamang kinabuhi ang magsuong minor de edad sa Davao del Sur human nga natumbahan matod pa og lubi ang payag nga ipapahuayan sa mga biktima. Giilang mga biktima nga silang alias Junjun 10 anyos ug magulang niini nga si alias France 12 anyos nga susamang nakaangkon og fatal nga samad sa kalawasan hinungdan nga wala natabang sa balay tambalanan ang pipila ka oras nga na-admit. Una na matud pang nakabsan ang 12 anyos nga si alias France ug isundan kini sa iyang manghod nga nakabsan sa kinabuhi kagahapon adlaw Oktubre 5, 2026. Sumala pa sa yaan sa mga biktima nga si alias Junesa nga una matud pa silang ipapahawa sa ilang ginikanan sa ilang Pinoy-anan sa maong lugar. Gipabalhin matud pa sila sa payag tungod kay mamutol sila og lubi apan sa wala damha sa payag maninuon na tumba ang lubi ug midat-og ngadto sa mga biktima. Balita hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Madamugid nga salamat o dagang salamat kaibigang Noenim Rafisora Kainoy sa maong report. Sa hinatuan Surigao del Sur. Aron hihata ka na ito ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez na nukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Kalabiran ang nakit-an sa kapulisan sa lungsod sa hinatuan ng usa ka lalaki nga dugay nang gireport nga missing human sa kapin upat kabulan nga pagpangita sa iyang pamilya. Dila ang biktima nga si Junet Sigultiano, gibanabana nga 40 hangtod 45 anyos ang pangidaron, din residente sa sityo Cantabon, Barangay sa Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa impormasyon na wala si Gultiano niyatong Hunyo 8 alas 8 sa buntag, ning kasamtangang tuig o katapusan siyang nakitaan sa Barangay Bituon sa Giingong Lungsod. Human sa dugay nga pagpangita nakitaan na kini pero usa nakakalabira. Nagpadayon ang pagkuha og dugang impormasyon sa insidente aron masuta ang tinuod nga nahitabo sa iyang pagkawala o kamatayon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Lucet Martinez sa maong report ang atong produkto. Mapalit niya mismo sa istasyonan sa DXRM para sa atong padayong nga pagpaminaw sa atong programa diha. Diha mo palit sa istasyonan. Osbon ko, diha mo palit sa istasyonan nga asa mo gapaminawan. Pag naamo San France at tumo dito sa Flash FM nga istasyonan, naram na doon sa sentro mismo. Moraga dool padulong gikan sentro padulong ato sa eskwelahan. Diya ang Flash FM, diya ang palitong produkto ng Vigimax o Garoma. Katapusan balita mga kaibigan, balitang hiligaynon. Armas kag suspected Shabu na recover sa gin-implementar nga search warrant sa chairman sang transport coalition sa Iloilo. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nandukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines!
5: Na-recover ang duha ka armas kag sa isang suspected Shabu sa gin-implementar nga search warrant sang Regional Drug Enforcement Unit 6 sa barangay Takasaro kagabi. Ginkilala ang subject sa kay alias Warren, chairman sang Transport Coalition. Suno kay alias Warren, may lisensya ang duha ka armas nga na-recover sa iya apang ginapanginwala niya nga nagahupot siya sang illegal nga droga. Dugang pa niya nagabakal siya sang armas bangod sa ginakahiligan niya sang una ang pag-firing apang nauntat lang sang nangin chairman siya sang Transport Coalition. Dugang pa niya affiliated siya sa iban nga organisasyon apang nagpamaribad si alias Warren nga panglawagon. Sa ngalan sa Bidmas Plus ang pinapalang kapsula, kag aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na baskog pa. Ay.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamog inyong salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og aroma palit diha sa maong istasyonan sa JTFM. Para padayon ta madungog diha sa Lambunaw, ada mo bakal mo sa tong produkto nga Vegemax, makatabang siyang panglawas og makatabang usab para padayon ta madungog diha mga kaigsuonan, mabatian sa tong programang pinagpala musika. Diha mismo sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Osbon ko sa atay pangbati sa lawas, ayan na mo pagduwa-duwa. Pag-inom sa Vegemax, haplas mo aroma. Inom po mo coffee, Herviva, kay perting lamia kay nga coffee. Herviva coffee. Iksoon, wala tigong oras. Sangalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. O gasangalan usab sa atong aroma herbal oil, ang atong pinagpalang haplas. Good morning di ay to Lula Maxima. Manay Sol, maayong buntag ni Manay Sol. Kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio Temporaryong manamilit kong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
6: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
8: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas o mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahotayon, og disiplina sa kaugalingon.

0: muna ang butangan, no, sa atong 200 pesos nga worth para sa atong kaayuhan water therapy powered by CMD, no, nga gina-provide sa atong CMD caregiver, no. Siya lang gid ang inyuhang mapalitan ni ini, o kung mahurot, kontak lang mo, balik lang mo, no, based sa atong schedule, no. So muna mga higala nga ayun na pagpalangay-langay, no, kay daghan na gyud ang mga kahigalaan nato nga natabangan ni ini, no, pinaagi pod sa kabubuton sa makagagahom, no, inubanan pod sa pailob nila, no. Kay di man pwede nga moingon ka nga mo try ko ani silang ko kasimana, no. Dapat kung mo decision ka, nituog yung ka, no, gituuhan yun ni mo. Kay kung 50-50 ang imong pagtuan ni higala, no, di gid ni mo na mapadayon. Ano man, kay naa na mo'y offer sa imo, ha, dito na pong kapadulong. Muna'y nahitabo sa mga kahigalaan na to, nga wala na ginaayo ang ilang mga balatian. Kay bisan kinsay mo ingon sa ilahang, nga kani makaayo ni sunggaban, no. So muna nga, I hope nga kining kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program, no, muna ni ang imong last card, no, nawa na kay laing option ba, no, muna lang ni ang imuhang ipadayon. Kung under medication ka, pwede ni mo na isabay, no. So kung na kay medication ni gala, ay gina iundang, no, dayon yun na. Ialalay lang ning ato ang kaayuhan water therapy. Nangadili ni siya mo complicate, no? Diha sa imuhang kung nagainom ka og tambal, no? Ay natural man ning ato ang kaayuhan sa kinabuhi na water therapy, no? Aga tubig man ni siya higala, pero usa ni siya ka milagroso nga tubig nga kung ato ning ining padayo, no, makita gyud nato ang tinuod nga kabag-uhan. So muna higala, no, daghang salamat sa kanunay ninyo nga pagsubaybay o kanunay sa atong programa Maminaw Ta aron makaangkontag additional nga giya o paglaom.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: morning! Maayong buntag ganin yung tanan. Ilabi na sa kuwang mga suking tigpaminaw. Kumusta man mo karuan? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon sa maayong ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naadihaa sa balatian ug lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan o kakukanunay, no? Andam nga mupahinumdum diha kaninyo. Nga ang pag-atiman mo ay pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom sa tuang CMD ni Halcod International Adlaw-Adlaw, aron nga makabatun og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug karon akong giawhang katong mga pasyente nga dugay nang nag-antos diha sila mga sakit o baladian. Unya nagkadiin-diin na og atambal, nagkadiin-diin na og pangita og tambal, no? Unya wa gihapon na ulian. Operahanan, unya naglisod kay walay kwartang dako nga ikagasto. Akong ma-advise kaninyo nga anhigid mo karong Sabado aron nga inyong ma-avail ang atong libreng health consultation. Ug aron inyuhang masulayan ang kaepektibo ug kamilagroso sa tuang CMD ni Halcod International. Ug sultian ta mo ha ang atong CMD ni Halcod International 20 na ni katuig. Ug sulod sa 20 katuig nga naanis siya sa market, no? Ubay-ubay nang gidag natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas. Million of people na gyud ang atong natabangan nga sila naulian diha sa ilahang mga baladian. Ug garong buntag ha, ang atong paghisgutan, no, kining dengue fever nga baladian. So kining dengue fever, no, uso ba kayo ni karon? Ang dengue fever, usa ni siya kasakit nga ginadala sa lamok. Labi na sa mga lamok nga Aedes aegypti, no? Kining nga sakit kasagaran makita sa mga bata ug mga hamtong. Labi na panahon sa ting-ulan, ang mga sintomas mao ang taas nga hilanat, kasakit sa kalawasan ug kasukasuan. Pula nga mga rashes ug usahay na ay pagdugo. Ang walay pag-ambing ini mahimong musangput sa dengue hemorrhagic fever nga delikado gyud sa kinabuhi. Adunay nag-message siya to ano ug nag-testimony siya sa iyahang paggamit pag-inom sa tuang CMD ni Halcod International. O kani nga pasyente, no, natabangan siya sa iyang balatian nga dengue, kaning dengue fever. So basahon ako ang iyang nindot kaayo nga kasinatian o testimonya, no, sa pag-inom sa tuang CMD ni Halcod International. So ako si Joy, 28 anyos, gidengge akong duha ka anak sa usa ka tuig. Ang kahadlok kay dili mapayran. Labi na sa gabi nga permin akong bantayan ang ilahang kalawasan ug ang ilang mga tambal, no? Sama-sama sa pag-asenso, ibahagi galing ng nahinahinay ko sa dihang sa mundo. Na ay nakasulti ka na ko, nakatambag ka na ko, nga mugamit daw ko og CMD ni Halcod International para sa kuwang mga anak. Usa diha-diha ning adto ko sa Infinite Radio. Ning palit yug ko og CMD ni Halcod International. Kung dako ang akong pasalamat kay gitudloan yug ko kung unsaon paggamit ang CMD ni Halcod International. Kung Sa diha nga ako silang gipainom sa CMD ni Halcode International, ni saka ang ilahang platelet count sa pila kaadlaw. Ug nakita na ko nga nibalik ang ilahang gana sa pagkaon. Sukad nga kami pamilya nga niinom nami og CMD ni Halcode International, mas maayo na gyud ang amuang panglawas karon. So salamat kaayo Ma'am Joy sa imuhang nindot nga kasinatian sa paggamit sa CMD ni Halcode International. So sa mga adunay balatian no nga dengue or namoy mga kaila, mga higala nga naay nakasinati no og dengue fever, mas maayo gyud nga inyo silang tudluan dinhi sa estasyon aron nga ato silang matudluan usab no sa procedure sa sakto nga paggamit sa CMD ni Halcode International. Kung na mo mga pangutana, pwede mong mutawag mong text sa toang numero sa 0912-7189-028. Kung kamo adunay mga pangutana, pwede mong mutawag mong text sa toang numero sa 0912-7189-028. Kung naarata din hiya sa Panabo City ha, located no sa agiunin yung nga dalan sa kanaganing Wharf Road nga dalan no, Madulog Pantalan. Unya mo straight lang ka sa dalan no, sa Wharf Road nga dalan akay makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug atbang sa Fusion nga gasolinahan na akay makita nga Panabo City Inn. Ug ang atbang sa Panabo City Inn akay makita nga building nata sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Huwag kayo ka magkalimot ha sa pag-anhi karong Sabado. Araw na matagaan at solusyon ang dugay na ninyo nga pag-antos diha sa inyuhang balatian. Gawas kay Ma'am Joy no, nagihapoy nagtestimonya sa tuang CMD ni Halcode International. Nag-message siya no si Sir Arman, 35 anyos. Ug matud pa ni Sir Arman, taga bukid ko ug wala mi kaayo access sa hospital. Isulayan nako ang CMD ni Halcode International dihang natakdan akong misis sa dengue. Sa usa ka semana nga padayon nga pag-inom, nakita nako nga nagsugod na siya og lihok ug nibalik ang ihang kusog. Merakel gid kaayo, merakulo gid kaayo alang kanamo nga natabangan siya nga dili na kinahanglan magpa-admit. So salamat kaayo Sir Arman sa imong nindot na testimonya sa tuang CMD ni Halcode International. So salamat kayo sa ginuunong nga ang imuhang misis na tabangan diha sa iyang balatian na dengue. So matod pa ni Sir Arman no, merakulo ng gido kaayo nga natabangan ang iyang misis. Niya di na daw kinahanglan pa nga mapa-admit. Ingon anak kay Piktibo Camila Gruso ang atong CMD ni Halcode International. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa diha sa balatian, dalaan ninyo din hiya sa atong estasyon aron nga matagaan atong solusyon ang dugay na nilang pag-antos diha sa ilahang balatian. So kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. aduna usab nag-message ato ano si Ma'am Leah, 40 anyos. Akong giampingan ang akong mga anak. Pero natakdan gihapon ang akong kinamanghuran. Nagrabi gyud ang akong kahadlok. Tungod kay hapit siya ma-admit. Ang CMD ni Health Code International mao'y usang nga nakapadasig sa kuang anak. Aron makabawi dayon siya gikan sa grabe nga kahuyang. Dako kayo nga akong pasalamat kay ang akong anak. Imbis ubos na kaayo ang ihang platelet, ning balik gyud sa normal. Ning saka gyud iyang platelet. So salamat kaayo Ma'am Leah sa imuhang nindot kaayo nga testimonya sa tuang CMD ni Health Code International. So kung namoy mga higala mga kaila o kung ikaw mismo karon naminaw ni ining atong programa o niya aduna kay balatian, mas maayo nga muanhi ka sa tuang estasyon aron nga matagaan natong solusyon ang imuhang dugay na pag-antos diha sa imong balatian. Ayaw kalimot sa pag-ani karong Sabado. Magsugod ang atong libre nga health consultation alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ang atong CMD ni Health Code International, dili gid nimo angay kahadlukan. Kaya nga naman, ang atong CMD ni Health Code International, tubig lang kini. Mahadlok ba dahil tamo gamit o tubig, mo inom o tubig? Diba di yun? Kaya nga naman, ang tubig, part na gina siya sa itong kinabuhi nga mo inom yun ta, diba? Kaya, kung uhawon man gaita, magsigim kitag panghitag tubig. So nga itong CMD ni Health Code International, tubig lang kini. Apan, milagroso, kaya napuno kini siya og sustansya nga gitawag og minerals. Ang atong CMD ni Health Code International, mapalit ni mo ni siya no dinhi sa estasyon. Og dili lang isa ka sakit ang kayang solusyonan, kayang tabangan sa tong CMD ni Health Code International. Isa ka sakit, duha ka sakit, tulo ka sakit, dili lang. Kay gikan ulo hantud lapalapa nga baladian, kaya kaayong tabangan, kaya kaayong solusyonan, kaya kaayo sa tuang CMD ni Health Code International. Kung imo lang yung masunod, ang sakto nga paggamit pag-inom, sakto nga procedure kung unsaon pag-inom paggamit ang CMD ni Health Code International. So makagarantiya ko nga ikaw matabangan, maulian diha sa imong baladian kung imo lang yung masunod ang pag-inom paggamit sa CMD ni Health Code International. Kung mogamit ka sa CMD ni Health Code International, mas maayo nga imuhag yung likayan ang mga bawal kaunon ug inuman. Aron dali lang ang imuhang recovery. Aron dali lang ka maulian diha sa imuhang baladian. So gawas kay ano no, gawas sa tuang mga sender karong buntaga na usab nag-message sa tu ano si Ma'am Mila, 50 anyos. Igulang nako ug na ay dengue. Ug na ako'y dengue. Nakasinati daw siya og balatian nga dengue no. Grabe kalisod ang ako ang gibati. Mura ko og nahuno. Sa diha nga akong nahibawaan nga, ubos na kaayo ang akong platelet. Dako kayo nga akong pasalamat sa akong anak kay nakadungog siya sa programang CMD Care Program. adto siya sa istasyon. Gipalitan yung kuniya.
1: Pamilya tayo, sama-sama sa pag-asen.
0: Sa diha nga iha kong napainom sa CMD ni Health Code International,
1: isigaw sa mundo,
0: naka-experience ko og galit nga kaayuhan. Ning balik ang akong kusog. Ning balik ang akong kusog aron ako makatindog pag-usab. Dako kayo ng akong pasalamat. Kay ning balik gid sa normal ang ako ang platelet. So salamat kaayo mamila sa imuhang kasinatian. So sa mga adunay mga pangutana, no? Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag tagaig yun ninyong panahon, tagaig yun ninyong panahon. Nga kamo makaanhis dinhia sa istasyon karong Sabado. Kay aron, matabangan mo diha sa inyong mga balatian. Aron nga matudluan mo nako sa sakto nga pag-inom paggamit sa CMD ni Health Code International. Ang atong CMD ni Health Code International, wala mo ilaing kapalitan ni ini, kundi dinhi alang gid sa istasyon. Kung gusto ninyo nga safe ang inyong CMD nga inumon, kung gusto ninyo nga matudluan mo sa sakto nga procedure, sakto nga paggamit sa CMD ni Health Code International, mas maayo nga muanhigid mo din sa estasyon. Kung namoy mga pangutana, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung namoy mga pangutana, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. I do na gano'y ito'y nag-testimonya sa ko ano last week na ipay kaayo siya kay ang iyahang anak. Natabangan sa pag-inom sa CMD ni Health Code International. Kay matod pa niya, ang iyaha daw ang anak, iabot na daw 40 ang temperature. Unya, karang grabe na gidaw kainit, karang ginagidaw niya masabdan ba ang kainit sa iyang anak. Huwag ang ingon pa niya, ang iyong gibuhan, ipatakan daw niya pure ang ba-ba sa iyang anak. Sa CMD no, ni Health Code International, huwag iyahang gipahinubig ang CMD ni Health Code International sa iyang anak. So matod pa niya, wala lang daw isa kaadlaw na ulian dayon sa hilanat ang iyahang anak. So yung muna nakanindot ang atong CMD ni Health Code International. So ang CMD ha ni Health Code International, kung naakaani sa imuhang panimalay, mas maayo. Kaya panahon sa emergency, magamit gid ni mo. Panahon sa emergency ha, magamit gid ni mo ning CMD ni Health Code International. Kaya kung naay atakihon sa inyuhang panimalay, Plasti buok lawas ug pataki ang iyang baba sa CMD ni Health Code International. Kinaatay pasyente no nga giatake. As kayo ang blood pressure natabangan gyud sa diha nga nakainom na sa CMD ni Health Code International. Kani ba yung emergency no, di gyud ni nimo matagna. Una nga mas maayo nga na-adjugay si MD ni Health Code International sa imong panimalay, karon aron kung naa ay mahitabo sa inyo ha nga emergency kaayo no. Nang delikado gyud kaayo nga sitwasyon. Diretso nimo mapainom ang pasyente sa CMD ni Halcon International. So kung naka CMD sa imong panimalay, mura kag naay sariling doktor, mura kag naay sariling nurse, mura kag naay sariling parmasya, butika. Mura kag naay sariling hospital. Kay ngano man, ang CMD manggood ni Halcon International, kumpleto na na siya sa sustansya nga gitawag og minerals. Kanang dextrose ha? Nana siya'y minerals pero lima lang yun ka klase. So asa man ka, sa lima lang ka klase o sa 72 plus minerals na ang naa? Asa man ka, sa lima lang ka klase o diria na ka sa kompleto? Kompleto ang minerals, kompleto ang sustansya. Balance pag yun, pag yun overdose, wala underdose. Ug natural pa yun. So kung namoy mga pangutana, pwede mong mo text mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong Sabado ha, magkita ta dinhi sa tuang estasyon, dinhi sa Panabo City, naara ta dinhi sa Wharf Road nga dalan. O straight lang ka, unya na kay makita nga Fusion nga gasolinahan at bang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga Panabo City Inn. Ug at bang sa Panabo City Inn na kay makita nga building no, nata sa second floor and Fanatic Radio Panabo City.

0: So kung ikaw karon dugay na kang nag-antos diha sa imong baladian, o kung ikaw karon no, naminaw na ining itong programa, unya daghang kagkaila nga naa diha sa baladian, mas maayong inyuha silang panhiun dinhiya sa tuang estasyon. Kay araw yan nga matabangan usab sila, matagaan sila og solusyon diha asa ilang baladian. So magkita ta ha karong Sabado dinhiya sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod ang atong libreng health consultation alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. So daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw kadako karong buntaga, karong orasa. O si Geraldine at Landria, andam kanunay, mutabang diha kaninyo. Aron nga kamo makabatuan og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. O kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton.
2: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Dong, schedule biya nato karon dong.
4: Kanang kakansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
3: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa mo hatag og sangtong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
4: Day, schedule ba ito karon, day?
3: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
4: Tira mo lang.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Uy, Mare, asa man ka paingon?
9: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
9: Mau ba? Sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
11: Of ownership of furnitures and appliances. Certificate of registration of motorcycle, SSS and GSIS pensioners. Of business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation. Yeah!

0: panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Kalit man ni sakit akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurong na ako gay. Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga. Dali ko sulod di sa balay. Deskwas to niya. Nangira lumapot yung akong ako kayo. Mag-inis. Ina o dali anak abri kay sakit di kayo. Di na ako mukaagin mo. Kaya lahat na ako pantuba. Nangurong na ako sa kasakit. Nga na abri anak kasulod ko. Ako gindrisi gunita nang kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dugan na ko, likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, you know. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yun pa na lang yun, ano, ikan ka, you know.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
2: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Gayo.
3: Lupong na ngwana din nagasaga sa balay basa ta sa kwarto. Gayo na siya, dako dako buto ang mata din mao ra pastor. Una-una pastor wala ni. Pare ko din, isuo sa ngan nagkarwa. Tuy pumato dito do, parito gima. Sambila palita kun dasto sa imbisa sa Vera Puentes, di mo di palita sa zona. Pare to ngwana ko. Dako ka buk. Ako ipain na sa'yo, hindi makabog. Hindi makausa, hindi makausa na kirbala.
2: Oh.
3: Na tingala, Pastor. Pagkauman ako ipain na sa Pastor, tujuti ko, tingala ko pag-uri ang last year, Pastor. Nalingkong na, Pastor, nakalingkong na. Ako gigamit sa akong pamilya, tanan yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. To the Lord. Ako salamat, Panginoon. Oras, Pastor.
2: So, ano, salamat yun.
3: Pastor, ako tipo, lugay tipo minahan sa'yo mong programa, Pastor.
2: Maayo, maayo.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: panguyaban, balibaran ra ka, gamita ni o, Karit Perfume.
1: Karit Perfume!
2: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
1: Karit Perfume.
2: Karit Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
1: Karit Perfume.
0: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Karit Perfume.
1: Karit Perfume.
3: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulayin di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gudala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack mo nang dako jud kong pasalamat jud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang jud sila. Wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas sir.
4: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix karon. Normal na.
5: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Maunga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
4: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
6: Clagel Coffee Mix.
0: Wow.
7: You're tuned in to the best. The frequency 90.9. The station Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: The best multivitamins in the market today.
1: Itay mga ninikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hindi na taga sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila og supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, GrowMate na!
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
3: Ningot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik, lagi ka day ang sing, bisag sito na kahapit. Nga, nasa ko'y tanang umagad ng nading, nga, dugan, di siya binawag, lantan siya. Inko inom, dali na kisya niya. Uli an, ningot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipaino, magpawaiting, gaplasa na itong nung laging. Ningot yun siya nung laging ganito. Muna, mag-ambo dito sa binoo nung laging nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi dyan na mawala. Kino, din ay among ginintin ka rin. Ah, nga, suki na ko din na ina ko, yapan din nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, akong gipaino, inaampoy ako. Dahil nung laging, wala na yun siya, nag-gurug, wala na siya, kanang naang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat tayo. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: You're tuned in to the best, the frequency. 90.9 The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912.
2: Like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains.
3: Para sa akong anak, asa mo ta magkakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so bad.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka ko na kadulasan. Naka-try magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ganun po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, ah, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lamigin siya sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako.